0: ng pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo. Kada Martes, kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
2: K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu, Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, si Urge at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa atong mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad Sangsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: www.dthreebio.com. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo, katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Sagay City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Clinica de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Clinica de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Clinica de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
4: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
5: K5 News FM.
6: Grabe ang Iyala Manya dito sa New York, sa US Open.
7: Yes.
6: And the most loved and well-supported player sang fans is Alex Iyala.
7: Pero may yutay nga, iskandalo yutay.
6: Nga man.
7: Gin-criticize ang new organizer sang New York ka US Open. nga dito gigid pampang sa center court si Alex Yala kay hindi pa championship kay hindi siya top seeded.
6: Tisiling nila anon mo kay gutok dumalanaw.
7: Ingati ano dito ta pampangon sa center court ang major players naton ngang gatanaw.
6: Tatlok bilog
7: o kung gusto nyo ibutang ta sa center court ang gatanaw 3,000 ka bilog.
6: Ti anong sapat?
7: Ti why is na may mo? Because ang, you cannot
6: hindi ma-accommodate abi mga hindi mo ma-accommodate kung butang mo sa side court si Iala.
7: Kaya ang side court
6: actually amo nang number one nilang issue sang before the start of the game. So ang hampang niya lagi butangin diya sa center court.
7: Butang center court. You cannot argue with success kuno mo. You cannot argue with success.
6: Kagtapos grabe si Iala, ya one of the most charismatic sa patag sang tennis. Kag ang tennis worldly pay kun magsulod si Alex sa ila mo.
7: Oo eh.
6: Kay kabalo sila nga it will bring a lot of people ticket sales niya kay Pyberic mo. Ano mo nabi kitabi so ang superstar abi si Kipay Bahitan. Pero kadampang niya lima lang itanaw. Pero si Castillo ya hindi superstar, 16 lang siya, hindi sa top seed, hindi top 10. Pero katanaw siya kadampang ni Castillo ya is tag 30,000. May labot ang pay-per-view.
7: May humble pa si Alex Yala ng Liga Cheryl dyan nga mabilibig ko. You know, may mga idiomatic expressions. You know, sometimes you say bite the bullet. Yung mga idioms na, no?
6: But siguro lang niya guwan taon ta.
7: Bitter pill, ha? Guwan ta lang. May humble si Yala sa in-interview sa pagkabas sa punta. Nga, I feel like I'm Louis Armstrong. Tikunta na mo, maano siya, ma-astronaut. It's an idiomatic expression.
6: Very, very proud siya. Kag happy kayo.
7: I'm floating on air.
6: Do agwaya, do cloud nine.
7: Oh, I'm floating on air. Na.
6: Grabe. Kasi lang, I need to enjoy the moment. Gidya ko, no? I-feel ya gid. Kay do, mangin iportreto man siya, hindi ang balon niya, why siya gakalipay, siya gakalinabo. Enjoy ko lang niya. So, si James standby, tutukanta for the meantime, diri kita sa ato ka for trivia. Sa ato naman for trivia, no, diri tanay sa raffle, ta? Mga nagtagta, na itatlo kabilog pa nag-on to subong K5, dua, no? Madaog sang t-shirt, ari ng raffle, ang sabat naton, hashtag K5MGB, or Minds in Geoscience, no? Ara na K5 Renyel, ha? Tatlo lang. Hingagaw na kamong sabat, yung tatlo nga na sabat, abong na panag-on ta? No? Ang tsakto sabat, tatlo. Tatlo lang tatlo sa bat kay Pamerik. Automatic na lang winner ah.
7: Tatlo lang
6: sino ang tatlo ka winner? Sulat na lang nila. Sila lang yung galing tatlo ay tsakto sa bat. The rest niya, K5 dar. Ang sabat, K5 MGB. Tiyari na, no? Ang tatlo ka winners, K5 Renyel sulat lang kay Basaw Namon. Congratulations sa tatlo ta ka winners. And before ta nabasahon, here we go with our photo trivia.
8: Now, ladies and gentlemen, time for photo trivia.
6: Sa photo trivia, ano kuno nga lake ang pink? Grabe ah. Here we go with Lori the Explorer.
9: Maayong buntag mga K5, ini ang photo trivia kasiin. Atin kibaloon ang mga butang na posible makadugang sa atin sa alam.
7: Ay, but.
9: Mga ka K5, kibalubala ka mo nga mayara linaw o kon lake nga ang duag sang tubig, pink? Ini nga lake amo ang ginatawag nga

0: Kung dry season, kag-less vibrant naman kung ululan. Bangod sa high salt contents ng lake, diri naman nag-harvest ng asin ang mga local farmers. 40% ang salt contents ng Lake Retba. Mas madamo inis ang asin kumpara sa regular na tubig sa baybayon. Bangod diri, ang Lake Retba amo ang kaangay man sa Dead Sea. Kung sa diin, mas hapos nga nagalutaw ang lawas ng tawo sang sa nagapaidalog inis sa tubig. O, di ba? Kampiyon!
1: Inesika K5 Lori Gamboa para sa Corotibia!
2: Alright! So, grabe, no? Bangod sa algae, nag-pink ang color sang tubig. Ari ang famous pink lakes around the world.
3: Okay.
2: Lake Hillier, Western Australia.
3: Okay.
2: Hot Lagoon, Western Australia.
3: Okay.
2: Las Coloradas, Yucatan, Mexico.
3: Okay.
2: Pink Lake, Gatineau Park, Canada. So, amo ni mga lake ang tubig ya pink.
3: And there are also pink seas. Bye-bye.
2: Bye-bye.
3: Almost red but mostly on pink ang ara sa Strait of Hormuz.
2: Strait of Hormuz.
3: Ilang, kaya may pink, may red mountain sila. Ang dalom sa red mountain is doka pinkish ang tubig.
2: Okay.
3: Sa Strait of Hormuz, near the island of
2: Algae na actually.
3: Algae.
2: Kaya kung igoon sa silak sa adlaw, di turn into color into pink.
3: Yes.
2: Maraming tulog ko, no? Kung mga muna, no? Doon sa pink ba? No? Paborito nga color na ni, ano?
3: Ni,
2: na. Kita mo si Hello Kitty, ano na sa pink?
3: Pink ko. Oh. Ako na miyan ko magamit pink kag black.
2: Kita mo ako na miyan ko magbayo pink. Kita mo last time.
3: Ako
2: pink ang kombinasyon ta.
3: May na mag black pants ko pink kita ming babaw.
2: Mo na miyan sa pink si Ma'am Sunshine pink.
3: Isa pa
2: si
3: na.
2: Ina pink. Miyan sa pink ko. Oh. Si
3: Janica.
2: Jin na miyan ng pink.
3: Tinagit na miyan sa dando puro man to bayi ng intra mo tang dos to.
2: Ti ano mo yang nga pink para lang sa mga babae aw. Dalata da.
3: Okay na to.
2: Na miyan mo ko sang pink.
3: Oh, ang gasok-sok ko.
2: Ang nagasuksok sa pinky. So this time around sa ato naman yung pagpakalagad, i-check ta na ang development, no? Standby ka ron, i-feature ta naman ang Negros Occidental High School Aninag class, no? Nga mag-represent sa Radio Broadcasting Commission. Si James Bandukillo.
3: Okay.
2: Nakantabay para po malaman natin ang pinakahuling kaganapan at development tungkol po sa nangyaring pagpaslang sa foreign national at sa kanyang Pinay na asawa dyan po sa Sibulan, Dumaguete. Itong mga asawang dweller. Ano nang pinaka-latest? Identify na ho ba ang mga person responsible sa krimen? K5 James, good morning.
4: Yes, good morning K5 Eljan at saka K5 Eric at sa lahat ng nakikinig sa K5 News FM Bacolod. Kahapon lamang ay nagbigay na ng pahintulot ng Embahada ng Estados Unidos sa Maynila para magsagawa ng autopsiya sa labi ng isang 72 anyos na Amerikanong lalaki na binaril at namatay.
2: 52-year-old, very young pa kayo, very young pa, James.
4: Yes.
3: Batang-bata. James?
4: Yes, K5 Eljan.
3: Batang-bata pa pala yung dalawa na to?
2: 52 years old pa lang yung American national, correct?
4: 72.
2: 72, sorry.
3: Okay.
2: Hindi pala maganda yung paking, parang kailangan ko ng maraming mighty sing ngayon. Okay, go ahead, K5 James.
4: Yes, K5 Eljan at saka K5 Sir Eric, kahapon lamang ay nagbigay na ng pahintulot ang Embahada ng Estados Unidos sa Maynila para sa pagsasagawa ng autopsiya sa labi ng isang 72 anyos na Amerikanong lalaki na binaril at napatay kasama ang kanyang asawang Pilipina sa loob mismo ng kanilang bahay sa Puro Kakatumbahan Barangay Bahong Pandan, Dumaguete City, Negros Oriental noong nakaraang araw. Ayon kay Police Captain Stephen Pulinar at tagapagsalita ng Negros Oriental Police Provincial Office, inilabas ng imbahada ang kanilang kinakailangang sertifikasyon matapos magbigay ng pahintulot ang kapatid ng biktima. Ang mag-asawang sina Mark Duwell at ang 71 anyos na si Elsie Duwell ay binaril at napatay ng mga hindi pa nakikilalang suspect sa naturang lugar. Kahapon naman ay na-recover at nalaman ng PNP na humigit kumulang 60,000 pesos cash ang nawala sa bahay ng mag-asawa at mga alahas na ginto at iba pang mahahalagang gamit mula sa kanilang bahay ang nawawala. At sa ngayon na K5 Eric at saka K5 Eljan, patuloy pa in fact sa pagdaan natin kanina, nandun pa rin yung iilang tauhan ng PNP dahil sa sobrang dami ng gamit sa loob ng bahay, hinahanap pa nila kung meron pang ibang nawawala sa loob ng pamamahay ng naturang mag-asawa na binaril patay noong Miyerkules sa Setyembre 2 sa K5 Eljan at saka
2: K5. What about the suspect? Mayroon na bang hinuli ang mga

0: police in-invite for an interrogation sa police station?
1: So ngayon, K5L dyan, kahapon yung binigay natin ay isang person of interest pa lamang. Ngunit sa ngayon ay dalawang person of interest.
0: Okay, very good.
1: Tinitingnan na ng PNP. Ngunit sa kasamaang palad, wala pa rin suspect ang nahuli hanggang ngayon. Ngunit sinabi naman ni Police Captain Junard Pulinar na patuloy na nagsisikap ang PNP Negros Oriental upang mahuli ang mga suspect na tumakas matapos magawa ang krimen ng K5 Sir Eljan.
2: Okay. So may ninakaw na pera, may forcible entries. Ano ang or sino ngayon ang concrete na mga persons of interest? Yung konkreto, ha?
1: Yes, K5 Sir Eric, no. Kahapon kasi pinilit nating paikot-ikot na tanong kay Police Captain Ginard Pulinar, ngunit matalino din at hindi siya nagbigay ng direktang pangalan sa kanilang dalawang person of interest.
2: Okay.
1: Pero iilan sa mga nakuha nating impormasyon kasi ang likod ng bahay K5 Eljan at saka K5 Sir Eric, may mga nakatira sa likod na mga trabahante na nagmula pa sa iba't ibang lugar.
2: Correct.
1: Dito sa Negros Oriental. So iilan din ito sa tinitingnan ng ating pulisya kung meron ba ang doon or nandun ba or may nakakakita ba sa mga suspect na pumasok sa bahay ng mag-asawag dual K5 Sir Eljan at saka K5 Sir Eric.
0: At least meron tayong development at baka makuna natin ang clue kung sino itong dalawang person of interest. Ano kayang pwedeng maitutulong para po ma-resolve at mahanap itong mga salarin sa napakatinding krimen nangyari dyan sa lungsod ng Sibulan?
1: No, correction K5 Sir Eljan, na dito sa lungsod ng Dumaguete nangyari ang naturang
0: Dumaguete na, hindi Sibulan ano?
1: Eh, yung Sibulan K5 Sir Eljan, yung babae lumad or from Sibulan.
0: Pero they're staying in Dumaguete City talaga.
1: Oo. Yes, kasi nakabili na sila ng bahay 3 years ago.
0: Sige. Kaya, wala ho namang napaulat na prior to this incident, meron silang nakaaway o kaya may nakautang sa kanila o kaya nagkaroon ng misunderstanding o grudges.
1: Sa nakuha natin na impormasyon mula mismo sa kapatid ng biktimang babae, K5 Sir Eljan, wala namang kaaway ang babaeng na biktima. Sabi nga nila, sa sobrang bait ng mag-asawang ito, hindi sila makapaniwala na yun pa ang magiging daan ng kanilang agarang pagkamatay. In fact, nararamdaman na ng mag-asawa yung sakit. Dinadala nila yung cancer na sakit na sana'y pinabayaan na lang na mabuhay o kaya mamatay sa sakit na kung anong sakit na meron sila. Pero yun nga, nangyari ang pagpaslang, kaya malungkot at hindi matanggap ng pamilya na yun pa ang dinanas ng dalawang matanda kung saan may sakit na dinadala yung mag-asawa K5 Sir Eljan at saka Sir Eric.
0: Sige.
2: So pera at alahas ang nilimas.
0: Yes.
2: At the good part lang is daw may suspetsado na eh. There are already persons of interest. So I think the police can pursue that and do the necessary arrest the soonest possible time for justice sake.
0: Okay, sige. So maraming salamat po, James, sa inyong ulat.
1: Yes, maraming salamat din K5 Sir Eljan at mag-aabangan din natin na K5 Sir Eljan kasi inaasahan ngayong araw isasagawa yung otopsiya ng kapangkay ng isang Amerikanong napatay dahil nagbigay na ng pahintulot ang Embahada ng Estados Unidos. Live from the City of Gentle People, Dumaguete City, kinisi K5 James Dietri Bayo Barukillo para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Maraming salamat, K5 James Bandukillo. Amazing development sa balita ni K5 James. Kaya yung man delivery balita ka bata. No?
3: Uh-huh.
0: Now, on the other hand, may nag-chat sa aton nga kagapon, may nasugata ko sila na sa lakyan nga may karga bakho sa Martes. May nasugata ko nga sa Isabela truck na may karga nga bakho daw pariyo ang tsura sa ginaplex niyo sa live.
2: Amo nga nga gagina pa ang bakho arapayhan sa munisipyo?
0: Kaway naman kaso.
2: Oh, hindi ka... Hindi pero lang ko magkapa, no? But
0: doon,
2: I know it's not there.
0: May nag panilag na, no? Oh. At diba si kuma nila, basi nagpa-8-8-8 na tong iba na. Ano, may 8-8-8 pao?
2: Di, pero why na ni? Bisa, ano mo pa ni ka 8-8-8?
0: Kay,
2: ang diferensya, it's not on the law enforcement.
0: Ara sa MGB.
2: The law enforcement, ang police, they perform their part.
0: kag ang pulis nagubraman.
2: Nagubraman.
0: Only that, gahulat sila certification for the filing of the case.
2: Amo na problema.
0: Tibot si ganun sini. Ang pamangkot sino nagagad sa pulis para mag-grade hindi ayan MGB?
2: Sa regular kapag tanaw, amo nang isyo. But on the other hand, the police mo to prove you on their own.
0: Hindi, kasi nga ang punto, ang pulis, nga wala nila ginapresyon ang MGB.
2: Correct.
0: Nga isyuan, kasi nga ma-lapse ng reglamento. It seems that...
2: Ingagawan nyo.
0: Ito ganta na sa pamulyo. No? Pero, ang aton nga ginatanaw, dari amo ni. Number one, ang pulis sa Siam Kadlaw ay ganila makilala si Don Tagiya. Ikadwa, ang pulis sa Siam Kadlaw, wag sila naka-file kaso?
2: Kag buko katingalahan, you know.
0: Kag ang MGB nga sa Siam Kadlaw, wag sila ka-issue sa certification?
2: Actually, sa mga tagpalamat, we know that some of the details. Hindi na naman ang balik.
0: Hindi na pwede na
2: yan. Hindi kami pwede na mo.
0: Ang pulis ganun, hindi sila pa. Pero, in due time.
2: May mga detalye kami.
0: Ha?
2: May mga detalye. Hindi ko kabal.
0: Siligo rin.
2: Pero, mga kakibad.
0: Nalabutang yun niya. Sige.
2: Travesty of justice.
0: Pero, wanta niya. Hindi, i-confirm ta kayo nga. Why pa man ta ka-confirm? We'll just wait for the confirmation kung na-release o kung
2: na. Ang manami, isin mo niyo. Ayun, ta nga ito nga patrol kantuan. Ang magalyon. Ganaon ta ko
0: na. Ito man ito si... Ito nga nga ito si, si Joseph.
2: Si Joseph or Bulano. Si Kanlaon.
0: Si Kanlaon, no?
2: Oo, pwede lang
0: tulungan ni Kanlaon. Pwede
2: na madrapan, ah. Oo. Kag tanawan niyo, blako na. Rato, nandamta ko wala.
0: At babalaan ta na, no? Bawang ko nang tunang bali pan Reyes daw, gilabos ba to, ibingaw? Sa piyat kabahin. Ari, ang isa sa mga finalist naton representing Bacolod, ang Negros Occidental Aninag, nga radio broadcasting team. Ang ato naman nga K5 NIR DTX Permanent Radio Broadcasting Corporation, ginadulong sa inyo, opo ng opisina ni Mayor Salvador Banding Escalante, Sangkali City. Congressman Javi Benitez ng 3rd District, Mayor Greg Asataya, opod man si Congressman Ferdy Marañon sa bulig sa SM City Bacolod official venue, no? All for you, upod man ang STI West Negros University. Kaupunta man dali ang Look for Cantonese Restaurant, upunta na, and iban pa ang mga sponsors nato, no? So salamat gid. So this time around, salamat man sa Flower Lilies. Sila tumatag sang bulak para sa aton lang mga grandparents kay part sa atong presentation, tribute sa mga lolo kag lola mo.
2: Logo gini na si liberal
0: ka. Ano ko no?
2: Ni ko lang ipagambala. Atong pink tab lang bye-bye.
0: Ano ko no?
2: Nga si Sinado, miyara mo na.
0: So this time around, ari na ang Aninag Negros Occidental High School Radio Broadcasting Team.
2: Pamatian na to. Patahong niyo.
0: Rini Ugapong
3: si Derek Mia. Ako si Edward Marine Gaurana.
4: Ako si Jesswell Dalaman.
3: Ako si Miles Domingo.
5: Ako si Joaquim Lapore.
6: Ako si Altea Rin Ventura.
7: Ako si Jazz Macauleng.
8: Kami ang pambato sa Negros Occidental High School, ang Aninga.
9: Nag-join kami sini nga kompetisyon kaya para ma-improve man namon ang amon nga talent and skills sa broadcasting. And gusto man namon tanan nga mag-intra.
10: Natipon namon ang amon nga grupo sa pamaagi sang amon nga school publication, which is ang Aninag. Kag kada tuig gahos ang Aninag sa mga audition sa lain-lain nga kategorya, kag isa ini ang radio broadcasting.
7: Isa sa mga eksperyensya nga magabuligid sa amon para sa sini nga kompetisyon ang pag-join namon sa mga radio drama nga contest, mga DSPC and mga workshops nga may labot sa pag radio broadcast.
11: After classes, mayara kami sa mga scheduled trainings, kag kisaman sa mga weekends, kag due to time constraint, nagapractice man kami via Zoom meeting.
12: Ako ang na-assign as a technical director sa amon nga team, kag nakahiligan ko ining obrahon tungod underman ko sang special program in journalism sa Negros Occidental High School.
9: Natunan kong may ara ko sini nga talento sang grade 8 ko kaya gin-push ko sang akon nga mga maestra kag sang mga classmate ko nga magsulod sa radio broadcasting sa amon nga publication, and at the same time mga akon nga parents para do nakahiligan man magpamati sa radyo.
13: One of our inspirations sa broadcasting sa reporter si Sir Red Salgado and sa anchor is si Sir Eljan Castaño.
9: Para sa amon, tanan nga grupo may kinaiya kag amon ni ang magabulig para makadaog sa ulihi if ever. Ang amon nga teamwork, amon lagi nang nagapadayon sa amon.
14: I'm very proud of you, Team Ang Aninag. Nakita ko gid ang inyong passion, ang inyong sacrifices, ang inyong commitment sa amuning activity. Madaog man ta or hindi, you're already winners. Ipakita ta ang excellence ang isa ka NOAsian.
15: I'm very happy. As always, Negros Occidental High School students represent in whatever contest there may be. And that, of course, I would always say that we have always helped our students to be the best version of themselves. And so, therefore, I pray that they bring home the bacon and that forever they will speak of Negros Occidental High School, Tatak Provincial, Culture of Excellence.
2: Mayo.
0: Grabe ang kita mo ning mga mamon niyo.
2: Tanbutangi ko lang sa kaban kalan ko
0: mga tahom sang bumper sina kagi Fiberic from direct Rene Jun Ogapong.
2: Butangi ko lang
0: tan. Kagi Fiberic ini tanan nga damgo na to ni hibo because salin pa rin sa una gusto gid sa aton boss kasi si Doc Ramilo to have our own radio com broadcasting competition.
2: Okay.
0: Ti masunod sini. Ti madaog di ganta ni chance baka broadcast sa kada Domingo.
2: Hindi dapat lang eh kiti
0: magaan sila chance.
2: Hindi ka ilagin ginon intrahan is a contest on radio broadcasting. Hindi kundi kun winner ka, you can have the feel of the radio.
0: Tiguro sa sunod apat ka Domingo for one month, silang man newscast di sa aton, no?
2: Kagkaroon sa aton mga balita.
0: La, grabe mga tingog sa mga kabataan to.
2: Di magambalabi nga mam, kagkaroon sa aton mga balita.
0: Kag subong ya kompleto na ni sa aton competition may mga opening billboard ni ang balita lokal. Yaltid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nakapagkapi ka na, nakapag-detox ka pa.
2: Headline ka isa.
0: Isa ka lalaki, isang lalaki binaril patay.
2: Isang ilog, walang suba, pero may kwari. Ano na nga mga tirada
0: ang mga headlines ay atin sa inyo ng Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Atin sa ito sa inyo ng D3Bio, hindi ka maging makalimutin.
0: Oras! Oras sa K5 News FM Philippines, ganap ng alas 2 ng hapon, ang oras atin sa inyo ng SM City, All For You. Park ka doon, ano?
2: Saan po kuya katigog ba muna sa inyo pag-announcer man?
0: Ay, hindi ba ilang daya? Sila lang na, yaki taya nga duwaya, drilong taya.
2: Hindi natin sa mga suta-suta.
0: Ang suta! Ang lana! Tikita mo kung ano kay Pignipo ang lana.
2: Gadahog lang.
0: I-check na si Kipay Wilson Biliana. Tutukan tani ha, pinakabang information, nagikan naman sa City Hall. Upo na nga itong connection sa City Hall, K5 Wilson Biliana. May ara kita mga Anay Benro, no, official?
2: Ha?
0: Daw manabat sila guro ni, may salabton, kag wala gutom pamilya doon, nami man pamati.
2: Nami na, away gutom.
0: Ara na sa Toto Wilson, pero great Anay, happy listening lang, eh, mga si Johnny Anthony Ilio Banaag. Oh, hindi ba imo ni?
2: Hinubahan doon na. At ninubahan.
0: Sir, hi, InnoHS. Kung taga InnoHS now.
2: Provincial
0: siya. Oh, Bings, Delphine, good morning.
2: Tatalo eh.
0: Si, ay, sir, tatalo. Mayong aga, sir, tatalo. Good morning. Galik kay Atty. Warvin Ilalim. Gapamatigin na sila ni Ma'am.
2: Marianne Olvido. Gilbert Cordoba.
0: Gilbert Cordoba.
2: Sige, pamati. Kagamigo takit si Mr. Russell Gaudjel. Ika monitor sa
0: ato. Monitor sa ato.
2: Ay, oo, gito.
0: Tita Gina. No?
2: Para siya.
0: Tini Rippy, ya. Masimuray lang. Iba to yan.
2: Tamiyawa siya. Mr. Bunny, kilay ko, sir, mayong aga lang.
0: Good morning, kay Pastor Jan Antolo. Si Rafi Armon, yung kapabati, operation para hambalon nga gaubra. No? Hindi na may punto man. Ono operate lang tabla, kung nabig gaubra man. Pero, sangmar, ang lana, wala na chance. Naka-standby na si K5 Wilson Biliana, sala number one. Wilson, good morning.
2: Wilson. Get Wilson.
0: Son, para ka na? Okay, balikan ta, no?
2: Ito na nga ito, siningilin. Butang ilana si Wilson para magdahog.
0: Medyo nagalang-alang, nagdahog, pangyasa ng alana. Oh. Anong gusto mong sumugtan? Samtang wala ta kay Wilson, pakantahan, tas lasan nga wala kaya sala.
2: Ano si Wilson,
0: ha?
2: Ano sa to?
0: Okay, nara na.
2: Tira.
0: Okay, Kipay Wilson, good morning.
2: Ay, wala pa. Ang ansap mo ta, nabigaw mo na to. Okay. Kuni Alvarez Cepeda, mayong aga lang kay Tita Kuni. Mayong aga gid.
0: Napamati sila subong sa atin ng program,
2: no? Ara gid monitor, nila ni
0: Wilson. Every morning, gid sila yung pamati sa atin ng program.
2: Huwag na napaso.
0: And, ara na. Line number one, hindi ko naman. Bandol, good morning. Wilson, gali. Kipa no, Wilson, morning, good morning.
16: Good morning, Kaysa Valjan, Kaysa Peric. Morning. Sorry, mas pato yung signal daw, Pel.
0: Ang signal mo daw pariyo sa imong paghakwat sa barbell ng 30 kilograms.
2: Ha? 30?
16: Kamugat naman na siyang 30. kay Sir Ralph Zalman. But anyway, kay Sir Ralph, kay Sir Eric, no, sa Matos, sa Nabalita, Gika. Gika din yun, no, sa Bacolod City Government Center.
0: Okay.
16: Ayan, da, naman ka man sa Atos, siling at Tagpalamati. Duwa naman kay Pliado sa local government unit sa Bacolod ang ipapanaugan sa Shoko's Order sa Atos, siling at City Legal Office. Ha, kay Sir Ralph, kay Sir Eric. Isa din, former na department head sa Berlino, Kevin Aljan and Kevin Eric. Kang isa na Madria, ang isa man ka-regular na employee man sa nga Benro, man sa Gapon, kaysa Adjan, kaysa Eric.
2: No.
16: So, patato natin, malakong agin na panahugan, ini sila sa Shoko's Order. Una, kita anay sa regular employee, na employee, kaysa Adjan. Sa 2025, may transaction ini sa regular employee worth 10,000 pesos sa sulod sa Benro, kaysa nga nagpa-profit kaysa Adjan. Kasi na do ang tawag si Nina kumbaga fixing kaysa sa Jan and kaysa Eric.
2: Okay.
16: Kasi kinaidiyahan nila naman process ang ECC talang tatang na mga certification para maka-operate ang isang establishment kaysa sa Jan kaysa Eric. Kumbaga business processing ha. So nagbayad in his complainant sa 10,000 pesos September 2025. Pero tugtog sa karon nag-isa na katuwig, wala sa Gyapon, nagwa ang ECC, ang iba niya mga certificate kaysa sa Jano, that's why nagreklamo, ini ang complainant sa City Legal Office.
0: Actually, basta gani nga kuhaan mo karta, tapos why mo man ma-process, mareklamo niya.
16: May evidence sa kaysa sa Jano, ang GCash nga screenshot, para madras na nakapakita ng kaysa sa Jano and kaysa sa Jano. So, ang asset pag ganyan, unahon ka naman yung ikaduan ni Tukwan, ang aton, sining nga former, nga kwan nga department head sang Benro kay sa

0: Ikot, ano man lang ang mga violations ng IPM before, magagatlagan 20,000 to 24,000 to possibly kaysa gagan ng palaydan. Pero ang nakatabo kaysa gagan, naginabaydan na lang yan, tag 1,000, tag 2,000 na lang kaysa gagan, pinaginan siya, hindi nga nagkatabo. Actually, may interview kita na rin kaysa gagan, kaysa Derek, no, kaya Tornay Carol Joseph Chu, bilang suporta na sa aton sining balita sa buong agad kaysa gagan.
1: Okay, attorney, morning.
2: Yes, si Mayor, nag-issue ng show cause. No? This time is sa Benro nga opisina. Ang aton sila na alin sa sugod-sugod sa administrasyon ni Mayor Greg sa For Good Governance campaign. So, any irregularity sa isang opisina, ginatutupan din na isang dako makagtamod sa ato ng alkalde. Una, get ang fixing. No? Kung madumduman nyo, sensitibo kita da sa ubo, no? Kumutugin pang show cause man natin dito sa ubo with regards sa fixing. This time around lang natin, mga, ang sa vendor naman, mga irregularities, no? Yung call out dira. May isa kita da yung issue ang show cause, no? Ng empleyado dira sa vendor. Ang facts nito is inablang atin mga negosyante, blang ga-apply business permit, gina-require ECC, kag CNC, kag mga discharge permit. This time around, yung take advantage na, no? Nang siya ang nagproseso sa so fixing ang insidente dito. Kag iniya, may GCash receipt nga ginpakita ang complainant na gindeposito sa iya, GCash account, 10,000 pesos.
3: Saan po?
2: I think it was ang receipt September 2025 ang receipt waya mahatag ang CNC kagang si or ECC ng application so amo na nagreklamo de kagin panato ang sikat apidibet isa so ang aton da no ginakol ta ang public no na para mauntatan tani ang fixing sa gobyerno kung sino pada may reklamo sa benyo kasubong si May nga ginatake advantage nila bla nga nagpang fixing na sila nga napanukot nga sila ma-process ang ECC kag CNC kadto lang din sa aton sa opisina sa City Legal kay amo na ato nilatinguan subong tapnaon ang mga irregularidad sa city government
3: ang respondent
2: regular employee, no? You know what's ironic, pa sinabi is he used to be a salary grade number one, salary grade one lang. He was recommended by the former Benro head to be promoted for a salary grade 15. Oh, from SG1 to SG15. So, he said ironic is instead of mangin inspiration bala ang pag-promote sa iya nga mag-umbas ang hindi mag-involve sa mga irregularities. Ano pa rin natabo?
4: Lalaki, attorney.
2: Lalaki.
3: So, sumong SG-15 siya?
2: SG-15. So, amo na ang kwanta da, minsahe, dira. Niya, irregularities, no? Ang involvement sa fixing, hindi niya pag-toleran sa ni Mayor Greg. Ikaduwa, another show, cause of that, sa former Benro head, tada, no? Nang nakakuha kita ebidensya niya may conflict of interest ang iya bata, no? Nag-aubra sa IPM. So, din pa-explain man siya ni Mayor, so, costa, niya, i-explain niya ang ina nga conflict of interest.
1: Ay, kalahin man siya naman.
5: Sige, son. Grabe, no? Makuno sa salary grade 1, makanto ka sa salary grade 15, 42,000.
1: Ang salary grade
5: 1. Pero kumpleto mo ang 8 steps. May pulo na ka steps mo. Ako may 8 steps, inablang increment.
1: Step increment.
5: Oo, sa imong sweldo.
1: Okay.
5: Step 1, sa salary 15, 42.
1: Okay.
5: Tapos, ang sunod sila, 42, 500. 43. 43,400, 43,600, 44,300, 44,700, 45,200.
1: Dako naman,
5: pwede na. Di ba intra ka pa sa muna?
1: Pwede na. Pwede
5: na. Sweldo na ni na.
1: Pwede na.
5: Di ba?
1: Pwede na. Pwede ka ni si Ita niya salary grade 9.
5: Oo.
1: Grade 9, grade 16.
5: Oo, 16.
1: Oo.
5: Okay. Thank you so much, Gizon.

0: nami sa balita, so na at least magaserbi na ni leksyon, hindi ta magabusar ko nara kita sa pwesto. No? Kag may conflict of interest, ito nga gusto si Mayor Bla. Kaya ito sa Benro, kasi yung bata
1: niya. I think hindi ni aware ang kalabanan, but they should observe this one. Kaya ang unami, ang itawag mo lang, one, of course, it's conflict of interest. Mm. But on the other hand, it's called delicadesa.
0: Correct,
1: kabalo
0: correct.
1: Ka naging ngari ka ng opisina, may opisina, itong nga isa ka mo, pwede tani, hindi ka eh.
0: Kay out of delicadesa.
1: No, hindi ka tani magamuna.
0: Sige. Oh. So, damuha mo ah. Pipa Wilson ah. Ang imo, ang i-recommend namon si mga 50 kilograms na guruha ko at mga barbel karon para madasig na. Sige na, so thank you, Gid.
2: Sir, kay Sir John Kevin Eric, no? Ang ginala uman nga magasumiter na sa ila sining explanation sa supposed order sining Lunes, no? Lauman ta inang update sa man sang ila sining pag-response kay Sir John
1: sa ang supposed order. No?
2: So, amala na ni Kevin John Kevin Eric ka ato sining balita gikan sa Bacolod City Government Center nga ginadulong sa inyo sa kaluwan sa Mighty CD 35 DTX 500. Dinalaman si K5 Wilson Villana para sa kapiyon nga balita sa serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros. K5 News.
0: Amat K5 Wilson Villena, pinakalatest ng report. Sa piyak kamahin, K5 Eric, tutukan ta kung bala ano ining haze, no? Yes. May panugyan subong aton yung mga health experts, party sa haze, no? Napanugyan sa publiko nga magsok-sok face mask agud manikawa ng posible nga epekto sa lawas dala sa haze o kunaso nga halin ini sa Indonesia, K5 Eric.
1: Kalaingin.
0: So para matagan kita, we have a special report from the news center. Grabe, nakastandby si Mehi Kilan.
1: Asubong?
0: Oh, i-check na namin kita, K5-itan. Ready na? Aring report na nungod sa pagpanugyan sa publiko na mag-andam sa haze, magsuksok sa face mask. May Hikilan. Good morning.
1: May.
3: Ay, araw. Nakapatsag bala ka mo sa kabudlayan sa paginhawa sa buong andaw? Basing ba mo na sa asong na makahad sa lawas?
1: May tutalikod pa. Kaming
3: paandam na inis ang DOH samtang gina-monitor nila ang pagdamo sa pasyente pangod sa case nga naglikop sa Luzon, Cagbisayas, pati na diri sa Bacolod. Ang haze ang ginaupdan sa tuman kagagmay ng mga particles na mahimo mahaklo sa tao kag posible makaapekto sa aton panglawason. Kaangay na sa kabudlayan sa pagginhawa, ubo, pagpalanakit sa dughan, iritasyon sa mata, ilong kagtutunlan, kag malala nga kaso sang asma.
4: DTX 500! Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level ang DTX 500 na!
3: Sa probinsya sa Negros Occidental, makita ang yellowish nga nagaguom-guom sa kalangitan, nga halin sa pagsunog sa pila ka mga palm oil sa Indonesia nga nagtugas ang wildfires. Kagbangod sa habagat, gindala sang hangin ang asong halin sa Indonesia padulong sa pila ka mga lugar sa Pilipinas. Tubong nga Huwebes, nagpaguha sang abiso ang Environmental Management Bureau sa Negros Island Region nga very unhealthy o kon indi maayo ang air quality sa syudad sang Bacolod. Gani gin panugyan mga ng publiko nga magsuksok sang N95 nga face mask. Apang sa tion nga hindi naman ini available, mahimo man nga dublihon na lamang ang face mask agud man proteksyonan ang kaugalingon sa halit sang haze. Ini nga balita ang ginadulong sang klinika D3 Bio, DTX 500 kag Mighty C. Ako si K5 May Hikilan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News.
0: Wow, well, grabe. Kakiyot siya mga taga news center magbalita. Salamat.
1: Talagin.
0: Pati yung tiyom ka man na.
1: Sige na, i-introhan mo.
0: K5, Eric Tenerefe.
1: Ari, ang aton mga balita. Sa tiyom ako. Ang aton mga... Nami, may mag-report gali, no?
0: Kita mo lang na.
1: May, dito ka lang sa akon. Bisa ka bang kalan bala, may. Kung aga, may.
0: Kita mo lang. Sige, K5, Eric. Na buwas si Troy naman pabatian ta. Kaya pa. Pila kami nito si report ni Troy na. Lawi pa. Dawig pa, inigabahin dala na sang D3 Bio and Mighty C ang yung alkaline ng vitamin C. Doon lang alam, naguro si Troy na. Kaya pa ni Troy na, 4 minutos, ay hindi na. Bas na, may
1: step,
0: special report si Troy.
1: Step 1, step 2, step 4, amal mo kayo na sa kasalagang 15. Sila ni Oliver Kala, niyang iyaya, hindi na step 1, step 2.
0: Ano iyaya?
1: Step neck. Believe ni kayo liberal ka lang.
0: Why naging sa tiyempo sa program ta? Kipa Merik, Lunes naman ta kita na.
1: Lunes naman na.
0: And bantayan nyo ang aton yung finals this coming September 13. Pasalamat ni kita sa grabe nga support, no? Kag sa pag-encourage sa aton CEO to have this kind of competition sa aton boss kay Doc Ramiloy. Thank you so much, Gid. Sa tanang mga sponsors kay Mayor Salvador Baligis Garate, yes. Congressman Javi Benitez, yes. Kaupod man kay Mayor Gregor Sataya and Congressman Ferdy Marañon, salamat.
1: Magambal ka lang bantayan sa Lunes. Hindi ko pagulpihan, ayon bala.
0: Oo. Okay, sa Lunes, galingin ka na
1: hindi ko, eh. Hindi ko ano pagulpihan. Laki ko mga tabinas ko. Oh, eh, Milana na ako. Hindi ko mga pagulpihan.
0: Hindi ka na nga. Laki sa Lunes, may ina lang. Well, why did the tempo? Salamat sa inyo pag-upod. Kaya nung adlaw. Nga, mo, nga rin ba sa tanan nga bagay, no? Ang isa ka butang kung ginaubra tayo sa insyakto, magwa ginang kamaturan. Pero kung ang inyo ubra, among atabon-tabunan, hindi man mango ang publiko para hindi nila mahangpan. Another day.
1: Another FDL.
0: Ako naman si K5 Elgin Castano.
1: Ako naman si K5 Eric Tinerep.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Bye-bye.
5: K5 News FM. D3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
5: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
12: Mabakan sa mga butika.
13: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig, nga performance.
14: Ga! Ishoot na ga!
12: po! Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Dry eye, pirmigay. K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
18: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
19: Ach!
18: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
19: Panahon na naman ang ubo,
18: si Urch at Trangkaso.
19: Pero huwag mag-alala
18: dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
20: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
18: Mighty C! The Mighty Power of C!
21: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
22: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Nagapangita ka bala sing affordable kay quality nga digital photo and printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid nga customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 sa FM Sagay.
2: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1, Sagay City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
3: K5
4: News FM.
3: News FM, Olongapo City, 94.5. K5 News FM, Calripo, 95.7. K5 News FM, San Jose Antique, 100.9. K5 News FM, Rojas City, 97.7. K5 News FM, Dumag.

0: Mendoza, Boyzul Weta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning, good morning. Hello, hello sa tanan nga nagatutok sa aton nga programa. Welcome ka mo sa informasyon sa ikaayong lawas. Diri natin pag-istoryahan, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, ang healthy tips nga dapat ninyo antabayanan upod sa aton mga professor diri, no? Si Sir Brad Paul kag si Sir Boy Solweta. Okay, before anything else, gusto ko lang magpamatian nyo ining DTX 500, ining mga benefits nga mahatag updan ta sing Mighty C Alkaline nga Vitamin C, of course ang aton nga D3 Bio kag Clinicas Probiotics. Hindi mo kamo magkalipat ha sang mga kape nga pwede makabulig sa aton adlaw-adlaw, like Detox Coffee Mix, nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Okay, good morning sa tanan-tanan. Ako si Engineer Ronnie Albao. Mayong aga, Brad Paul.
2: Mayong aga, Engineer. Klaruhon ko lang, hindi kami professor, Engineer, ha? Kaya karoon, basi yung salaan, tablao. Daw professor lang. Ang istoryahan taon, Engineer, about ini sa aton nga spleen. Ano ini sa Ilonggong spleen?
1: Daw, lapay? Balabag?
2: Ang lapay, di ba, pangkreas?
1: Balabag. Balabag?
2: Balabag. Istoryahan taon, ano yung spleen? Daw talaga siya, talaga yung mabatian mo. Alam batian ta, stomach.
1: Okay.
2: Pangkreas, kidneys, liver. Spleen. Hindi siya vital organ, pero taon-taon ano niya function. Kag importante sa tanan, paano ini maalagaan ni DTX 500? Kag paano mo mabalaan na may problema ka nagali sa spleen? Ining aton maging topiko. And how DTX 500 and Mighty C daily supplementation could help you guard your body, especially your organs and your cells. Good morning, Sir Boy.
1: Okay, Sir Boy, mayong aga. Ang spleen gali, pali na sa kwan sa Tagalog.
3: Pali. Good morning, Prof. Engineer Abaw.
1: Mayong aga.
3: Good morning, man, Brad Paul. Mayong aga sa ato mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga planlangga, tanga Slow Labs, and KSS supporters, mayong aga sa inyo kabay pa, kampiyon ng lawas, kay of course, naka DTX 500. Ang gapahubin sa aton sinula, ang ginatawag naton nga primary defense ang aton foundation sang aton health, which is our cells. Amo na ang DTX 500, a super antioxidant that protects your body from free radicals that causes oxidative stress ang kapatigulang sa imo. So kung gusto mo hubin ka, layo kasi nga tawag nga premature aging, mag DTX 500 ang paaman, ganubo ang blood sugar, kay may ampalaya extract. Importante na kay mga Pilipino sa buong medyo damo naging diabetic, no? So kung gusto mo natural nga paraan nga gapahubin si imo, gapotikta si imo sa ginatawag nga diabetes, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas man makabato sa ginatawag ng mga micro invaders sa aton lawas, no? Mga bacteria and virus na ma-check na dayon sa imo immune system kung kondisyon ni kinaka Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang paaman, kampiyon ng skin, ha? Ang gamat-amat ka puti, ang collagen production, okay, that's why, ha? Kung may mga pilas-pilas, ga-repair dayon. And of course, for optimum eye health, mag Eye Care Gold, di ba ton? Ta Eye Care Gold, no, nami ni sa mata, ha? May vitamin E, may vitamin C, may bilberry extract that protects your eyes from ang ginatawag nga wear and tear sa atong daily activities, no, permi sa cellphone, tablet, ang computer, permi nga tubang, ha? Initan na tanan, ga-degrade, ga-panubo sa kalidad sa imo vision. Kung gusto mo i-maintain na, mag-Eye Care Gold, parisan sa Eye Care Drops, ha? Manggaranon sa hyaluronic acid that relaxes your stress eyes every day. And of course, kung gusto mo i-boost ang imo immune system, kung gusto mo galiya, protektado ka kontra mikrobyo, nga gadalatang kaso, ubos ipon kagilana. Kung gusto mo dali ka mag-ayo ang sabat, mag-D3 Bio.
1: Okay, okay, no? So, ang istoryanta subong about sa spleen, diin ini nga parte makita sang imo lawas sa Brad Paul kag anong pinaka main function.
2: Ang CI mo. Ang spleen, ang spleen, Engineer, ari ini lapit sa imo stomach.
1: Okay.
2: Sa likod sa imo nga rib cage.

0: Okay.
1: Anatomically, ari siya sa left upper quadrant.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Ari sa kwati. Okay na to?
0: Okay na.
1: So, it is about the size of your closed fist, engineer.
0: Dako, manggali na.
1: Dako.
0: Oo.
1: Ari siya sa kilit. Now, siling tindi sa vital organ. When you say vital organ, abi engineer, inisya ang mga, we have 70 plus, I think, organs in our body.
0: Okay.
1: But only 5 are vital.
0: Mm-hmm.
1: Nalipat ko ha, correct me if I'm wrong. When you say vital organs, these are the organs nga hindi ka mabuhi without it.
0: Mm-hmm.
1: Ano siya? Your eyes is an organ, your nose is an organ for smelling, organ for hearing is your ears, your mouth. Skin is an organ.
0: Uh-huh.
1: Damo ta organs. Pero ining lima are very crucial. Vital gani tawag because
0: okay.
1: Hindi ka mabuhi kung wala ini. Ano ni siya? Your brain. Your lungs.
0: Your heart.
1: Your liver.
0: Mm.
1: Your heart. Your kidneys.
0: Mm-hmm.
1: Muna sila ang mga vital organs, engineer. Now, ang spleen, why nadala sa vital organ? Pwede ka mabuhi without it. Example, nagka-cancer kabi sa may tumor kabi sa spleen.
0: Oo.
1: Na inflame bi ang spleen mo, kaksons ang doktor, mabuhi ka. Same with your gallbladder. Kung on gallbladder mo, buhi ka lang gani, nga wala ka, ano na, gallbladder, wala ka abdo, rekta na lang to, dump ang abdo sa imong, sa imong stomach. Mabuhi ka man gani, wala ka urinary bladder, buta ka naman nila katheter, nga rekta ka naman lang da.
0: Rekta na lang diba? Sa plastic?
1: Portion sa tinae mo, ut doon, buhi ka man.
0: Okay.
1: Liver mo kihado,
0: uh-huh.
1: Mabuhi ka lang man. Ang imong lungs, mabalda ang portion siya na, kakason lang man na. Pero, importante, ara may bilinggid. No? Kidney mo, duwak bilog, madami siyang isa, buhi
0: ka pwede pa isa. Uh-huh.
1: Now, there is a spleen, you can also live. Nga, ang function siyang spleen is also being done by the liver.
0: Mm-hmm.
1: May similar function si liver kag si spleen. Now, nagafilter. Okay, ano gid ang function sang spleen? Ang spleen ta may ari ini siya ginahimo nga mga essential task. In general, number one, ang iya gini nga purpose is to do amuning kampo sang imo nga mga soldado.
0: Okay.
1: Kung ang mga pulis naton, engineer, may ara sa mga police station sa kada Bacolod.
0: Headquarters?
1: Oo, police. Mayra sa police headquarters.
0: Okay.
1: Ang mga police station ta, amun yung imong, ang streets, kung ang immune system, engineer, lawas ang tao, ha?
0: Uh-huh.
1: Ah, police, ha? Ang immune system. Kung ang lawas ang tao ta, daw, kaangay ta sa isa ka syudad. Ang mga streets amo ni sa mga blood vessels.
0: Okay.
1: Nagapatrol ang aton nga immune system. Galinagaw ng mga soldado mo da.
0: Okay.
1: Your backup station or police station 1 to 10 amo ni sang imong mga lymph nodes.
0: Okay.
1: Pero ang imong nga Bacolod City Police Office ang headquarters gid amo ning spleen.
0: Aha. Uh-huh.
1: Okay. Ang imo naman nga training camp, ang RTC, Regional Training Camp. Amo ni siyang draga-train ang mga pulis. Timotea ang imo nga bone marrow. Dito tiyang mm-hmm. ginobra ang imo nga mga
0: soldado.
1: White blood cells, uh-huh. mga soldado. Now, diri kita sa spleen. Whenever you have an infection, si spleen ni ang nagapadala sang damo-damo nga mga engineer, damo-damo mo nga mga soldado. Infection fighting nga mga white blood cells. Siya uh-huh. nag-deploy. Kung daw kulang to ang iya kalimton, siya padala ito reinforce. O damo ato. Ah, siya ni gasugo.
0: Mga pangadlay na, pangadlay.
1: Yes. Tikon wala ka na spleen, eh, may harap pa man kagyapon, mga, wala ka lang police headquarters eh.
0: Uh-huh.
1: Pero may mga police station ka pa man gyapon. Diba? May mga police station ka pa man gyapon, engineer. So, okay laman gyapon, mapwede gyapon. Now, ari pa. Ang spleen man, ang nag-regulate sa production sa imo platelets.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Yung do kulang na platelets mo, ma-detect na spleen.
0: Amo na nag-regulate
1: siya. Siya ba ni somehow ang nag-bulig regulate sa production sa red blood cells. Red blood cells are being produced in your bone marrow through
0: okay.
1: erythropoiesis.
0: Okay.
1: May ara kita ginatawag nga erythropoietin
0: uh-huh.
1: hormone that ma-detect ini sa imo body nga nag-release na erythropoietin, it will undergo the process of erythropoiesis. Nga ma-generate na red blood cells ang imo nga bone marrow.
0: Okay, bag-ong red blood cells.
1: Bag-ong red blood cells. Because ang atong red blood cells, ginapatay ina every 120 days.
0: Okay.
1: Okay. So, 3, 6, 9, mga 4 months. Now, si spleen is the one that says, oh, damage ka na.
0: Okay.
1: Na klase red blood cells. So, dapat ka na i-remove from the blood.
0: Isla na.
1: Without the spleen, the liver can do so.
0: Okay.
1: Oh, pwede man ang liver. Ha? Liver. Now, dili na makita engineer sa paano kung problema ang spleen. Kung makabatsyag ka engineer, sakit sa imong left rib. Mm-hmm. Sa wala mong rib, no? Kag nang duga nubla dugi na barinan sa kilid mo, it could be a sign of your sakit sa spleen, mm-hmm. No? Dira man na ga pabatsyag ang sakit sa imong sa imong ano ni, somehow sa imong stomach. Pero laban-laban niya, nastunga.
0: Mm-hmm.
1: Ari yan doon, napunodan ka na. Eh, kung may mga peptic ulcer ka na or nano, the ulceration. Pero ang sakilid mostly sa rib, sa wala, spleen. Mm-hmm. Sa tuo, pwede gallbladder, pwede liver.
0: Atay,
1: sa wala, spleen. So, engineer, ang aton nga spleen, especially kung i-touch mo niya, ang sakit lang kung ikapon mo, i-duso mo, gasakit. No? It could be ay problema sa spleen. Pwede ni siya because of injury na sumbagan ka da.
0: Okay.
1: Or pwede mga dagyang. Okay? Or infection.
0: Amo na kung ginibatel si Ivan, do sikmat, do hangin, or something.
1: Do ang sikmat, do mga naipit na yung mga nerves. Okay. Intercostal muscles mo bla.
0: Uh-huh.
1: Intercostal muscles mo. Nga ton binga rib. Okay? May mga kwan siya, may mga spaces. Nerve endings da. Mm-hmm. No? So we have that ang sa tunga sang imong rib may mga muscles na kisa ma-cramp siya.
0: Okay.
1: Pag cramp niya kulang kabi magnesium.
0: Uh-huh.
1: O ga cramp siya muna ga sikmat.
0: Sakit sang imong gilid man oh.
1: Oo, dula lang man. Mga spasm. Anyway, balik kita sa spleen engineer. Isa sa mga problema sa spleen is again oxidative stress nga nag-inflame siya. Not only the spleen affected kundi bilog mo man nga lawas. Even ang pagpalanakit sang imong joint because of inflammatory conditions kisa oxidative stress ang ginalinan. Kayo basta gani taas ng imong free radicals wala sang may naga-control, wala sang may antioxidant nga nagabulig panubo sini, your body will enter the state of oxidative stress. So when you are already under the state of oxidative stress, inflammation begins, corruption of your DNA begins, ang imong mga gene anomaly gasugod na nada,
0: mm-hmm.
1: Mutation sang cellula mo gasugod na, cell damage gasugod na. Gatigulang kita, ga wrinkled kita, gakapoy kita. Imagine sa edad ta na engineer pila ka na sumo 52 no?
0: Kan nunubuhay pagi gamay
1: 49.
0: Okay.
1: Oh, di gani bala ano no. Sa edad imagine mo kung 49 ka na engineer.
2: 1989 ano
0: pa, man? Pamawan. Pamawan ta kakaroon Sir JP.
1: Oo, balon ako na kang plano mo kay pamawan kani boy. Pamawis mo ako pa kaunon. So anyway engineer, seriously. Kung pila na atong edad, amo naman na kaisa ang katigulangon sang lawas. Ta syempre. So dapat buligan ta ini. Buligan tang lawas na dapat we have a bunch of steady supply sang antioxidant which kung kaysa hindi na makaya sang lawas naton because ang damo kita mga bisyo, damo na toxin sa environment, damo na unhealthy nga food, unhealthy lifestyle, need ta supplementation. Isa sa mga the best nga pamaagi para mapadlawig mong imo kabuhi in the quest for longevity. Ay, mapalawig mong kabuhi mong healthy engineer ha.
0: Aha.
1: Sino binami anong palawig kabuhi kung bedridden ka?
0: Aha.
1: Oh, so dapat lawig kabuhi mo nga makalakat.
0: Nga happy ka.
1: Mobile ka.
0: Happy ka.
1: Kaway ka gasakit.
0: Oh, gani.
1: Imagine na lang lawig kabuhi mo pero gabatsyag ka imusang sakit. Gauriod ka sa sakit.
0: Happy
1: kaya nga healthy ka. Isa correct. Sa mga pamaagi, supplementation.

0: buong ilong mo,
1: okay,
0: ng sanglibak.
1: Oo.
0: The spleen has the ability to provide blood supply. At,
1: wow,
0: at least 30% of your, wow, blood supply stay in your spleen.
1: Uh-huh.
0: So during that time, nga gatubod ang dugo mo,
1: ginapagwayang reserve.
0: Ginapagwayang reserve. Para layo ka sa hypovolemic sac. No?
1: Okay.
0: Okay. Lang na, no? That's why mag-DTX 500 good para kondisyon ang spleen.
1: Ang spleen.
0: And sa talk ni Doc, talking about antioxidant.
2: Dali lang, Gid. Dali lang, Gid.
1: Sa parya ka.
2: Kung appendicitis, kag naghubag, appendix nga naghubag, appendicitis.
1: Mm.
2: Kung naghubag naman ang spleen, ano tawag?
1: Rara na. Ano tawag? Splenitis, ha? Hindi ko magabala ang splenitis.
2: Entitis?
0: Explain. Engineer.
1: Explain.
0: Ano?
1: You explain.
0: Oo.
1: Ano?
2: Okay. Ano gani?
0: Ano gani? Ikaw na lang mangkot na.
2: The inflammation.
0: You are opening a can of worms.
2: Inflammation of the spleen.
0: So you explain. So no.
2: Okay.
0: Tama na ng spleen.
2: Opo.
0: Going to our talk ni Doc ni D3 Bio. Ito na anta. Kuno kambali, Sir JP. Importante ang antioxidant. Well, there are two kinds of antioxidant. Water-soluble and fat-soluble antioxidant. Kung si DTX 500, water-soluble antioxidant. Si D3 Bio may dala ang ginatawag nga fat-soluble antioxidant. So, combining both will give you optimized health. Kampyon klase nga health regarding antioxidant,
1: okay,
0: value, no? So, subong sa talk ni Dr. Anta, kung paano bala makabulig ang D3 Bio when it comes to your fat-soluble antioxidant. But first things first, ano bala ang diferensya sang water-soluble antioxidant like DTX 500,
1: okay,
0: and D3 Bio with its ferulic acid, gallic acid, picomaric acids, which are fat-soluble antioxidants, no? Ang water-soluble antioxidant na makuha mo sa DTX 500 takes care of your extra or your extracellular space, no? Tanan-tanan nga may mga tubig, mga dugo,
1: okay,
0: ha? Ang mga cytosol mo da, no? Which is part of your cell, siya na bahala. No?
2: DTX 500 na yan.
0: DTX 500 na, no? When it comes to protecting your blood, your vital organs, ng mga cells ng damo water, it's DTX 500.
2: Pero
0: no?
2: Kung sa cells naman niya, yeah.
0: When it comes to your cell membrane, your arteries, or your tanan-tanan nga may lipids,
1: uh-huh,
0: may fats. Because remember, our body is composed of water and fats. And protein, of course. Ha? Si D3 Bio naman niyang bahala. Sina ang picomaric acid, ang gallic acid, no? Ang ginatawag pa rin nila nga isa pagka super antioxidant, nga fat soluble like astaxanthin, like ginatawag naton nga mga CoQ10, inatanan-tanan ginabuligan na ni D3 Bio ma-maximize para damo ang imo fat soluble antioxidant. The importance of that, because our body is built with fats, water, and protein, we need individual kinds of antioxidant to protect our body. Both of those antioxidant does not compete with each other. In fact, they work
2: complementary.
0: Complementary ang ila ubra.
2: Okay.
0: I'll give you an example, engineer, no? Nag-inom ka D3 Bio, nami ang absorption mo sang vitamin E.
2: Correct.
0: In fact, ang cold pressed extra virgin coconut oil has vitamin E, no? Ini nga vitamin E nga ini nga makuha mo sa D3 Bio, ang ginaprotektahan niya ni ang panit sang imo cellula, which is your cell membrane.
2: Correct.
0: Tikum lang protektahan niya na kontra ginatawag nga free radicals. After na siya mausar as an antioxidant, it becomes a mild
1: uh-huh,
0: free radicals. Kiusado na siya.
1: Okay.
0: Ang ginaubra sang vitamin C, which is a fat-soluble antioxidant, kagsan DSE, which is a water-soluble antioxidant.
2: Ang vitamin C, water-soluble.
0: Oh, water-soluble. Kag ang DTX 500, tinloan niya niliwat ang vitamin E para mausas ang lawas, di ba?
2: Okay.
0: As a fat-soluble
2: antioxidant. Gina-restructure niya siguro, oh, or something, amo na.
0: Madalom na, no? Kasi it's a cellular process, uh-huh, no? Ginaobra siya. Pero amo na ang ginaobra niya. So basically, ang maobras ang fat-soluble antioxidant, hindi maobras ang water-soluble antioxidant. And it's the same. Ang maobras ang water-soluble antioxidant, hindi man maobras ang ginatawad nga fat-soluble antioxidant. So, ano ba lang aton punto di? You take both. because you get the best of both worlds when it

0: comes in protecting your body from oxidative stress, because oxidative stress occurs in your the water, if I may say so, the water environment of your body and the fat part of your body. Sa water, oxidation. Sa fat, ginatawag nila nga pero oxidation.
1: Okay.
0: No? So, ano pala, mas madwell tanay more sa ano, kina-explain ni Sir JP, pero miyang water soluble antioxidant sa DTX 500. Ano kibala ang pinaka-primary nga ginatawag natin nga health function. Benefits.
1: Function.
0: Function or health benefits nga makuha mo sa mga fat-soluble antioxidant nga makuha mo sa D3Bio. No? Number one, good for me, is your heart health. The health of your arteries and your heart. Nga, okay. It prevents the oxidation of your LDL. Ano ang LDL? Lechon de leche. No, ang LDL.
1: Mga bad cholesterol.
0: Your bad cholesterol.
1: Okay.
0: Kining bad cholesterol nga ini, hindi man ini siya totally bad. In fact, LDL is really needed by our body to transport a lot of vitamins and nutrients to our blood. No, amun siyang packaging part, no?
1: Uh-huh.
0: Ang problema sini, magbalik ni sa imo atay, hindi nakalabot. Uh-huh. Because na-oxidize na sila. So, ga-deposit ni sila sa imo mga arterial walls. No? Tika magsulod na to sa
1: muna nag-clog up imo mga arterial walls.
0: Ang nagi nakatabo engineer, masulod na siya sa within your intima. Meaning to say, why sa sagwa.
1: Uh-huh.
0: Masulod na siya ano, sa sulod, sang panit, sang imo gut.
1: Sa wall.
0: Sa sulod siya within the wall.
1: Okay.
0: Gagito na to siya magdako.
1: Okay.
0: Because your immune system, particularly your macrophages, will react to that. Uy! Nagdako na siya, kimambal na ang macrophages. Kaya rin na di siya.
1: Uh-huh.
0: Hindi na siya di pwede kanon na sa mga soldado sang imulawas, which they can't. So what happens is, ga-accumulate ang dead macrophages, gadamo ang sasulod, dugay-dugay, mabuka na siya, magwa na siya to sa imo, susulod sang imo gut, gaymo na sa bara.
1: Uh-huh.
0: So amo na nga ang rason nga barado ang imo ugat.
1: Amo na sakit imo nga
0: siyempre, kay kulang na oxygen, kay kulang in blood flow, gasakit okay. Ang heart mo, tanan delikado na magkakas, ha, kag magkadtos tagi pusoon mo, heart attack.
1: Uh-huh.
0: Kadto sa brain mo, stroke.
1: Okay, ha? Okay.
0: Sige, bilog na sa, no? But going back, ano gid ba lang cause nga nagpundo ang LDL mo da, ang low density lipids mo na imbis mabalik sa imo atay.
1: Okay.
0: Ang rason gida, kina-oxidize siya. Ha? Na-oxidize siya. And because LDL is a lipid, hindi iya kasarang na iya mag-deoxidize ang ginatawag ng mga water-soluble antioxidant. Ang kasarang na iya, ang ginatawag ng fat-soluble antioxidant.
1: Correct.
0: Like picomaric acid and gallic acid. And of course, your outer source of antioxidant na fat-soluble, yung astaxanthin. And of course, ang ginatawag nato nga CoQ10. So inaamon na iyang ga-protect si imong ginatawag nga pag-oxidizing imo LDL. So simple hunta. Kung hindi mag-oxidizing imo LDL, layo ka sa atherosclerosis o pagporma na sa mga plaques nga ina. Ha? Hindi mahimo mo kung gainom ka D3Bio that contains not only medium chain fatty acids that has superb antimicrobial properties but may ara pa kasi nga tawag nga fat soluble antioxidant. So when it comes in protecting your body, remember this, antioxidants are really important, but you need also to know that there are two kinds of antioxidant. Ha? Water soluble antioxidant, si DTX 500, okay. Ang bala sana. When it comes to fat soluble antioxidant, si D3Bio ang masaligan mga makahatag sa imolawa. So kung gusto mo putiktado ka sa ginatawag nga oxidative stress, mag-inom DTX 500. Kung gusto mo putiktado ka sa ginatawag nga pero oxidation or fat ginatawag na po nga fat klase nga oxidative stress, mag D3Bio. For all in all, ina-inatanan, paaman lang sa ginatawag sa nga superb antimicrobial properties nga ginasaligan tagid sa D3Bio. Hindi lang kontra mikrobyo, ay oxidative stress kaya man gali sa ginatawag nga D3Bio.
1: May pamangkot dire Sir Boy. Mm. Ano na yang pagsakit sang imo puso ya? Like for example ba ya ang kasang imo sweetheart, sang imo palangga?
0: Mm.
1: Related na ba sa mga antioxidants nga ginainom ta permi? Ha?
0: Pabatsagan mo, be engineer, be. Abisa, tabi ang pabangkot mo, be. Ha?
1: Tiyan mo kanina, kamalo ka, may mga emotion level, man.
0: Lain na yung emotion. Ikaw na yung nag-decide.
1: Mas, sayang ka ba, gimbayaan ko sang sweetheart ko? Kung kaysa ka-depress ka man, sir boy. Kaya tungod sa imo depression, amo na kung kaisa nga, wala ka gana magkaon, hindi na healthy ang imong living, ginapabayaan mo na kaugalingon mo, so dapat emotionally fit ka man, sir boy.
0: That's why emotional health is really important. And that's another topic next week, not attached na. How does D3 Bio helps you with your emotional health? Because your heart, remember, it's not your heart nga nasakitan, kundi ang imo utok. Ang imo utok. Your heart is basically just a pumping station, but it's your hypothalamus. Kambalin, Sir Kevin, last time sa atong lecture, that hurts you, no? Kaya mo na imo feeling. So, anyway, no? So, tapos na, kung gusto ka mag-ayo, ha? Mag D3 Bio.
1: Okay, pero kinanglan naman, Sir Boy. Dapat healthy kita, presentable kita, Sir Boy. Buti nga nung atong nga skin, atong first line of defense, dapat healthy man. Kinanglan maligo, tapirmi, adlaw-adlaw, gamit ang DTX Beauty Soap, Sir Boy. Para beauty, na beautify ka na, grabe pang moisturize, maproteksyonan pang imong skin sa mga bad bacteria, Sir Boy.
0: Beautify, ha? Pang beauty pageant ang mga words mo. Ang DTX Beauty Soap, may ginatawag nga BCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo, nga gatugas ang ginatawag nga skin diseases, no? Mga an-an, bunis, psoriasis, and even your pimples. Ang ginaproblema mo nga pong good na ay infection na caused by bacteria. You know, your clogged pores, basically, clog lang na siya, pero kung ma-infect na siya, amo nang gabutoy na ang imo guya. Ang sabat da, kailan ang imo habon, may superb antimicrobial properties. Di, makita mo na sa DTX Beauty Soap, kakasmaan ng mga mikrobyo, nga gatugas, ang tawag nga body odor. That's why this soap, ang DTX Beauty Soap, makes you fresher longer, no? Ginapatay ni mga mikrobyo nga gatugas sa pagbaho sa imulawas. Ang di pagin matawaran sini, kampyon man ang yatawag nga beauty properties nga dala sini, may papain nga alin sa papaya extract that whitens your skin naturally. Damudan habon nga may papaya, kung balo naman ka mo kung ano kadasig magpaputi, pero ini may extra whitener pagin yung amplifier. May guava extract, extremely rich in vitamin C that whitens your skin by increasing your glutathione production. That's why ga dasig ka magputi kung nang himuhabon, ha? DTX Beauty Soap. Mumot ka na, hamis ka pa sa DTX Beauty Soap.
1: So, kung ang kontrablas ang mumot, hindi baho, mga body odor, Sir Boy. Kinanglanta maligo adlaw-adlaw sa ginambal na ni Sir Boy, kag hugasan ang aton nga kilikili, kag magbutang sing antiperspirant, Sir Boy, or something deodorant, ati roll on ini ginambal ta, ini ang klinika Diofresh para 48 hours protected ang imo nga ilok, Sir Boy, kag kun may ano man da nga kulay, kung kaysa do cloudy na, Sir Boy.
0: Cloudy.
1: Kalain na. O, ang lain pagid ining balahibo bala sa imo nga kwan, nga ilok. May mga puti-puti nga nagatapik-tapik, Sir Boy.
0: Tungod ni may gapangapik, gapamahaw.
1: Oo, tika tungod mga bakterya ina nga nag-star dira. Dapat tanggalon naton ina, Sir Boy, gamit ining aton nga klinika Diofresh para mumot bala.
0: Kay BCO.
1: BCO.
0: Kaya tap noon mga mikrobyo nga gatugas ang tawag nga underarm body odor. Remember, ang ini nga mikrobyo, amo ning gapabaho sa imo ilok, amo ning gapaferment sa imo ginatawag nga balhas, na tawag gabaho ang imo ilok, no? Pero there are also other reasons nga gabaho ang imo lawas, no? Particularly your ilok, it's because of your diet. I-check on man ang diet mo kung mahilig ka sa spicy food.
1: Okay.
0: Mahilig ka sa mga tawag ng mga makahang, kag mga spices, most likely, ha, may ayaw-ayawan ka. Kwasang baho sa imulawas. Pero kung nakaklinika Diofresh ka, matahaw-tahaw ang ginatawag nga pagbaho sini, no?
1: So, pag, Sir Boy, hindi ka manghulam sa t-shirt, labi naging t-shirt sa mga basketballista, bla? Hindi kung mahulam ka na, grabe ang mga bacteria sa Sir Boy.
0: Sir JP, nag-text siya. Niya, hindi na ako magatag long sleeves.
1: At yung wala man na sa ginabala siya, Sir Boy. Wala gina. Kalaw, ay bla, Sir Boy, ng imong long sleeve, nagalitik-litik ang kwan, mabalan galitik-litik imo maskulo.
0: So going back, no? Mag-Clinica Diofresh kung gusto mo 48 hours of freshness from a natural deodorant. Pero kung gusto mo yan nami, ingin mo aga, ay mga pika. Ha, pero kung gusto mo kompleto ang imo aga, ay dapat mag-detox ka. Ha, makuha mo na tanan-tanan sa DTX Coffee Mix. Gakapi ka na, ga-detox ka pa nga. Ha, ining kakape, rich in DSE, a super antioxidant that protects your cells from oxidative stress, which is highest in the morning. So that's why timingid, no? Habang gakape ka na, gapabugtaw ka sa lawas mo, may gatinlo, ha? May gakakas sa mga excessive ng mga free radicals that causes oxidative stress, nga gapatigulang sa imo silula. Kag may, si, may gatawag pa niya second detox, no? Kay may chia seeds ini. Ang chia seeds rich in fibers that detox your colon by acting like a scrub. Ginapang kakaso
1: na
0: mga, mga bilin-bilin sa imo colon nga wala nagwa sa imo lawas. Pangkakaso na sang fiber nga makuha mo sa chia seeds nga ara sa DTX Coffee Mix. Sa DTX Coffee Mix, liwat, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa. Pero hindi kita magkalipat. Ha? Labi na sa mga bisyuhan, Blaster Boy, inang nagpangapi, pero gaaso ang ila tudlo, Sir Boy. Kagang ilang...
0: Kaya no?
1: Oo, grabe. Tapos, di tanan ng mga unhealthy lifestyle eh. Kinanglan ta, kung bisyo, like for example, permi kagapulaw, kagung ano-ano pang bisyo, Sir Boy, kinanglan mo mag-DTX Premium Coffee.
0: Amun ang sekreto no, for long life, no, kung bisyuhan ka, the more, mas kinanglan mo, mga damo, antioxidant ka matake, no? What's the best way to take your antioxidant? Magkape, no? And sa DTX Premium Coffee, doble, triple, times 10 pa siguro, ang makuha mo nga antioxidant value kay may ginatawag nga ergotionine, nga alin sa ganong mushroom, the herb of immortality, nga pinaka-kampyon, pinaka-dugay nga antioxidant nga tinin sa lawas. So, it's a very hard-working antioxidant. Ginduangan pa sa klinika alternatibo sa ginatawag nga DSE, ang super antioxidant nga ara sa DTX 500, ginputang sa kape to give you double protection. Ergotinin plus DSE is a very powerful combination para mapanubo ang oxidative stress sa imo lawas by drinking a cup of coffee. So kung bisyuhan ka, palapulaw, ha, stress ka pa me, this is the best coffee for you. But if you simply want to look young, gusto mo mapabata, amo man yung kape nga kalandan mo, pwede mo ni ma-unlake kay Steve Young Sweetener sini sa ginatawag nga DTX Premium Coffee.
1: Kung gusto mo yung maging healthy naman ang imong gut, Sir Boy, kape mang gyapon ang solusyon. Prebio Coffee, Sir Boy. Makatulong ini pag maging healthy ang imo gut, ang gut bacteria, Sir Boy. Magadamo, magamultiply, kag kung anong mga bad bacteria nga aras imo sulok-sulok, ti mabuligan kung gapangapi ka sang prebio coffee, Sir Boy.
0: Nga aki may spore forming probiotics nga ini prangs ang gitawag nga mga spore forming probiotics when iya kapatay sa init sang tubig sang imo kape o sa asido sang imo tiyan. That's why you get the full benefits of probiotics that is good for your damo ang ano ginatawag nga health benefits ng probiotics, digestion, metabolism, nami ang ginatawag nga layo ka sa ginatawag nga brain fog and everything. Pero ang pinaka nami gid sang ginatawag nga prebio coffee, amuning kampyon nga kape sa mga buringot taga-aga, ha, wala sa mood sa aga, para maggusto mo magdamo imo happy hormones, your serotonin and your dopamine and your oxytocin, amuni ang kape mo dapat taga-aga. Ha? Nga tawag nga prebio coffee. Ang kape, nga gapasmile si mo, nga gambal ka dahil good morning. Prebio coffee. Talking about probiotics, kung gusto mo yan bungkit urot, gusto mo yan i-repopulate, get padamoon ang good bacteria si mo chan, kaya feeling mo doon na damo ng bad bacteria si mo chan, ha? Kaya pigaw na imo digestion, pigaw na ang ginatawag ang imo brain activity, dog permi ka lang dog katalang-talang ang imo pag-absorb sa mga antioxidants mo kag mga vitamins mo, hindi na mayo, ay mag-Clinica Spore Biotics ka. Ang Clinica Spore Biotics has 80 billion colony-forming units of spore-forming bacteria or probiotics that works together, no? Inilain sila mga species, lactobacilli, uh-huh, bifidobacterium. They helped each other in creating the ideal environment of your gut. Panap namin production sa imong gut-derived vitamin Bs. Yes, your vitamin Bs could be made sa imo gut. Ginoo mo at kubrano sa probiotics namin ang production sa serotonin and dopamine that basically helps your overall health. So kung gusto mo nami ang imo digestion, nami ang imo brain health, mag-Clinicas Probiotics ka na.
1: Ay, hindi ka mo magkalipat man ha, mag-extend food supplement for men. Nami ini siya, Sir Boy, labi na sa medyo may ulo edad na. Kag daw ang function bla nila sa kama, daw hindi na nami, depermi lang sila ginahikayan ni Mrs. Arya, mag-extend food supplement for men. Ang extend food supplement for men, may maka ni sa kagklabuwas ka, nga nagapanami, ipikto sang imo nga sexual desire, Sir Boy, aphrodisiac mani. Gapanami iya sang imo nga libido, Sir Boy, production, para nga happy si Mrs., Sir Boy, mm-hmm, no? So, kinanglanta ining extend food supplement for men para panami man sang imo blood flow. Mm-hmm. Kay sa imo nga blood flow, dira na tanan nga mga vitamins kag minerals ginadistribute man sa bugos mo nga lawa, Sir Boy, kung nami ang imo blood flow. Sa ereksyon, Sir Boy, kinanglan gina ang maayo nga blood flow para happy si Mrs., happy ka man, Sir Boy.
0: Muna importante sa ano, no, sa lalaki, blood flow.
1: Uh-huh.
0: And of course, condition ang imo pelvic muscles, no? Kung ano mo na kung nami imo blood flow, hindi mo man mapatinir ang blood to, ipigaw ang imo pelvic floor muscles, ay ti amo na, no, so mag-exercise per me, no? Basa ka mo sa nami nga pelvic floor exercise and mag-extend food supplement para kampiyon ang smile ni Mrs. Talking about blood flow, gusto mo yung lain naman nga paagi para magnami mo blood flow, magpamasahe. Once or twice a week, ha? And usaron ang balanyos nga, tawag nga ito, DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon ng hagod ng init ngayon ginatag sa kasukasuan mo, sa mga tired muscle mo, it relaxes your body, kampiyon man ang aromatherapy, makuha mo sa DTX Liniment Oil, no? So kung gusto mo spa, ha? Nga arasin mo balay, dapat naka DTX Liniment Oil ka, sana oil ng bayan.
1: Okay, wala ta kada chimpo, Sir Boy. Abi parting words lang, gamay lang. Lima lang ka words.
0: Oh, it's a Friday, no? Dapat kondisyon ng lawas, dapat naka DTX 500, naka Mighty C, the Alkaline Vitamin C, Eye Care Gold and Eye Care Drops, and of course, para protektado kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat, kampiyon ang overall health, mag D3 Bio.
1: Okay, no? Salamat sa inyo, tanan, nga nagapamatis ng programa, informasyon sa ikayong lawas. Weekend subong, dapat kita maging healthy, bawal magkasakit, ginanglan mag-take kita permi sing aton mga suplemento nga ginahatag sa inyo. No? Kag sa liwat, inbiyap ni Dr. Ramil Oy, ang aton nga pinalangga nga CEO, aton nga Vice President sa Operation, Sir Eljan Castanyo. Kag ang aton nga Station Manager, Sir Rods Palma, aton mga technician diri. Salamat sa inyo pag-upod sa sininga programa. Ako naman si Engineer Ronnie Albao. I-albaw mo. Mayong aga sa tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5! Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan?Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa rumbuhan sa kalising ko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa kalising ko, tanan kompleto.Rumbuhan sa kalising ko! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon!

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Mami, bisan ano yan na kapaninguha? Kay wala gid gani, Mom!
2: Iya na inaya diskarte ya kung paano siya mabuhi.
1: Ti amo gani na nga ikaw ang ginadiskartehan niya, Permi. Kaya muna yung iyang diskarte para mabuhi gani.
2: Pues, subong agwantahon niya da ang gutom niya. Kaya kuya, hindi na kuya magpautang pa diri sa iya. Sarado na ang notebook ko de sa iya. Wala na utangay, tub-tub sa katub-tuban.
1: Hala! Sadya-sadya, ino?
2: No.

0: Boss Rocket?
1: Yes, Boy Ramon.
0: Pwede ka ayaw sa imo?
1: Ano ang ayon mo?
0: Magistrana, tabla, boss. Hindi ka lang manginit.
1: Oh. Ina, kung hindi ka ilinit, ang ihambal mo eh.
0: Ara naman bala, boss mo. Istorya lang, tabla lang. Daw sports lang taya.
1: Ate, okay. Ano lang po ng istoryahan, tao?
0: As usual.
1: Politika?
0: Hindi ah. Parte sa negosyo ta.
1: Wala man ta negosyo.
0: At di ko nula ta negosyo, kundi politika lang istoryahan ta eh. Istorya ta politika, boss.
1: Bo, ang kalabutaw mong gijabalara mo na mong imo, no?
0: Pero kung gusto mo, hindi naman politika ang istoryahan ta, boss.
1: Mm.
0: May istorya ko sa imo.
1: Ate, sige be, sige be.
0: Kay may isasadto ka kapihan bala, boss.
1: Ati natural ang negosyo ya kape kay ti kapihan mo. Hindi guro aros kaldo.
0: Kun aga bala, boss.
1: Mm.
0: Aga pa siya gasala sang kape.
1: Mm-hmm.
0: Kun hapon galuto siya aros kaldo.
1: Losot yapon ba?
0: Ang natabo, boss.
1: Mm-hmm.
0: May isa ka kutong pulis. Mm-hmm. Kutong blarab lang.
1: Kurap
0: na. Mm. Amuna sa boss. Sama sa me. Mga pisya o kung mga aldo siya, wala sa gabayad, boss. Libre lang permi.
1: Bawso tab gali nga pulis.
0: Kutong gani o kung kurap.
1: O teno da yun?
0: Amo ni boss, oh.
1: Mm-hmm.
0: Masobra na lima katuig nga amo na ginahimu ya sa isa kakapihan. Libre lang permi, boss, kada adlaw.
1: Baw!
0: Oo. Pero isa sinakabis, boss. Na-realize siya nga sa lang ya ginahimu.
1: Maayo kay nakamarasmas siya.
0: Oo, boss. Ginhambalan niya ang tagiyas ang kapihan niya. Amo niyo, sugod subong, hindi na siya mangutong o kung mangurap. Mabayad na siya sang ginapatimpla niya ng kape kag ginakao niya ng aruskaldo.
1: Haba, dumayo ah.
0: Oo. Ginsabad mas sa tagiyas ang kapihan. Ah, mag-amo ka na, sir. Sugod subong, untatan ko naman ang pagdupla sa ginaserve ko sa imong kape kag aruskaldo.
1: Hala! Sadya-sadya, no?

0: naman na yaman. Kado kay mag-abot sa mga sutab ng kasmitsaw.
1: Basi kaming palang sila.
0: Basi giban, hindi magsulod, Meg.
1: Kaya nga man, abe.
0: Kaya hindi na nila magwanta ng kaalamta. Basi bala, hindi na nila matupungan ang kaalamta. Ano pa? Nahuhulan sila gan na mag-eskwilay.
1: Posible man na, Meg.
0: Pero sige lang, Meg. Hulaton na sila, Nemika.
1: Oh, Meg, eh. Wala naman tali isang iban nga pwede mo on kundi magulat, ha.
0: Oo, man, Meg. Alam nga man nga mapulit, ha. Hulaton na rin sila, Meg, ha. Agaw na may kasumpong kita sa mga activities. Kalaw ay man nga daw walang tama ipaindis-indis nga puro na tayo dan alam.
1: Amokit, Meg, eh.
0: Man, Meg. Maghambal na karoon si Mamiya nga may activity. At bisan ano pa da? Drawing or presentation, sansaw lang niya sa to.
1: Ano pa, Mamed? Sansaw ko de?
0: Gusto ko na gani mabalahan kung sinong top one sa to mo.
1: Kailangan pa na ibaloon, Megaw. Halata na, Meg.
0: Tay, sino ba?
1: Natural ikaw eh. Wow!
0: Mayo, mayo, kaya abot mo tayo, Meg.
1: Oo, Mega. Dugay ako na yan nabalaan. Wala na siyang iban pa kundi ikaw. Kag ikaw lang.
0: At sadya-sadyay, no?

0: Atik, besar kenan Celina?
1: Wala pa eh.
0: Ginkaon mo naman to ang pansit nga panos. Kulang pa ta?
1: Kulang pa gid eh. Panghapin-hapin lang to ya.
0: Grabe ba? Amo na kadamos ang kaon mo. Panghapin-hapin mo lang, Japan.
1: Kabalo ka naman niya sa ginakaon, kuya nga. Isa ni dapat ya kapandiyadong budget ko.
0: Ala!
1: Sige na, dalig na! Mapaskwilaan na ta kay maginaon naman to tatapos, klase!
0: Pagkaon lang ganyang imulagas to!
1: Makatuon gamay, kag mabusog na ko!
0: Ala!
1: Ako ya, bala na da hindi alam, basta hindi lang gutom.
0: Dapat mag-alam kita ya eh.
1: Ika nga aman be.
0: Kay para kakwa sa mga scholars ang gobyerno.
1: Asa ka pa da? Bisan alam patakag bigado, hindi man tatatyapong katilaw.
0: Nagnaan naman.
1: Ang lapit mo na Japon sa luwag ang makaambet.
0: Hala! Di mapalapit naman ta sa luwag eh.
1: Why na yung chance ya? Ila na lang natatanan nga ara sa posisyon.
0: Hala! Akik ka Angelina? Sadya-sadya ino!

0: Shopee na lang ganamon nga sa gaynon. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang angat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
2: K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu, Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, MyTC, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University.
3: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-MyTC mo. Ang MyTC ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng MyTC na panlaban. MyTC, the mighty power of C. MyTC! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang MyTC! Panlaban mo! MyTC! Na may superpowers na lakas tensyal at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. MyTC! The Mighty Power of C!
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: MyTC! The Mighty Power of C!
0: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawo Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblacion 2, Sagay City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblacion 2, tupad sang bagong SSS Building sa siyudad Sangsegay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: K5 News FM.

0: News FM.
1: This song is brought to you by DTX 500. Protection mo laban sa cancer. Mag DTX 500 ka.
2: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay ukon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
3: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
0: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SMC Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University.
4: Mapagbago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
4: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
6: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 ng aga tug 12:00 ng hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 ng aga tug 12:00 ng hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes ng aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services, always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
7: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to early wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
6: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bago nga SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM.

0: Kampyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Bacolod, alas 11:03 sa aga.

0: Mga ka-K5, 112 days to go before Christmas.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 MDPS. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 MDPS. Kaupod kay ka K5 Jinpo Generoso. Indiang 11 MDPS.

0: vai.
1: Mayong aga, mga suki naton nga tigpalamati, welcome na kamo sa programang 11 Mbps. Subong adlaw, pizza 4 na kita sa bulan sining or sa ikasyam nga bulan sining tuig 2026. And TGIF, thanks God, it's Friday. Tomorrow will be our Sabbath day. Panahon na naman sa pagsimba, pag-alagad sa Ginoo. Kaya mo kami na iyang mga Sabbath keepers. Ang Friday, amo na iyang amon nga preparation day. Ang iba niya, ti, amo na iyang Friday, ang inuglagaw, kaginog kadto sa mga bars. Iti sa mga 70 Adventist niya. Inong kadto niya namon sa simbahan. Oo, preparation day niya for the Sabbath tomorrow. Di man kamo lugar sa Pilipinas, di man nga bahin sa kalibutan, balik na kami sa amon Facebook. Gani inyo kami babatian sa daan amon nga Facebook, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Sa pangalan sa matod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 News Jean Paul Kanyeti Generoso.
2: Jean Paul Generoso. Komentaryong may lumang. Komentaryong

0: Mga insan!
1: Tinanto, ito.
0: Anabel Santisteban, Lisnat. Siling ni Lisnat, yan muna yung pormahan nga pagsimba. Yes! Amo na ni karon ng akon nga bayo, rektan simba. Basta gani magsimba kami, nag-address well, gina. Iba niya sa aton niya magsimba, gagurisnay, may masliblis, may ma-t-shirt lang. Pero kung magkadto sa party, formal nga occasion, naka-dress to kill, o labanan sa aton kung magkadto sa mga party, niya mailis tatudo kay ara ang mayor, niya mailis tatudo kay bisita naton si congressman, niya mapahamot na kagbapasputing tatudo kay bisita naton ang tag-iyas ang kumpanya. So kung may important nga visitors, grabe nga papugi patisoy tanan. Tiyang iban makadto sa baylihan nga papugi ka. Dapat tahom gid ang imo nga bayo kay makadto ta sa baylihan. Pero kung magkadto gani sa simbahan, haluson makailis kun ano lang ang ara. Di kun ikaw ang Dios hindi maglain buot mo sina. Yang nga kung magkadto ni party, magkadto si diskuhan na kasputing, pero magkadto sa simbahan daw wala iyang preparar. Demo na da. Anyway, going to church is not about your attire. Why man na iya? Why man na iya ginatakos ang Ginoo ang imong kabuot, ang imong pagka Diyos nun, the way you dress. Galing ang ginapaiway tadi is association. Association. Inablang ma-associate ka. For example, makadto ka sa simbahan, nagpakuan ka dahi, muya ka pagwagwa ka dahi isang ilok, muya ka naka-halter ka, tapos ang imong naka-gagwa pang pusod mo. Eh, normal, bal na karoon nga ba, makadto sa simbahan, doon rin ganyan sa respetong simbahan, muga pa... Napalidit sa iyo, sa iyang ilok, sa iyang kung ano da nga skimpy dress. Yan. Ang ginakabig tabi ang Ginoo formal. Ginakabig tabi nga ang Ginoo balaan. Te kung mag-dress ka da, ikaroon niya nga naka-attire kaya nga daw ka party ka. Te paano mo na karoon ma-reconcile ang pagkabalaan sa Ginoo kapag kadto mo siya, kapag panimbahon mo siya, kung ang imuya karon niya nga pang ginapang suksok na mga do hindi ya contrary do makadto kaya sa party. Ah, muna sige ya. In some ways may mga pamaagi kita paano naton himayaon ang aton nga Dios. Itipindi na naya sa inyo ya. Dipindi na naya sa inyo ya kung paano yun na iyang serbisyuhan. Himayaon ang Ginoo. O, oh, inyo na na ya. Why man sa'yo nagambal nga dapat, oy, kuhan gig ka mo, ang nagabayo sa hindi formal sunugon, why man? Yeah, ang gabayo sa hindi formal magkadto simbahan ka magsimba sa akon, makilatan, why man sa gamo na? God is always there. Even you are naked sa balay nyo, even wala ka pa kailis ang bayo mo, kag nangamuyo kaya bisan gauba ka pa da kung nangamuyo kasi Ginoo, you know, he's always there to hear you. Amo na da. Pero wear the proper attire in the proper occasion. Ay, wear your proper attire in the proper occasion. Example, di ko masimba ka, formal ka. Pero kung makadto ka tuya sa maligo, kaya karon sa swimming pool, alangan ka man tuya mag-long sleeve. Yan ma-long sleeve kami, hindi pwede. Ka-bear, ano kami? Ang skin namon. Yan lang nga lang, yan mga babae, dapat nakapalda, laba, maligo sa pool. Hindi nga pwede. Wear the proper attire in the proper occasion. An, simba kung simba, yagangyang kung yagangyang. Dibla?
1: Grabe po.
0: Susan Guillen, Mayong Aga, Miriam Lurieso, Ray Sindico, Jean Montesino Arroyo, Janine Mayritita. Jovelyn Azuzena Maghari, Susan Gillian, Annabel Santisteban. Si Ruda ang ilis night. Doon talag sa talang makita, no? Melinda Gayuba, ML Balasa. Rods, magamuna nga talag sa nalang kadikon. Ari ka na gani sa Pilipinas. Kagduway ka na galantaw. Balik na lang to sa abroad, man. Ngayon pa to sa abroad. Kakiglantaw ka. Pero dito na lang ka mang sa abroad, mga. Jovelyn Maghari, Junie Mayritita, Ray Sindico. Sige. Leonardo Sevilla. Mga balita nga aton pag-istoryahan sininga. Duwa ka panibag-o nga mga empleyado sa siyudad sang Bacolod ginpapanaugan sang show cause order. Ang isa former department head sang Benro, ang isa regular nga empleyado sang Benro. Ang problema ginaligar fixing sang transaction issue. Ay hala, may pagbinay danay? Oh, fixer?
1: Tinunto ito.
0: Kag ang lain pag uno kay do may conflict of interest kay ang department head ang iya bata ga obra man sa IPM. Ayala. Hindi na pwede sa gobyerno ang nepotism. Oo, hindi na pwede sa gobyerno kung empleyado ka. Pero kung public office nga kung elected public office.
1: Ah, grabe po.
0: Pwede naman gani guro. Mayor gani ba na? Vice mayor asawa, pwede lang. Papa gani congressman, bata, mayor, okay lang. Oh, pero kung empleyado, kung hindi, no? Oo. May ara niya mga banway, yung bilog na sila yung pamilya, sila yung ang gauyat. Ti, ang tawo, nga mango, mabuto man. Kung na kuya maalam nga manugbuto, kita kong mapadlagan, bana, asawa, vice mayor, bana, mayor, ang tiyo, congressman, ang tiya, board member. Ay kung ako, hindi ko na iya. Mabuto lang kung isa sa ila. Ang the rest niya, hindi nila family dapat. Pinsarabla ko na munang pangbutuhon yung tanan. Pamilya yung kapadlagan sang bilog yung banwa. Ay ang bots, inyo da anyway, inyo man abanwa. Inyo man abanwa. So mayon na, kung anong desisyon sang congressman nga paryente. Amo man ang desisyon sang mayor. Amo man ang desisyon sang vice mayor. Amo man ang desisyon sang councilor. Nami tani, gaan nyo lang niya isa or dua ka posisyon. Ang the rest, yatag nyo sa iban. Yatag nyo sa iban. Di siyempre mapadlagan na sila kay kung pabayaan mo, pati apo nila sa lamahon nila tanan niya. Lolo congressman. Bata mayor. Asawang vice mayor. Number one councilor, bata. Utod ang councilor. Pakaisa ang councilor. Ang apo, barangay kapitan. Ang isa ka apo, barangay kagawad. Ubuson na nila tanan. Di paano bimagtinad ang banwa nyo sila? Kasi sila yung nagtinad, di ka mo. Diba? Amo na, you vote wisely. This coming election, you vote wisely. Batuna ang kwarta, probutuha iban. Di ba la? Kung hindi ka mo yung magbago, di ba la? Kamu da inyong manakabuhi, da, ari kami sa Bacolod. Grupo sang mga mananagat sa Himamaylan, nagapanawagan sa Bantay Dagat Ilog, na kung pwede, hindi sila pagpatam-an pang dakop.
1: Grabe po.
0: Ano gitbala ni magambal ka bantay dagat? Hibaloon tani blakaron nga ang may bantay dagat. Anong purpose sang bantay dagat? Ano ang powers and limitations sang bantay dagat? Ano ang advantages kung may bantay dagat kita? Kag ano ang disadvantages nga may bantay dagat kita? Ini ang aton pagatalakayon sa aton main issue karon dugay-dugay prior sa report ni ARF, after sa report ni Wilson. May lalaki ginaligar ginlutang sa buli. Kadamos ang lulutangon nga sa buli gin.
1: Tinto ito.
0: Oh, dito ini sa Kalatraba. Ah, lalaki ginaligar ginlutang sa buli sa Banwasang Kalatraba. Hindi ko ma-imagine kung si Birto ang nalutangan sa buli.
1: Tinunto ito.
0: Lalaki ginbuno sang iya kapariho nga driver sa Lupisay na. Bakulod. Pero luwas na subong sa Katalagman. Siyudad sang Kabangkalan nagpasa sang mga requirement sa opisina sang executive secretary agod makilala bilang highly urbanized city. Ay wow! Very good! Sa lakyan nga nagapark sa sagwa sang isa ka mall ginbuka ang bintana, ang kristal, make-up kit na dula. Ari naman ang mga basag kutsi. Oh. Ari na naman ang mga basag kutsi.
2: Tatay niyo, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, s

0: sige, balik-balik sa dalanon ng isa ka rider. Gapadayaw guro ni. Nagresulta sa ila pagsalpo kanay sa isang man ka motorsiklo. Duwa ka mga rider pilason sa siyudad sang Sagay. Giyan yung padayaw ah.
1: Grabe po ito.
0: Inakagiban pa nga mga balita atong pagkatalakayon sining aga. Sining aton nga pagpakalagad sa inyo sa programang 11 Mbps. Nainom nyo na si DTX 500 nyo? Imnon taniki para ni parang mangin healthy ang lawas. Umigo ko si Wilfred Celina yan maki D3 bio to siya.
1: Grabe po.
0: Oh, the same DTX 500 is for your good health. Inumon gid ni permi agod, ah, agod nga nami ang kondisyon sa inyong lawas. Kung nami ang kondisyon sa lawas, ha? Hindi ka siyempre blati anon. Hindi kapag hindi maglain ang pamatsyag mo, banbalo ka magmasakit, kasubong tama ka mahal. First trip mo pa lang, one day pa lang sa, ano ni, sa emergency room, ang kadako ng basang blairan mo. Kadako na sang maiban sa imunga, bulsa. Oh, that's why, mientras wala ka pa nagbalatian noon, pabakuda ang defense system sang lawas. Mag DTX 500, parisan gidpermi sang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mayong agalanda kay pariko Kuya Cesario Taob Abitong. Amiga, kwan subunga, no, may silakyan kinigidya pari, big time kinigidya subunga. Mayong aga, say mo pari ha. Diba, yun naman to, may isla ng aton nga kapitan to.
1: Grabe po.
0: Matapos ng ugtas mo, pre, kay isla na sa.
1: Grabe po.

0: sa attorney Joseph Chuno sa kaso sa mga City Legal Office Divisional sa Bacolod na duwa ka empleyado naman sa liwat sa Bacolod ang ginipapanaugan sa Sokos Order 35DP. Isa din ka empleyado, isa ka anay, department head sa Benro, kag isa ka regular employee sa Idalo ng Sigapol sa opisina sa Benro.
1: Ano gani magambal ka Benro, so, Papang? Papang magambal ka Benro ang atong taglamati ka pamangkot. What is Benro?
0: Bacolod Environment Natural Resources Office 35DP.
1: Okay. Benro under sa LGU.
0: Under siyang LGU. Okay,
1: okay. Bacolod so, Environment and Natural Resources Office. Sige.
0: Okay, so. So, mauna kita kita GP. Ano yung sa regular employee?
1: Okay.
0: Kita,
1: sino ni si... Sino si regular employee?
0: Si regular employee, wala yung pangalanan, pero ang department head na pwede, pero may pangalanan kita GP. So, si regular employee, isa ina siya palalaki kita GP na ipiyado man sa Benro. Ang iya si niya na kaso kita GP, kumbaga doon, fixer bala kita GP.
1: Ay! Gaubra na! Mining, ganagan lang. Mati, ko kung ga-interrupt ko, no? Let us make this conversational, Wilson. It's better rather than may post lang kundi kagpabayan da kari sagi wakal da. So, hindi na siya, hindi ka na maganahan karong report kasi sige ka lang da wakal, no? Conversational ta, no? Mangkot ko sa imo. Ining lalaki nga may trabaho, empleyado, ano nakadugay nag-obra dira? Bago pa lang?
0: Bago pa lang kaysa dito.
1: Is it job order casual or kwan gid? Job order casual or ano gini? Career employee?
0: Regular.
1: Sige. Yes, regular. So, ba't mo silingon ga fixer? Ano ang pwede makwartahan da? When you say fixer, abi, ang gwa sina, you offer additional and extra services to make the process shorter, to expedite the process, okay? You offer extra services. Nga tani, iatag mo muna, kikinabaydan ka man sa gobyerno.
2: Ah, grabe po.
1: Pero para sa gamay nga kantidad or para sa baylo nga bayad sa imo, imuon mo siya nga espesyal nga pagtrato kag paninguan ko mas padasig ang pagwa sang iya nga mga ginapangita nga permits in relation to Benro. Question, anong pwede makwartahan daw?
0: JP, kamalo ka si Benro, isa ini siya ka-component kung mag-process ng kasang immobilization permit. Kinahanglan mo si Benro para makatuwa ka sa environment compliance certificate mo o kung ibang pada ng mga certificate sa GPG ka sa Benro, agad makakuha ikaw sa business permit karon.
1: Tipo silingon na Wilson, kay component siya, isa siya sa mga requisitos para magkuha business permit, we are in Bacolod City. When we say Bacolod City, this is a mega city, a thriving business hub, damo diya sang mga naganegosyo. Tikay ang business permit is renewable every year. Ang tanan nga mga businesses de, malabay ginada sila, di masagamsa mo gida ang mga money da kun ginaaligar, gapikser ka. Di ba? Pwede makwartahan. Ti ano ang proof nga gapikser siya?
0: Kita JP, September last year, 2025, may isa ka business owner na nag-send siyang 10,000 pesos sa iya kita JP sa baylo na iproseso ang tanan na certificate na kinanglan sa Benro kita JP na napadasig. Pero nagtabo kita JP, subong ato eh, na September naman, wala sa Gihapon, nagwa ang certificate na kita JP na kinanglan nila para makapasya
1: sa business permit karon. Okay, diri kita nay Wilson sa commentary nga part. Kun magpaproseso ka, okay? Kun ang imo gusto mapadali lang man ang pagproseso in exchange for a fee, why man yung problema kisa? No? Ay problema kisa. Galing ini ang mangin unfair sa iban nga nagputoy-putoy tuya linya. Ang ibanda yan, nagaputoy-putoy ito linya. Hindi magtrabaho, malib sa trabaho para makalinya dito. Ang ibang yawan hulat, ikaw ya kay may inog.

0: magbayad ka kag may mga kaangay sining ginaligar fixer, mapatawhay ka na lang. Di unfair niya sa way nagabayad. Unfair sa way nagabayad, nga mo to yung nagapila. Alain pa mo ni. Basta may fixer, kung kaisa ang mga hindi pwede tagaan permiso, mahimuan nila nga matagaan sa kinanglanon nga mga kulang bagod may kwartang inogbayad.
1: Ah, grabe po.
0: Diri na ni karon gasulod nga ang mga hindi pwede mangin pwede. For example, mapatukod kada iya karon niya sang bag-o nga building structure. Bisan ang patukodon mo nga bag-o nga building, hindi pwede kay nga maka-epekto sa traffic. Why parkingan, why tanan. Puro ti palutson kay may fixer. So muning problema Wilson, daw karon ang iyang nga mani-mani allegedly nabukaran kay may ara sa naghatag siya for a 10,000 pesos i-provide niya sa mga kinanglanon nga mga permits. Tinagisa na katuig karon why gid may na-provide. Hindi na tong kwarta nagreklamo karon ini ang naghatag kwarta insakto.
2: Yes, Kefir, this is...
0: Ate, muna. Amo na da, son.
2: Nareklamo, Kefir, this is... Kasi, natok, iba, nara, man kita naging set, no? Ang screenshot mismo, sang Gcash, Kefir, this is... Kundi, engine set, ang...
0: Abayin na lang na, kay karon ang iyan, ang... Bayanta na lang na, kay ang Gcash, number yan na. So, personal number yan, dito na lang yung pag-i-divulge, ha? Okay? May lang?
2: Naka-blur
0: man. But anyway, tuod
2: na.
0: Oh. So, pinahalin aging kaad sa Shoko's order. Sa din sa matubang. Kay sino sa matubang?
2: Sa City Legal.
0: Very good. Okay, sige. Kadto ta sa mas taas-taas ranggo.
2: Ari na.
0: Oh, hindi ta lang pag-iambal ang alan niya. Bay lang ta. Regalo ta na siya. Kay Baloka Wilson, ti somehow, aligasyon pam lang na. No? Klaway mo na akong pakauyan, tadi siya, may kabataan, ina. May kabataan, may pamilya, may, di ba? Ti allegation pam lang ni. So, bay na lang, don't mention the name. Make it na lang, kuha na, anonymous. Sige. Proceed sa iya sining istorya.
2: Thank you, Sir GP. Ang kaso, malami ni, butahan na lang natin si Mama, si Ma'am nga, former Danro, ng head ni Sir GP. Conflict of interest, malang ini, Sir GP.
0: Tikita mo, ako sa conflict of interest, pakawian, tagit ang tao, hindi mo na pwede, son, di ba?
1: Alright!
0: Bayan na lang, taguan na lang iyang ngalan. So, ang iyang bata, ara mangga trabaho sa LGU?
2: Hindi, Sir GP, sa ITM.
0: As IPM.
2: Sa disconnect.
0: O, te, hindi pwede. So, hindi pwede kay ang nanay head. Ang manog, ang ginkontrata, tanga maghakot sang basura, dito yung ginbutang bata, yung obra. Te, tsaktogin na nga conflict of interest. Kung may anomalya, da ka ron, yanay, hindi lang tunay kay da ako na blulubrahan, nay. Daw mo nang guabi. Nga nag-conflict of interest. Sige.
2: Sa kasi ang problema, sumingin kay Sir JP, kasi supposedly, kung may mga violation si IPM before he left kami yung tingko, ang damtrap nila ba? Dahil ginigilig kay Sir JP, ang mga violation na makita nila, kung nito-inko, ay mag-damtrap ang mga biyan, ang mga basura, kung nila reklamo, huwag na...
0: Yung inyong... Ang inyong... Ang inyong performance kiningkoy.
2: Naamo na siya. So mabayad sila dapat supposedly 20,000 to 24,000 per violation kay Sir GP.
0: Pero
2: ang nagkatabo kay Arada ang basa sa for other clients sa Benro Hair Former ang ginabayad sa ITM before 1,000 to 2,000 pesos lagi kay Sir GP ang ginabayad sa LGU.
0: Hindi man nami. May ayo. May ayo. Galiya eh. may ayo galiya pang
2: amo na siya kita GP ang nagkatabo. But other than that, why naman sila sa issue bigyan ibang kita GP, no? So Aben Ruhet, amo lang man ang ina sininga concern sa iya. Pero duwa sila ni kita GP na expectar ini sila na magsubeter sa ina sining explanation kita GP sa Shoko's order sa maabot na Lunes kita GP. Kasi kung ano din man ang ila, sige nga pag-explain, ano din man ang ila sistema, sinibig ko sa yung papanaog, gusto ko sa order nila, dala na na may baluan, kung ano ang inatay sa ilang ang finalidad, P5GP, kung may ara, din man sa pagbayula, no, sa ila sinitag sa obligasyon ng P5GP sa LGU.
0: Sige. Alright.
2: K5GP, ang magandang na K5GP, balita natin dito sa Pakulisipi Government Center na ginadulo sa inyo sa kaluan sa MyTC, D3 Bio, DTX 700, kanya DTX Coffee Mix. Inamang sa K5, Wilson Villano para sa Campion, na balita sa Bisyo Publiko, Kat Kalingawan sa Negros, K5 News, sa FED.

0: Salamat, Gid Wilson. Sa imo sini nga balita. Okay. Mayo man lang nga nato kibanda, ana. Pretty Shoko's order pa man lang. Gam na sila yung chance nga magdefensa sa ila kaugalingon. That's why, why tamang ganigin pa balong pangalan nila kay gagmay nga kuan na. Kabay pa mausisa mayad sang City Legal. Kag nami tani tananda no, usisaon ginila kay damo pa ni guro. Dili man kay amo ni. Bayo niya gani ya ang Bendro. Kag ang City Legal sa Bacolod kay gapaninguha yang usisaon da ang gapixer pixer. Ang sa LTO ya wala gid. Ang sa LTO ya wala gid. Amo na ya gyapon ya. Hari pa sa nguna, pagsulod mo na yan sa ilang talatapan, mingala na dagani nga, bawal ang fixer dito. Pero dragat ambay sa dalom, sang karatula ang fixer. Pagsulod mo gin sa LTO office ang una, may dako-dako nga ngalan nga karatula. Bawal ang fixer dito. Te, sa gate na, dako. So kung magkanto ka sa LTO, makita mo gina na bawal ang fixer dito. And then, pagsulod mo sa gate, ang lalaki, ito nga nag-sandig-sandig sa sina nga karatula. Yes, sir, sir. Ano, sir, ristro, sir, ristro, sir, ristro. Desakon, sir. Dasig lang ni sir. Ginasandigan niya nga karatula, bawal ang fixer. Dumuha mo mo naglasakwa na sa mga driver sang tanker. Driver sang fuel tanker. Dako-dako ang alan sa likod sang ilan ang truck na supuno sang mga krudo. May alan gina, no smoking. No danger, no smoking. Pero ang driver ka panigarilyo.
1: Grabe po.
0: Driver panigarilyo. Drink kita sa bantay dagat. Standby lang, Arf. Dugay-dugay lang tawag si Arf Riniel. Masinyas lang ko kay Makwanta na. Kaya masin mayawan sa ulat karunda. Standby lang, Arf, ha? Makomentary ko, anay. Malay down ko, anay, isang bantay dagat. Kay dito sa ilog, gapangabay ang pila ka mga fisher folks. Nga kung pwede, hindi sila pagsagay panakop sang bantay dagat. Yeah, hindi naman bisagay, hindi kami panakop, hindi nga gamay-gamay, nakbo nyo gid. Now, what is bantay dagat? Before 1993, there was no bantay dagat. Kaya ang bantay dagat, nagsugod ini on December 28, 1994, that time, ang Department of Agriculture kag ining Bantay Dagat Incorporated nga isa ini ka non-government organization nagpirmahanay sang memorandum of agreement para nga himuon ang isa ka institutional strengthening component sang Bantay Dagat project. Dragi nagsugod. Kay before that, may ga-exist nga Bantay Dagat Incorporated. Nagmuwa sila sang Department of Agriculture. Kundi ara na, nabutang na, may muwa na. The following year, matapos lang ang apat kabulan, nagpirma na sila contract December 28 mo. Pagka April 4, 1995, 4 months after, ining former President Fidel B. Ramos naghimo sang Memorandum Circular Number 114 directing government departments, bureaus and agency and government corporation to support Bantay Dagat Movement. Yan, amuna ni. After that, ining circular ang nag-describe sang Bantay Dagat bilang isa ka government project na ang tinutuyo is to conserve, protect, and manage ang marine resources kag coastal water resources sang Pilipinas. Namamangkol kita, tidiin karon nagsugod ang legal framework sining Bantay Dagat. In 1998, 3 years after, ang Philippine Fisheries Code of 1998, Kag-Republic Act Number 8550, ginpirmahan sang February 25, 1998, and on Section 124, ini ang specifically nag-authorize sang various government law enforcement bodies na mag-enforce ang fisheries law. So, subong, okay, ang gina-enforce nga layi sang bantay dagat halin ina sa Fisheries Code of the Philippines in 1998 or ining Republic Act Number 8550. Alright? Now, ginatawag ini sila nga deputy fish wardens. Ang bantay dagat, sa iyang legal term, deputy fish wardens. Anong warden na? Kunara, kabespresuan ng warden na muning gabantay kagadumala sa mga piso. Temo manihi ang mga bantay dagat, silang gadumala sa mga mangingisda.
1: Ah, grabe po.
0: Daw pa dayon, para maintindihan tasang bugos ining bantay dagat. Now, under the Fisheries Code, inipagid ang later on gin pabakod sang another law in 2015. Kag ini sila nga law, amo ang Republic Act 10654. Ano ni ang Republic Act 10654? So nagbakod na, may RA 8550 ka na. May ara kapagid RA 10654. Ini naman ang para nga pagabatuan ang illegal, unreported, and unregulated nga klase sang pagpangisda. So, but silingon, ang legal framework sang bantay dagat was created by Republic Act 8550 in 1998 and further strengthened by R 18654 in 2015. Yara na! Tingakin ang lano naton ang bantay dagat, mamangkot kita. Why do we need bantay dagat? Number one, ang aton nga geography will explain the need for it. Our geography will explain the need for it. Nga, because ang Pilipinas is an archipelagic country. But silingon, damo-damo kita yung isla. We are separated by bodies of water. Bisan diri na lang gali sa aton, ang Negros ginsiparar kita sa Panay, sa Iloilo, ginsiparar man kita sa Guimaras, ginsiparar man ang Oriental Negros sa Siquijor, sa Cebu. May Bohol, may damo, damo actually. We are an archipelagic country. Now bangod sini. Kinanglaton bantayan ang aton kadagatan. An, kay kun may ara kita, ha? May ara kita sang bantay dagat. Indi ni kaya nga bantayan abi ang aton kadagatan alone sang mga national agency kaya isang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kulang sila. Indi man kaya bantayan ginsang Philippine Coast Guard kag sang Philippine National Police Maritime Command. Oh, so dana, amo na, gahimo sila, gapangwa sila, mga, ga-recruit sila, mga volunteers. Ang bantay dagat, usually volunteers. At least, kung lang tawon mo gid, ang bantay dagat, gin-create para nga proteksyonan ang kadagatan from illegal fishing. Because illegal fishing sometimes will destroy the fish habitat. Nga ah, ining cyanide poisoning. Ining masalom to ang mga dungol nga mga manog isda kag pangbutangan nila sa cyanide tong ang dalom di klamatay pati itlog sang isda. Ari pa dynamite fishing. Mapahapos na lang habuyan nila dinamita patay tanan nga raspalibot. Ining paggamit naman sa mga pukot nga gagmay ining trolling. Nga pati ang mga breeder nga mga isda magkalamatay. Tandaan nato ng atong kadagatan. Ang kadagatan naton is self-sustaining. Ang aton nga natural resources, aquatic natural resources, self-sustaining ina. But silingon, siya niya mismo man ang nagabulig sa ugalingon niya nga makarecover. Na makarecover. For example da, makuan ka da karon, makuha ang mga isda, siya na niya permi, mabuto liwat, madlagko liwat. Higaling ang pamangkot da, gintagaan tabla pamaagi or panahon ang aton mga isda kag ang kadagatan nga maka-recover. O base wala man. Ang problema lang galing sa bantay dagat, base bala ginaabusuhan. Ginaabusuhan. Ginaabusuhan nga ah. Ti kun sino nanto yang kontra mo kun mo yang panakpon mo? Oh. May risgo nga ma-abuse ang authority. For example, poorly trained ang bantay dagat member. Ote. Tapos, kay poorly trained, gapaminsar siya nga, bantay dagat. Kuya, may police power na ko. Gingahan sa bisang unlimited police power. Yabaw! Ako niya, panakpo. Anta ka mo kung di ko to ka mo gusto. Stand by, Arf. Ari pagid, pwede man maka-intradre ang problema like political favoritism. Kon ang mayor karon niya amigo yato yang kapangisda yan di lang nabagdak pa or kontrato bisang kaalyado sang mayor tong kapangisda niya dakpa na gani daw
1: grabe po.
0: So pwede nga may masulod nga political favoritism. Ang political favoritism will result to selective enforcement. Pili ka lang mo. Pili ka lang kung sino yung imong dakpon. And then, ang lain pa, proteksyonan mong imong mga allies. Dakpon mo ang hindi mo ya alay. Pwede man nga gamiton mo ni pang target sa mga political opponents kag mga personal conflicts. Tiya mo ni? Pwede. Kiti DRB yung controlled man sa LGU mo. Team isa ni sa mga ginalantaw nila nga eh, di makabibla pagpagust pagpa-stick to ginisagay, dakop nga dakop. O galing, in real sense, in its true sense and purpose, ang bantay dagat, dako ang mabulig sini sa pagpasanyog sang aton nga marine environment. No? Okay, hindi di pwede pabayaan lang. Ara si Arf naka-standby, Arf, K5 News mo.
2: K5 News FM Live Report.
0: Arf?
3: Mayong udto ka K5 Paul, mayong udto sa aton nga mga tagpalamati. Masobra 50 ka K5 Paul nga manog pagda no ang nagpanangat sa aton no para ipagwa ining ilabala ka K5 Paul nga mga ibubunot no sa K5 News FM Kabangkalan pagin sa adlaw-adlaw nga pagpangdakop sa nga bantay dagat nga iya sa nga LGU sa nga banwas sa Ilog ka K5 Paul. Ini nga mga grupo ang ilang sahit no sang pagpangisda ining pang-troll bala ka K5 Paul no trolling sila na hapitang diri sa may sitio Katinggib Zone 2 Barangay Suay Himamaylan City. Suno sa mga manog pangisda ka K5 Paul nagadalaga na sa sulod sa masobra 2 ka bulan nga wala sila nakapalahod bangod sa siningin ilang nga ginareklamo wala nga suno sa ilaya ka K5 Paul adlaw-adlaw kuno agani kuno dito panagatulog sa lahod ining mga nagapatrolya no nga mga bantay dagat nga iya sa nga Ilog ka K5 Paul. Ang nasambit nga mga mananagat ka K5 Paul kasi kagaina ginimo man gin na mention ining trolling nga illegal gid niya no kag ara ina sa layo naton nga illegal. Kaya ining mga grupo sa nga pag nagapangisda nga mga sahit sang trolling ka K5 Paul aminado sila ya no nga illegal ining trolling
0: apan ote aminado man kamo galing nga mareklamo kamo isagay kamo dakop ang pamangkot da hindi ang question din hindi nga asagay kamo ginadakop o nga asagay kamo ginadakop hindi na mong question. Ang question is nga sige kamo trolling.
3: Yes.
0: Hindi magreklamo yes. Kung dakpon. Okay? Hindi magreklamo kung dakpon. Kaya in the first place, dalakpon gimana ginaubra nyo? Kaya illegal? Mm-hmm. Arf?
3: Yes, kay Five Paul, no? Pero ti apang tungod sa ila, apang bilang isabla ko kay Five Paul nga tawo, pamilyado, amos ni kagamo lang ni nga.
0: Ti papang, papang amo ni ho, kung ang rason naton kay pigado kita, kagway, pamilyado, taway, tay pakaon sa bata, taway, tay bakalgatas, pwede na ang iligal. Tipo sila ko, okay na malang magbiligya siya bo eh. Okay na malang mangawat. Okay na malang mangawat, okay na malang magbaligya siya bo, okay na malang gali mang hold up, okay na malang gali mag pataya kay alay. Kay ti pigado ang rason. Ang pagkapigado, hindi na naisala sang gobyerno, hindi na naisala sang kunsinuda. Dibla? Damo pa man niya kung pigado, kadamo pa man ubra nga hindi illegal. Susalagi niya RPM Mambal, kaya nga, ay, pigado ko, bayin na lang kami, patrula na kami nga patrula. Arf?
3: Yes, kaki Five Paul, no, tungod na sa kapigaduhon, kasi tungod sa, para sa ilang
0: Arf,
3: kaki
0: Five Paul, Arf,
3: paayok lang sila balatani.
0: Arf, oh, okay. Kung pigado ka, Blarf, pwede ka man kapalapit sa may motor nga yellow. Kung may tsura-tsura-tsura ka malang, may tsura-tsura ka malang, pwede ka tobla ka mulis siya sa may motor nga yellow. Nga matrol, gid.
3: Sa K-5 focus nga wala tsura, pwede.
0: Ayo, ote.
3: Amo na ila kinahangyo ka K-5 Paul nga matagaan lang sila balasan nga diskana sa isang kasimana at nagduwalang ka pagpanglakod.
0: Ay, hindi no? Pwede na yun. Sa duwa kasi mana, damo na bla makwa mo da pang ang problema, tabi kayo sa trolling, tabi kayo hala, ubuso nila ng isda nga bilabol da. Di pa, ano lang iban?
3: Ang di problema, because if I fall, kasi sang atong inagin post kag nag-trending inang interview natin sa ila, kasi sila man mismo nagkanto sa aton. Nang post natin sa K5 Paul, ang ila interview, may ara man sa mga manugpukot na nagreklamo mandili sa ilang mga nag-troll na tukod ang trolling na blaka K5 Paul kung sa...
0: Di ba lagi naguyod na sang duwa ka bangka ang net nga takodako? Nga ubuson yun, nga lapad nga why ka na yabilin? Do pa rin iblapang ang trolling, pango, do pa rin yun yun. Nga may ara, tabi karon kaon. May kinaon ta, for example, may party. O oh, sige, buffet. Ikaw yan, nagdala kaya kalalaw. Dala kaya aton, yung mga pinggan lang yung aton. Ang isa yan, nagdala kaya kalalaw. Hala, ang bilaw to yung sudan, ipanguwad yung tutanan sa iya. Tinagalin niya to, kung ano lang sudan mo kung inubos yun na to yan. Di mo ni problema sa trolling. Ano na lang ang bilin sa ordinaryo nga pamukot kay tagdamo-damo yung ilakwa sinisang trolling? Di ba?
3: Correct. Correct kay K5 Paul. Kagdugang pa sinaka K5 Paul, hindi lang isda ng mga gagmay.
0: O, oh, tanan pa na!
3: K5 Paul, ang aton ng mga coral reef, ang aton...
0: Oo, kay gasad-sad na gros dalom to.
3: Amo na ang ginalikawan.
0: Dapat pareho lang bala kay Migo tabalang hindi abla ubusay gid nga tanan niya si Kupo niya tagi sa isa lang bingwit-bingwit lang bala. Arf. Pareho sa style sa Migo tabalang bulo bingwit-bingwit lang. Mangiling ato yang ako no abi hulikon ko to. Oh, ari ay paunan ta kay. Aw, paon, liabi sang motor. Amo lang na ya. Pa isa-isa lang bala Arf. Ilabi kay tagdagdag damo gid mo.
3: Sige, makasaraman siya bigka kay Five Paul.
0: Amo na kay kisaga pa ni Migado.
4: Tinunto ito.
5: Paano masabi?
0: Ha? Yes, kay Five Paul. Sige, Arf, go ahead. Arf, kayo dumakulabos na sa oras.
3: Tika, sa hapon, ginkatuan man natin si Mayor Alvarez, no?
0: Ang, okay.
3: Ang isang banwasang ilog.
0: Ti anong balmayor?
3: Nagpanindugan git siya yan, no, nga magbaba sigit sila ya sa ordinansa
0: kung ano chakto na
3: sang FPO sang
0: chakto na kag not only ordinance RFA miara makita ya national law like iyasang BFAR oo fisheries code miara kita sinabawal gina ya chakto na mayor believe ko oo.
3: Una best na daan kay K5 Paul, ginaprotektahan niya man ang iyan mo nga mga ilugnon, bala nga mga mangingisda.
0: Natural. Kay kalabanan, bala pang sang... amo ni Abi ho, nga may bantay dagat. Para nga ang kay Pedro, ang kay Juan. Oo, ang kay Rovic. Kay Jirilo, kay Jirilo.
3: Oo.
0: Amo na sa karon kontigaw pang waon sa Kawayan karon niya pinsarabla nga mga taga Kawayan niya dito yung managat sa Tagailog. Ti ano na lang bilin sa Tagailog kay kagamay laman sila Coastal Waters. Oh.
3: Yes, kasi pa dugang pa ining tatlo ka LGU ang himamaylan sa Bakalan sa Ilog. May alliance na sila
0: kasi. Nga pwede lang sila yatanan basta sa ila lugar.
3: Pwede ka makapanguha sa bahin sa Ilog.
0: Pangwaon. Abi mo bala pang, kada mo bala sa ma-relate ko ni. Like diri sa Bacolod, may pangwaon man di bala sa Golden Field. Galing kun ka isa, duwala na ding pangwaon sa Bacolod. Sa plaza, kag sa Golden Field. Galing subong, iwat ang mga isda. Ang nabilin nga mga isda, puro na langsa. Huwag na tong mga, do, hindi kayo, puro na lubok. Tikon maulihi ka di sa pangwaon, maulihi ka sa pangwaon, lubok ang bilin sa imo pang. Tiyan mo na da. Aka, balo na si Martin kung di ninami pangwaan ah. Di sige.
3: Ha? Sino sa alkalde ng Banwasang Ilog, ang iyalang hindi nga mabulig sa mga taga-himamaylan to encourage them na mag-shift na into other fishing.
0: Oo, oh, kadamo! Amo gani siling ko bulubo yung wit lang bala. Isa-isa lang bala. Pwede ka mata kasalom-salom. Oh, di bala? Oh, sige, RP lang alam na ko sa oras.
3: Yes, ka K5Pol. So, amoy nang aton, no, nga balita diri nga nakuha sa K5Pol sa Southern Negros, specialmente diri sa Himamaylan City. Report sa patrol, paupoche ka K5 Clint Yanga, ka K5 Aubrey Suspenye, inisi ka K5 Genarp Amore Tugalag para sa kampiyon na balita ang servisyo publiko, kagkalingawan.
0: Sa ARP, ARP, ARP!
3: Yes, ka K5Pol.
0: Sang una, bala nakagi mo ko na pangisda sa ilog. Tagailog, oh, I mean, tagailog. Tagailog! Galing wa ay na to ah, wa ay na to ah.
3: Nanguma ka man sa tingaw.
0: Basta kung diin to may pangwaon ah. Bye-bye Arf, bye-bye, bye-bye, wa ay na time, bye-bye na.
2: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: Mga ka-DTX 500, kamusta na kamo? Kamusta inyong adlaw? Ha? Na okay na ang feelings, dubo ng blood sugar? Welcome sa among programa.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: Ang aton nabatian kay na, hindi na siya kakita, no? Kay may diabetes siya. Amo na hinambal ko sa inyo. Once gani, palakaon kamo kanon, palainom kamo soft drinks, tamis, nag-noodles, nagpansit kanton, nagtinapay, nag-kaping at amis tamis. Kompleto tanan. Palakaon ka sugar, eventually mabankrupt ang imo nga pangkriyas. Bisan pa ang imo nga mga ginikanan, wala diabetes, hindi ka magsalig. Time will come, magka-diabetes ka. Hindi man na ora mismo. You will start from borderline, nasa 160 imo nga RBS, until such time magalala nga magalala. Now, anong resulta? Pag may diabetes ka, multi-organ failure. Unahon talaga na yung pinaka-na-experience na nabuligan naton. Diabetic retinopathy. Pag may diabetes ka, imo blood sugar taas, blood glucose taas, dok, iyang consistency sa dugo, tama ka na puyot. Nag-block ina sa imong mga gagmay ng mga ugat sa imong mata. Hindi masuplayan sa dugo, why oxygen, mapatay ang tissue sa mata, hindi masaura mismong bulag. Amat-amat, garhom nga garhom, iya mata. Ang lain pa, Sir Boy, ang pagkabulag sa diabetes, hindi ma-solusyonan.
4: Correct.
0: Once your cells are died in sa imusin nga mata, mabulag ka.
4: Mabulag ka.
0: Unless islan ka mata.
4: Mm-hmm.
0: So, nung himuon, Dok Ramil?
6: Islan mata.
4: Mata na may baligyan ang mata ba?
6: Dapat, yap. Number
4: gusto
6: one.
4: Gusto ko yung mata. Sino
6: mapad
4: ko
6: sa JP? Number may... one, healthy lifestyle.
0: Healthy lifestyle.
6: More on fibers. Puta, tingala ko nga, di na may antaw magsikaon gulay man.
0: Oh.
6: Di na may magsikaon prutas.
0: Tapos, kung magmasakit ka ba, Dok?
6: Magmasakit na, muna pagkaon gulay.
0: Magabal sa doktor? Oh, hindi ka na mag-aong karni, ha?
6: Gulay ka na. Lang.
0: Nga, hindi subukin nga. Ang mamulat pa, kumasakit, ano?
6: Wais laga pati sa itong Sir GP, ha?
0: Oh.
6: Hulat lang sila na yung magkabalat yan. Kaya, syempre, exercise, importante na siya. kag ang sakto nga suplemento nga may pagtuon.
7: Mm-hmm.
6: DTX 500,
8: Mighty C or Pure C,
6: dako makabulig sa mga problema sa diabetes. Kablo ka, Sir GP, kung ang imo nga cell membrane natampukan sa mga tambok nga iya sa baboy, baka, manok, kag iban pa nga mga mantikaon da, ang insulin receptor gakatabunan na, Sir Boy.
7: Correct.
6: Once nga gakatabunan, biskan ano nga panuktok na insulin nga nagdala na sa imong kuan, sa imong blood sugar, imong glucose, hindi magsulod.
7: Hindi magsulod.
6: So kung hindi magsulod, libot-libot na lang siya sa imong dugo. Mm-hmm. Gataas imong blood sugar, kag amo to ang manghalit sa imo nga lawas. Gub-on imo transmitter, no? Tapos gub-on niya imo mga nerves. Mata mo gub-on niya, imo nga korason, imo kidney, amo nang kaloy.
0: Payo pa, mag-DTX ka na lang. At least si DTX nga ara sa imo presente sa lawas. Kung hindi ka gidya makajita, at least sige siya bulig.
6: Kung may budget ka sa imo soft drink,
0: oo.
6: May budget ka sa imo nga mga tamisda, why not nga islan mo na lang na imo budget para dira.
0: Pero oy usto. Pero do kung pala kaon ka gida, hindi na masarangan si isa lang ka DTX ah. You need once aga, once gabi.
7: Dapat twice a day.
0: Pero hindi na magdubo sugar mo, ma-maintain mo na. Kung gusto kayo magdubo, DTX plus Gita. Hindi na pwede nga masalig
6: DTX ka ng DTX plus exercise. Kaya ka mag-exercise sa bilog nga adlaw, 1 hour nga walking or 1 hour nga jogging, mas nami.
0: Husto. Sige, muna sa may mga diabetes, history sa diabetes ng familia, hindi gid magkalipatan. Mag-DTX 500 ka na. Damo sa apektado, kidneys, liver, heart, cardiovascular,
6: nerves,
0: brain, nerves, peripheral neuropathy, nephropathy, retinopathy.
6: Amo ni yung klase nga sakit, kung huwag kagainom DTX 500, so huwag kagainom Mighty C or Pure C, amo lang yung balitian nga mat-amaton ka, patay. It's a savage killer.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
9: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
0: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: So wow.
9: Nami nagit na akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
0: Sa mga wala pa naka-try sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
9: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay nami gid ini sa aton nga lawas.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Ririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Headline.
10: Sa ula ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, 10 million peso sa fishing vessel ipinagkalooba ng BFAR sa mga mainisda ng Gonzaga, Cagayan. Mga opisya ng barangay na inireklamo tungkol sa BBM scholarship pa maaring masampahan ang reklamo. At Capiza Sugar Central posibleng ibenta daang-daang mga empleyado posibleng mawala ng trabaho.
2: YTC Network News. YTC Network.
10: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 10 million pesos na fishing vessel ipinagkaloob ng BFAR sa mga maing isda sa Gonzaga, Cagayan. Ang kampiyon na balita niya, atin sa atin ni K5, Dan Chavez.
11: Nakatakdang formal na tanggapin ng San Jose Fisher Fox Association ng Gonzaga, Cagayan ang isang 62-footer fishing vessel mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na nagkakalaga ng 10 milyong piso upang palakasin ang lokal na industriya ng pangingisda sa bayan. Pinangunahan ni Engineer Perlita Mabasa ng Juan Cagayan Agricultural Cluster ang isinagawang konsultasyon kasama ang lokal na pamahalaan, BFAR at Office of the Provincial Agriculturist o OPA noong Agosto upang matiyak ang maayos at napapanatiling pamamahala sa naturang sasakyang dagat. Bago ang tuluyang paggawad, sasailalim muna sa serye ng pagsasanay ang mga mangingisda at papipirmahin sa isang Memorandum of Agreement o MOA. Ang fishing vessel ay bahagi ng 2 deep sea fishing fleet para sa lalawigan ng Cagayan na nagkakalaga ng 300 bilyong piso bawat isa. Ang proyekto ay opisyal na inaprubahan ng Regional Development Council o RDC sa kanilang 139th full council meeting para sa modernisasyon ng sektor ng pangisdaan sa rehiyon.
7: Para sa Mighty Sea Network News, ako si K5 Dan Chavez na gulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
10: Samantala, maopisyal ng barangay na inireklamo tungkol sa BBM scholarship, posibleng masampahan ng reklamo. Balitang hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
8: Maaaring masampahan ng kaso sa Office of the Ombudsman o sa Sangguniang Bayan ang mga opisyales ng barangay na nangagrabyado o nakagawa ng offense tungkol sa pagpili ng mga beneficiaryo sa BBM scholarship. Sa paniam ng K5 News FM kay Mr. John Ace Azarcon, Provincial Director ng Department of the Interior and Local Government o ang DILG Antique, kanyang ipinahayag na ito ang grievance option na ibinigay ng implementing guidelines. Dagdag pa ni Provincial Director Azarcon na tumutulong ang DILG sa pag-render ng technical assistance at kailangan ring ilagay ang verified complaint at ipasubscribe sa notary public. Napag-alamang maraming estudyante sa bawat barangay ang nagre-reklamo tungkol si Dipatas sa pagpili ng mga beneficiaryo para sa BBM scholarship na nagkakahalaga ng 20,000 pesos na tulong pinansyal. Dagdag pa ng opisyal ng Barangay Education Committee ang dapat pumili at hindi ang isang individual o opisyal lamang mula sa barangay. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
10: At Capiza Sugar Central, posibleng ibenta daang dama empleyado, posible namang mawala ng trabaho. Balitang hatin sa atin ni K5 Myla Fuentes.
12: Daang empleyado ng Capiz Sugar Central sa President Rojas Capiz ang posibleng mawala ng trabaho kasunod ng napaulat na planong pagbebenta ng kumpanya. Nagulat umano ang mga empleyado matapos hindi sila papasukin at ipinaalam na lamang na makikipagpulong sa kanila ang pamunuan. Ayon sa impormasyong nakalap ng K5 News FM Rojas mula sa ilang empleyado, sinabi ng kumpanya na babayaran na lamang umano ang mga ito ng kaukulang benepisyo. Kabilang na ang separation pay, alinsunod sa umiiral na mga patakaran at batas. Ang Capiz Sugar Central na nag-ooperate sa bayan ng President Rojas ay pagmamayari ng pamilya Uy Gongco at posibleng ibenta sa kumpanya na Universal Robina Corporation o URC na pagmamayari naman ng Gongcong Uy. Gayunpaman, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Capiz Sugar Central o URC hinggil sa napaulat na pagbibenta ng kumpanya. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
10: Samantala, haze mula Indonesia umabot na sa Central Visayas at Negros Oriental. Balitang hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
13: Nagpayo ang Environmental Management Bureau 7 kung AMB7 sa publiko na iwasan ang matagal na pagkalantad sa haze na naka-apekto sa Cebu at Negros Oriental dahil sa mapanganib na antas ng kalidad ng hangin. Sinabi ni AMB7 Regional Director Jed Ang ng Air Quality Index sa Cebu ay umabot na sa kategoryang acutely unhealthy kung lubhang hindi ligtas sa kalusugan habang haze ay pinaniwala ang gumagalaw patungong Timog Kanlurana patungo sa Negros Oriental. Binanggit ni Ang ng haze na naka-apekto sa ilang bahagi ng bansa ay may kaugnayan sa mga sunog sa kagubata sa Kalimantan, Indonesia. Partikular na nababahalang hensya sa mataas na antas ang PM2.5, mga napakaliit na partikulo na kayang pumasok sa daluyan ng tubig at magpataas ng panganib sa chronic obstructive pulmonary disease at iba pang sakit sa paghinga. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita sa serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: At halos araw-araw na power interruption dapat imbestigahan ayon sa Panay Energy Alliance. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
14: Dapat nang imbestigahan ang halos araw-araw na power interruption na maituturing na na malaking perwisyo sa mga konsumidor sa Visayas, lalo na sa isla ng Panay. Ayon kay Irma Espinosa, ang convener ng Panay Energy Alliance, dapat nabigyan na ito ng atensyon at solusyon ng mga opisyal ng gobyerno. Kabilang na ang Department of Energy o DOE at ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Dagdag pa niya, hindi dapat gawing normal at patuloy na magtiis ang publiko na pag-alamang base sa paliwanag ng energy sector, kulang ang supply ng kuryente sa generation at hindi makakaya ang demand dahilan na nagsasagawa ng manual load dropping. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
10: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa iba pang detalye ng balita. 15 gulang na bata na suspect sa pamamarila sa San Jose National High School sa sasampahan ng kasong frustrated murder at attempted murder. Balita hatid sa atin ni ka-K5 Carol Medino.
15: Haharap sa mga kasong frustrated murder at attempted murder ang 15 gulang na suspect sa pamamarila sa San Jose National High School sa Tacloban City. Iniutos ng Tacloban City Prosecutor's Office ang pagsasampa sa korte ng 4 counts of frustrated murder at 6 counts of attempted murder laban sa naturang estudyante. Ayon kay Department of Justice Undersecretary Ian Normandato, ang mga prosecutor ang nagtakda na ginawa ng suspect ang krimen ng mind discernment o may sapat siyang pag-unawa sa kanyang ginawa at sa posibleng maging resulta nito. Natukoy rin ang mga prosecutor na nakipagsabwatan ang 15 gulang na suspect sa isa pang minor de edad na sangkot sa insidente. Matatanda ang naganap ang nakakagimbal na pamamarila sa naturang paaralan noong Hunyo 22 kung saan 3 estudyante ang namatay at mahigit 20 ang nagdamo ng mga sugat sa katawan.
16: Para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Carol Medino para sa Kampyon ng Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
10: Samantala, isa sa robbery suspect sa Hingoog at Ozami sa patay. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 K Buscaino.
17: Napatay ang isa sa robbery suspect sa Ozami City. Kinilala ang nasawi na si alias Boy. Timbog naman si alias Joe na pawang residente ng Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur at miyembro ng Pundoyo Robbery Group. Nasa Zamboanga del Sur rin ang operasyon ng grupo. September 1 ng 11:15 ng gabi, sinira ng suspect ang parte ng simentadong dingding ng isang commercial establishment sa Ozami City. Tinangay nila ang 60,000 pesos cash sa loob ng vault at tumakas. Inaresto si Joe sa kanyang tahanan. Pinuntahan rin ng PNP ang bahay ni Boy, ngunit nauwi ito sa inkwentro na agad niyang ikinasawi. Napag-alaman na suspect rin ang dalawa sa robbery incident sa isang commercial establishment branch sa Hingoog City, Misamis Oriental, noong February 2026.
18: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
10: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa iba pang detalye ng balita. Mahigit 300,000 pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo na sabat sa Puerto Princesa City. Balitang hatid sa atin ni ka-K5 Gilbert Basho.
19: Mahigit 300,000 pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasabat ng mga otoridad sa isinagawang Vivast operation sa Barangay Luz Viminda, Puerto Princesa City, bandang alas 4:45 ng hapon nitong araw ng Miyerkules, September 2. Isang individual ang naaresto sa operasyon ng Puerto Princesa City Police Office o PPCPO, katuwang ang Bureau of Customs at iba pang partner agencies. Ayon sa pulisya, nakabili ang isang undercover operative ng isang kahon ng sigarilyo mula sa suspect kapalit ng 20,000 pesos bago ito tuluyang inaresto. Sa isinagawang paghahalughog, na-recover pa ang 17 kahon ng sigarilyo. Kabilang na dito ang 9 kahon ng Red Berlin at 8 kahon ng White Oris. Sa kabuuan, 18 kahon ng iba't ibang sigarilyo ang nasamsam na may tinatayang street value na 368,000 pesos. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng Police Station 3 ang suspect habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act No. 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
10: At lisensya ng motor rider na nakabangga pataya sa isang Aklanon moto vlogger, sinuspinde ng 90 days. Kabo ang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Leonard Vera.
20: Isinailalim sa 90 days preventive suspension ng Land Transportation Office o ang LTO Region 6 ang driver's license ng motor rider na nakabangga sa isang moto vlogger na si Gerald Roldan o mas kilala sa tawag na Pitix Akane. Ayon sa LTO Western Aklan District Office, nakasaad sa resolusyon na maraming nilabag na seksyon sa RA 4136 ang driver na si Maynard Ingaling, lalo na ang Section 48 tungkol sa reckless driving. Binigyan ito ng 5 araw na palugit ng LTO para makasagot sa ibinabang show cause order na ipapasa naman sa LTO 6 para sa pinal na resolusyon. Samantala, nananawagan naman ang LTO Aklan sa mga motorista na laging mag-ingat sa pagmamaneho, lalo na sa mga national highway para makaiwas sa disgrasya. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
10: Palitang abroad, nagpatupad ang New York City ng 1 taong moratoryo sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa mga pampublikong elementarya at middle school. Isa sa pinakamahigpit na hakbang sa paggamit ng AI sa mga paaralan sa Estados Unidos. Bunso dito, pansamantalang ititigil ang paggamit ng humigit kumulang 40 educational AI tools sa lungsod, apektado ng naturang patakaran at tinatayang 600,000 ang mag-aaral hanggang grade 8. Gayunpaman, maaari pa rin gumamit ng AI ang mga guro at piling high school students, kung saan ayon kay Mayor Zoran Mamdani, mas mahalaga sa pagkatuto ng mga bata ang personal na paggabay ng guro at pakikipag-ugnayan sa kanila mga kapwa mag-aaral.
2: YTC Network News. YTC Network News.
10: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Antique at K5 News FM Kalibo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Reynard Barcelona Pustol at K5 Romy Cahilig sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News of M Philippines.
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: a Mighty C.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuligon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Kugali si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit siya katama, yung basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mamaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mamaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Show.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akon na wong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Ang HDL Cholesterol Friendly Scavenger. Nagapanglugayawan sa bloodstream. Agod panguhaon ang mga makahalalit ng LDL cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan ng kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas ng level sang LDL nagapasaka tsyansa ng ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting na nagaforma sa kaugatan.
10: Dr. Pinoy
9: Squalene Capsule may omega 3 fatty acids na nagabulig pasaka sang HDL level para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
10: Dr. Pinoy
9: Squalene Capsule masalika sa tupa.
1: 11 Mbps. Balita kag public service.

0: everybody.
1: Twenty minutos ang makalikat sa tatang alas 12 sa ngunto. Balik na kita sa pagpangalagad sa inyong programang 11 Mbps. Ako si Jean Paul Generoso, inyong anchorman. Magklinika D3 Bayo, kung nagalain ang pamatsyag, nagasiburo, nagatrangkaso, sakit ang ulo, sakit ang lingagngag, base may sore throat. Magklinika D3 Bayo, hindi na magulat pa nga manaog, panasbaga mo kagmangin. Upper respiratory tract infection. O base magka lower respiratory tract infection ka pa. Magklinika D3 Bayo na. Parang hindi ka nakainom antibiotic ah. Timprano pa birahin na. Dako mabulig sini sa mga infection sa imong alawas. Klinika D3 Bayo. Parisan gid sang mighty C para bakod. Ang alkaline nga vitamin C. Mikos-mikos kita shortly. Merlita Malbas, Junimay, Ritita, Bings Delphine, Gina Purano, JR Babiera, ML Balasa, Standby Jong, Ray Sendico,

0: sa San Carlos, sa Calatrava. May lalaki sa Calatrava, ginaligar, ginluthang sa Lebo. Kala mo sa luluthangon sa Lebo, gid sa inaigo. Naka-standby na sa linya ang hari ng kababalaghan. Jong, i-K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Jong, sa diin yes, sa ginigo, Jong?
2: Sa diri sa may alatrasan ka kita, VP?
0: Sa Lebo.
2: Sa Lebo, ho.
0: Lebo. Oo.
2: Na, ti, ang ininya incident, eh.

0: ka makangadapi-dapi.
1: Ang
0: suli isang pida-pida. Anong dapi-dapi?
1: Ang ano ni silungkong dapi-dapi gani ah.
0: Amo na da kay Bisaya kaya. Anong dapi-dapi research mo jong assignment mo na sa ako na.
1: Dalong sang hawak bala kay KPMGP.
0: Sa ilalim so, ng hawakan.
1: Hindi ah, ang hawakan niya kuluptan na ya.
0: Aw. Sa dalom sang hawak.
1: Oh, sa kaya nga hawak kay KPMGP diri sa tuo nga porsyon ti. Kaina according sa kay police captain na Jesus Alba
0: wala pa sila sang abi mo baladjong abi mo baladjong ina kon kita sa lugar niya ha mapasalamat adyo nga dra ka na igo mo
1: nga nga
0: imagine na bla kun sa tubangan panon lang that's
1: gusto, no?
0: That's bad, gidya. Oo, maayo lang gani, Jong, kay Ara sa naigo sa libo. Imagine na gani kung sa atubangan. Di ba lang?
1: Gusto, no?
0: That's bad. Oo.
1: That's true.
0: Ti, kay Kabi, gusto. Pero sa aton na iya, sa aton niya, pasalamat na iya nga, dra tayo na hindi siya kung kita na igo, bla, pasalamat na hindi tayo sa tubangan. Pero kung mga birto iya, pasalamat na siya nga tani kung sa tubangan, kag hindi sa lebo. May mga haraman pala nga importante ang likod.
2: Grabe po.
0: Depende niya sa imo orientation kung din ang mas importante ang tubangan o ang likuran.
1: Tinaglagan siya, sabi. Pag-MZP. Oh. Kay, ang ining 22 years old nga si Danny Boy Yakarhasan, mga alas 4 siyang kagahon, abisang sa itong adlaw, mag-connect mo lang ni siya tani sa piso wifi.
0: Okay.
1: Sa puloyan si ni Roberto.
0: Di ba si, basi dito magpa-connect, that's why nalutangan siya. Di mo na gani, guro, gatalikod siya mo. Gatalikod siya, that's why nga natilotangan. Sa libo ay gatalikod.
1: Di, vendo machine man kay 5GP, mabayad man saya. Hindi man niya kay Kwan, hindi man niya kay para sa ibang nga kawat-kawat. Ngayon na ba lang gapang hacks ang password. Di iya, piso wifi. Siro, okay. Panakibot na lang siya kamay naglupok. Pagkabati niya kamay naglupok, dumalagan siya ginpalukpan pagin sa liwata. Buto nga naigo ang iya sininga Kwan, ang iya sininga lebo kay 5GP.
0: Di ano po ting dugo, Gidjong?
1: Di oo eh. Medyo maunod-unod na drigawa. Dris, may ang ato ni Balang Akwan, ang ato ng latrasan. Oo. Na, di, ako din kaina sa kay Police Captain na Jesus Alba, ining biktima ni damo kontra dito sa lugar, KMGP, pero ongoing pangilas ning investigation, nanoyahan ang pinakamotibugid na inis siya ang ginuthang. Pero, according sa kaheper, posible nga dumot na kay 5GP ang rason sining insidente.
0: Okay. That's why nga suging target na sa galiya nga daan niya pang.
1: Ati ho, galing kay hindi gid siguro shooter ang kwan. Ining nagduthang amo to nga medyo drill lang siya na igos dalom-dalom kay 5GP plus siguro bangod dulom kay kaalas 4 sang kagahon. Di amo to wala siya na puruhan.
0: Oh. Te, tapos, so, may lakay isa lang layo. Diyong, waya makita siya nagtiro sa iya?
1: Why siya kakilala?
0: Anong gusto mo, Diyo? Kung tiroon ka, makilala mo hindi?
1: Siyempre mo kilala, K5GP.
0: Mayara, mablog patiro, Diyo nga daw, wala lang man.
1: Tilay naman na iya. Namin ko dyan kung makilala mo ang imo ka, kilala mo ang imo ka tirohon. Naano nga sa kilala
0: mo? Nakatiro ka na dyan wala mo nakilala dyan nga.
1: Wala pa gani. Dapat kilala ko ni nanay. Wala sa kabalong
0: basi kung... Kung right target, no?
1: Oo. Masi ang tiro, huwag mo lang kapang tiro, magaling ito tapos hindi ba, GP?

0: Na, mito si Bobby, kay sagad na to sa tiruay.
1: Ati tanda na to, kay kasi kisaya practice.
0: Ang isa to, ang isa yang tiliruhon niya, ang tiliruhon. Mayara da tiliruhon, galing ito, hindi interesado ang maniro. Ang upon taligan nga maniro do hindi interesado sa tiliruhon.
1: Dilaan na yung ganay, no?
0: Ay, that's frustrating. Oo.
1: Ready naman ko tadi mo.
0: Magplastar sang target, ready ka naman plastar sang target ani.
1: Yes.
0: Oo, di ba ikaw na ito maplastar? Nga ang imo niya, tiruhon niya na gidlang. Wala, nanalaw, nangahig ang aton nga, kwani, manog tiro. Higaw.
1: Kada, sig nagkambyo, magkua.
0: Oo.
1: Sige ah.
0: Oo. Sang nabalaan niya nga natargetan na gali isang una. Yan, natargetan na na. Ay, gusto niya balaya, Priska, ganyan nga target. Kapilian blo si Yod, Jong! Kapilian blo si Yod, Jong! Anyway, tiyano, why sila, why suspect? Wala ganyan, ano? Sang additional pang-investigation ng police?
1: Ma'am, sige, file investigation actually. Uh-huh. Pero wala pa sa may matumod na suspect kita, BG.
0: Oo. Damo na. Uh-huh. Sige.
1: Sige. So, amo na ang madulog natin nga report. Sini nga unto para sa ilan.
0: When ka last nagtiro, Jong?
1: Wala na naman. Hindi na naman. Kalasunog. Hindi na naman.
0: Gama magkot lang, kuya, kung when ka last nakatiro.
1: Last 3 days ago.
0: Nang, tiyano, paarak? Paarak ko pa isa-isa lang. Ako kaya ko pa yalim, ma.
1: Why na, person?
0: Why na, gali, ha? Ako ya, ano, pwede pa kuya ka pinalupok, ya, pwede pa.
1: Wala sa kondisyon, pero may lapyo, eh. Na hindi ganado ang
0: pipi. Sinimels siya, sinimels. Gapin na lupok man to.
1: Uy, arad na siya wala.
0: Ay, okay. Sige ah. Oo. Kaya kondisyon, Jong ah. Parang mayo, tiro mo, Jong ah.
1: Come again?
0: Pag-kondisyon, parang okay ang imong tiro.
1: Ito, buta nung maayos ni Gati ah.
0: Ay, hindi na kuya pa pamagkuta kung anong mga pamagi. Ha?
1: Oh, stand. Why?
0: Lain, giniagili nga tirong. Imuya, Jong, inamin niya, Jong, ya. Ang tiro, kuya, inamin niya sa target. Kaya balaya sa shooting niya. Lain, yung imo, gali ihaw.
1: Extended mag, wala kang iba.
0: Ah, oo. Tiyan mo na, balon ka, kaya bang extend. Dead mag magazine.
1: Extended mag. Oh. Ano na yung ginamin? No?
0: That's right. That's right. That's right.
1: Grabe naman kung hindi gapon kay ego extended dog magazine.
0: Amo na da. Pero ang pamangkot ang imong ang putil mo, kwan, kondisyon.
1: Eh, i-kondisyonon ka din.
0: Karinara. Ipakarinar, Jong. Ipakarinar. Para tanlas ba, Jong? Ipakarinar.
1: Ipahaso-haso.
0: Oo. Para tanlas. Sige.
1: Para nasig ba? Sige. So, once again, amunin madulog natin ka report.
0: Kaya dapat yun man yan, Jong, sa armas, Jong. Paggabot mo na yan, riktanan na yan din lupok yan.
1: Wala na ko.
0: Pagkakas mo sa holster, sigabong na yun na yan.
1: Lupok na yun?
0: Yeah, kapimpakun ko lang sa oras.
1: Kanasig mo na.
0: Atat na atat. Depende man sa target ah. Atat na atat. May arak isang atat na atat ka sa target mo. Ngayon na blabadugay pa. Piti, Jong. Piti. piti, jujong, piti.
1: Amin ko, anay, i-check anay, may ilang taon to ni anay, may masi ang spring sini, masi mahuyang na. Amin ko, may maamo pa na.
0: Ati si imo niya kay imo armas si Jong, damo problema, problemado na yan, ako niya kay wala.
1: Amin ko, anay, weapon check anay, may ilang taon to ni, may.
0: Ati kay armas mo, gani yan, problemado. Ako niya, ready na niya. Ano ka man yaman?
1: Ready to fire gali na dapat gali ang kuan gali ya.
0: Anytime.
1: That's awesome.
0: Sige pa nga. That's enough na Jong, that's enough.
1: Sakit man sa tiyan ko.
0: Sige.
1: So, again, abri mo dulo natin ka. Reports ni Kauto Alin din sa Sudan, sa San Carlos, na dulo sa atos sa D3Maritex Favorit Gang. Mighty siya. Ako naman si K-Pab Zong Barzalas para sa kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Ragros, K-Pab News. Eter.
0: Salamat, Gijong, sa imong report about sa lalaki nga natiruhan po sa libugi dyan na igo. Pero galing ang masubo to kay Waay Manabalaan kung sino nagtiro sa iya. Mapaload lang man sa tani, tos kalatraba sa piso wifi, gulpi na lang may naglupok. Pabatiyo pok dlagan sa galing igo ng boyaya. Ay. Sa ilog kita sa balita sa Bacolod, may lalaki nga ginbuno sang kapariho yaman driver. Sa napisay na. Luwas na makuno ang kahimtangan. Ha? Pero i-check ta ang update with Red Salgado, the Chief of Reporters. Ready, K5 News mo.
2: K5 News FM. Please report.
0: Red?
3: Yes, KFMJP, luwas na ka sa katalagman ni ring driver nga kikilala nga si alias Roland, 53 anyos. Ang inisya residente sa Barangay Hunob, Escalante City, samtang inisuspetsado nga nagbuno siya KFMJP, mo naman si alias Jonathan, 52 anyos. Sa impormasyon KFMJP nga nakuha naton sa kay Police Lieutenant Adrian Manangkil, ang aton sila nga officer in charge sa Police Station 6, dira pa lang kulong KFMJP sa may dalan niya sa Kino Drive. Sa tumagan sa isa ka pribado nga ospital, binakakita nga naglalisanay na sila po nung duwa KFMJP. Ini sila ang lunsay mga drivers sa Ram Lines na nagabiyahi shopping Libertad sa Nagustig kay KFMJP. So dito matapos ng ila sila nga bayluhanay sa mailip na tinaga KFMJP, ini sila ang nagsundanay tugtog na nalampot nila ang lupisay na Barangay 33 malapit sa may Libertad Public Market.
0: Okay. Anong ginalinan sa ilang amo now?
3: Ang kuwani ko ng KFMJP, kindira sa lampi sa Milopisay na nagsagidanay ang side mirror sa ila.
0: Ay, ahaw sa side mirror lang git. Puro driver sang di pasahiro nga slakyan eh.
3: Oo. Yes, KFMJP.
0: Tinagsagidanay lang git ang inyong kapasa nga imbis ng problema nila, ahaw sa side mirror. Ara na sa bunanay. Nano nga mga way gid pasinsya ah. Titapos Red.
3: So, amo na kita MJP, dito nagpanaog, ini nga driver nga suspitsado, kagin palapitan dito, iya ang biktima nga si alias Roland. Tingin sa kita MJP, niya aras ang putsilyo, kagdito ginpalapitan niya, ini nga biktima, ginbuno niya, nasagang sinisang wala ka kita MJP nga kwan nga butkon sinisang biktima, o galing kati nagdanlog ini nga putsilyo, kag tumupa sa wala nga bahin sa giya, sini nga kilid sa dughan ka kita MJP. So dito sa mabuno ining biktima na realisar siguro sa suspesado nga tikrimen ang nahimo niya, sumakay rin sa balik sa iya sinig ginabiyahin na POJ, KFMJP, ang nagpalagyo. Samtang ining biktima naman niya, ginsakay sa ila silikopda na dira sa tricycle, ang inisang dali-dali dito ang gindala sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital, KFMJP. So iya sinig na pilas, gintahi naman ini. Kaya gamo ni ganyan ban ni Sir Manangkil nga dapat ginti kung mga amo ni mga bagay dapat ang pasensya na bagay kita ng JP. Hindi kit mag kwan ko tanong madira galing kiti siguro masibiyara pangin nga rason. Kaya yung sila ang stay-in nga driver sa nga ginatrabahuan nila nga POJ. Tidra sila nagtulog sa may bakyas maragi magsiligan kay dumiara nila sa
0: industry. Isa lang man sila ka kwan gali? Isa lang man gali ni kaano ni ka ginabiyayan nga jeep?
3: Yes, isa lang sila kay KFMJP, Ram Lines. ang sa una wala ultiepong POJ.
0: At iba sa iba siguro may daan na ning alig ano na aligot-anon. Hiligot-anon, aligot-anon.
3: Hiligotanon, guro ka kay FJP, siguro sa Grila nga. Grila sila nag-kwan,
0: nag-abotay ng daan, no? Tiyan mo na guro, all grudges, ah.
3: Sorry kay FJP po, pamatian natin si Police Lieutenant Manangkil, ang atong sining officer in charge ng Police Station 6.
4: Yeah. Sige. Based sa interview namon, yung conduct sa biktima, ari pa lang ni sila sa Riverside, near Riverside Hospital bala. Na sila nag binaisay kag base man sa hambal sang biktima naton doon nagbinungguan na ila side mirror. Muni nga nag-create binaisay sila nakita document. Kag nagkuha ni ang aton niya suspect nga si Jonathan kanya sang patalom kag binuno yan ni si ang aton biktima nga si Roland. Muni nga igo sa may left hand kag left portion sa iyang abdomen.
5: Okay. Sir, pagkatapos sina di nagdagtong suspect, sir.
4: Pag abot na mo no sa crime scene, nakita na ang biktima niya, ara naman niya sa ospital. Kag ginbili niya na yung iyang POJ sakyan sa dalan. Kag ang besa mo pa mang interview sa mga sa mga bystanders, ang ato niya suspect, gilayon, nagkapalagyo.
0: Sige?
3: Okay. Okay, so mga ito, kitang JP, so panawagan sa kapulisan, kung may arag naman sa problema, istorya nga na, labi na sa mga drivers na itong kituban, kaya ganito panahon, basi na dala lang kay kitang JP ang nila, sinin mga kaugalingon.
0: Sige.
3: Kamu na ito, sinin nga balita, ang nadulog sa ato sa Power 3, yung atong sinin nga DTX 500, Mighty Seek, at B3 Bio, ang atong man sinin nga DTX Beauty Soap, sa may kodra na panit ni Aras ang Alapap, muli pong kagatni, magamit lang DTX Beauty Soap, dasig na resulta, maging kutis, artista ka pa, kag DTX Kokinex, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kapag si Patron, si K5 Vincent Coralde, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan, Zaragros, K5 News FM.
0: Salamat, Gid Red. From Red Salgado, riso kita kay Michelle. Kaya nga gawin, tinitag lima sila kaminuto. Ni Rovic, una tari kay Rovic. After Rovic, Michelle, tag 5 minutes lang. May 10 minutes pa tawag. Rovic, AK5 News mo.
2: K5 News FM.
6: Sa K5 poll, no, ang gipahayag sa aton ni Kabangkalan City Mayor Benji Miranda, no, nga nagpasa na ini sila sa mga dokumento sa Executive Secretary kay Secretary Ralph Recto. Ini mga dokumento ka K5 poll bala agod mag-apply ang siyudad bilang highly urbanized city, no? Kag kumbaga ang ining tuyo sini ka K5 poll nga at least at the end of the day makilala bala kag masigayon.
0: Ito ka lang alang pa man ang Kabangkalan mag highly urbanized city pang magambaka highly urbanized city dumamok nas bakulod.
6: Do something amo sina igiti at the end di mo na lang gayon sang mangin loan district kay tuyo sini ka K5 poll nga mangin loan district
0: pagod
6: mang nga para
0: actually nami ginakon madayon galing kay base lang ang requirements basi alang-alang I don't know abis ang mga requisitos para magamo na pero nonetheless kun mag grant ina dako na nga bulig sa Kabangkalan sino ka paminsar nga magamo na bik.
6: Actually, dugay naman ni K5 poll nila nga ginaplanuan kay tibangod may mga dokumento kag may mga requirements kag tisuno kay mayor ka sa aton nga pag-interview sa iya naka-comply naman no
0: at very good
6: requirements
0: kabay pa ma-grant pa nga malauman
6: yes, oo. Kinalauman nga mangin positibo ang resulta sini kay parati kun mangin highly urbanized city ng siyudad at idako gid nga bulig ilabi na sa mga proyekto kag ilabi na sa mga pumuluyo nga makabenepisyo man
0: kag nagdami da kay do amo nang mangin sentro sa ulihi sang inaya region mo.
6: Yes, oo. So kag ti amo na iti mas mapos pagid kun pila kadlaw mangin loan district nagid ang siyudad sa Kabangkalan kay ti may kaugalingon nga congressman ang budget sa Congress ti maka-focus no sa siyudad kag makabenepisyo mismo ang mga pumuluyo dili sa siyudad sa Kabangkalan kay K5 Paul.
0: Sige.
6: So far mo na to madulo nga update
0: ini sa
6: ginadulo. Yes, sir.
0: Doon di ko blaka sa ho, ngayon di kapag kamustahon, kamusta ka, Bik?
6: Si, kabalo ko, gabi lang na Friday, so boom, ano ginaya?
0: Timi kwan. Ang love life mo, how mustang love life?
6: hindi ta nang abala pag istorya.
0: Is abla di eh, base pa lang ya, base pa lang ya nag-shift ka na ya from Barbie to Ken na ya. from Ken to Barbie gali. Base gusto mo yang pangano ya kwa na ng ano na Barbie na hindi na Ken.
6: Pusil-pusil di ba pun eh.
0: Pusil-pusil basta ang color pink. Sige, Bika. Padayon lang, Bika.
6: Padayon sa?
0: Wala. Ang kung ano lang dahi.
6: Iya mo, kung naklaro ko lang.
0: Ikaw wala ka defensive, si Mo. Ipagani. Sige, Bika.
6: Ang kung ganisi mo, padayon man ah.
0: Oh, padayon na ita. Padayon na ita. Sige, okay, okay.
6: Hindi yan, ilang tabal lang.
0: Okay, kita-kita lang man eh. Why mo sila yung kabalo sa nga? Ito nga ginamin ah.
6: Nangyayari man niya nga.
0: Dawa mo ito pala sa pagtago. Saan kilala mo ito ka, pastor? Sa una nga ito, hindi aim mo nun.
6: Report, you can do it sa City Hall. Isin naman sa K5 Mukal. Para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko kong Leon Senegros, K5 News FM.
0: Salamat, Bek. Kato kita kay Michelle ko ah. May salakyan nga nakapark sa gwa sa isa ka mall ginbuka. Ang kristal may nakawat sa sulod. Michelle, K5 News mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Michelle?
7: Kay K5 JP, ginbuka sa wala pa makilalaan niya persona. Ang likod niya bahin.
0: Sa diin nga mall pang? Mang, sa diin nga mall?
7: Diri sa may, ano, sa may singkang.
0: Ay, ti abi mo da bala mamang problema na bala dapat sang mall kay once gani nga nagpark kada sa ilang nga parkingan obligasyon na nilang imo salakyan ang gwa na karon dati hindi gali safe magpark kada mang
7: isa pa na ka kay 5JP kay tikon imo makita darang likod sang mall ang parkingan duhawan ligwi na da mo kag
0: di mo gani kadto may nga kakugunan sa likod tibot silingon na yamang magpark ka diyan na kibangki mo yaki basi kawatan ka to sa salakyan mo
7: ang visibility sang guardia kaya makita
0: amo na mga amo na subong mga kunwain ako mga gamit pala sa balay na like subong wain ako cotton buds masakay giko aeroplano kag dito ko mangumpra sa SM Mega Mall sa Manila ay safe to ya.
7: Helicopter kay may hulugpaan lang sa baba.
0: Oo, amo na bala. Di ay kabudlay man ni man na hadlok na ko maglagaw di sa Bacolod, balik ko to sa Manila mga. Nga mo ni. Di kaya ka pangumpra sa mga gagmay nga mall? Sa mga mall nga daw manugsira, sa mga mall nga daw manira na.
7: Hindi na lang kita. Sa
0: hindi na lang. Sige ati kabay pa madakpan man amang no kay kasabad may mo amo ni.
7: Correct kay Sir JP. Actually gin katuan sa aton mga kapulisan kag pag-check man sang tagiya babayi ang nagapanagiya sini kay Sir JP.
0: Tiyanong nadula.
7: Ah, grabe ang nadula. Make up kit.
0: Hoy, hindi mo pagbasta-bastahon kay Balwabol na Black Rubik yung make up kit. Mas gusto pa na si Yaya nga madula ang kwan, madula ang yabag kisa sa make-up kit niya.
7: Ang consider to, galing din, hindi mo ni valuable ang make-up sa Yaya ka K5 JP mo.
0: Ah, daway mo na siya ga-value, bisan sa bayo, yaga ni wala.
7: Bailo, guro.
0: Ang budlay ang ina-value na yung cellphone, madula kay wife to, impas ang nadula nga isa. Ganga naman sa isa. Oo.
7: May dululao naman yun.
0: Doon ka lain to sa imong award yaw, dululao.
7: Okay, laog lang na yap lang.
0: Uy, okay na to sa? Okay na siya?
7: Ambot lang. Do, ambot
0: ni dalon sa Surano, tani to, dalon sa Surano.
7: Butan ka, basta ka man magululuwa.
0: Tuubon! Tuubon! Kito hindi na tubla madala sa Bayo G-Sick, mang. Sige, Shem!
7: Sige, Shem! Sige, Shem! Sige, Shem! question.
0: Di sige, inang make upset lang man na dula gali. Pero ang punto, dati mas dako pa yung ang gasto mo sa huwagin buka ng salakyan. Eh. Nami nga yung tipan mo ka muna, pero hindi na ko na mangumpra.
7: Makumute na lang ko gani kanto. Daka daw yung lapit na siya summon mo.
0: Sige.
7: Anyway, amo na ka kay FMJP, wala na nag-file sa reklamo pa ang nagpanagiyas ang salakyan. Kagti ang bahin sa tikang sa kapulsan na ginacheck nila ang CCTV. Agot nga matumod kundi nag-agi kag kundi in nag-agi pa palagyo naman. No? Ang if possible ba lang nga pagpangawat ang motibo siniya mo pa nang hindi matumod sa karon. Dati halong-halong lang no, sa mga nag-park. Hindi lang sa Inanga Mall but anywhere. Basta may bayaan nyo ganyan sa lakyan nyo. Make sure nga ti naka-proper, naka-lock in kag wala sa mga malahalon nga butangan na bilin sa sulod sang inyo mga salakyan. Anyway, kay K5JP Portugican sa patrol. Ako naman si K5 Michelle Patino. Anyway, nga aton balita, galing ginadulong sa aton sa Kalwan sang DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: K-5 News.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin, nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500
0: ka. K5 News FM.
2: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID, agud nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up, kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay ukon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
3: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
1: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University.
4: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
4: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Mighty C! The Mighty Power of C!
8: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority.
9: Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tugto 13 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tugto 13 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
10: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
9: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas lang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Sagay City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga Sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
3: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
4: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SMC City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University,
5: K5,
6: News FM.
7: K5 News FM, Iloilo City, 95.7. K5 News FM, San Carlos City, 89.7. K5 News FM, Sagay City, 102.9. K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: K5
9: News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, my puso.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
1: May ngapon sa kanan. Ini ang IBP Libre Consulta Legal sa radyo. Intan, do may
2: wala ka kabatian.
1: Okay.
2: Lugi na upo ka.
1: Okay. Ay, nga po sa tanan.
2: Do hindi lang ang ano, may technical difficulty, okay. Pati imo nga voice box.
1: Alright, sige.
2: Ita, nga daw hindi ko siya mabatian sa direo. Alan.
1: Okay, sige. Take two. Maayong hapon sa tanan, ini ang IBP Libre Consulta Legal sa radyo. Kag pangayo ta pasensya sa aton mga fans attorneys. Do tatlo ka Biyernes way kita.
2: Amo gani.
1: Do nagsunod-sunod ang aton nya nga mga schedule.
2: Oh, basi abi nila gimbiyaan tala sila.
1: Abi nila siguro way na tadi.
2: Pero way daya gabaya ya.
1: Loyal kami sa
2: pinag. Correct. Kita lang yung ginabihaan.
1: Nga muna, attorneys. Sang nagligad, wala ako attorneys, bakod nag-bakasyon man ta.
2: Nakakita o gani,
1: saka, tato sa pinakataas ng bukid sang Southeast Asia, ang Kota, Mount Kinabalu.
2: Oh, kita ko sa video mo.
1: Sa Kota. Kabalo ka, attorneys, ang Kota, Kinabalu, 1970s, ato nagli.
2: Oh,
1: ang Sabah ato na.
2: Ato na Sabah, Indonesia?
1: Malaysia.
2: Sabah, Malaysia.
1: So, yan, Pilipinas, oh. Philippine territory.
2: Ano na tabo da nga man na hindi na naaton
1: sa mo. Damo tugani Pinoy, damo gambal to Tagalog. Makibot kang Malaysian gambal Tagalog, kabalo sila ya tornis.
2: So, ano naging seed nato na sa Malaysia?
1: Okay, wala lang ta kabalo tornis ang natabo. O ti daw gin pa rentahan ni kuno sang sultan sa una, mga sultan da tornis. Sa time ni Marcos, no, Ferdinand Marcos Senior. Kag I don't know, nga way na yan ang balik sa Pilipinas. Anyway, tornis,
2: Mayong hapon.
1: Oo, ti welcome back. Kay yari naman kita maghatag sa mga input sa aton mga tagplamati. Ang aton mga fans dira sa Barangay Pilisa, Tornais.
2: Sigurado ka kita ang may mga fans na da sa Barangay Pilisa.
1: ara attorneys o nagligad ari ding leader nila mo.
2: So
1: damo ko na sila pamati sa aton galakit kisaway ta basi blaga katingala sila. Mga gapamati sa mon pasensya lang kisa kung uay kami butsilingon sina may mga gingkantuan kami.
2: Oh, butsilingon na si attorney gab ara na sa bukid.
1: Ara kami na sa kundindiin.
2: Oh, ako naman niya gamotor, nagmotor ko sa Cebu at Ornega Gabriel Trail.
1: Oh.
2: 10 hours dito sa Lasang, no mapatay ko mo.
1: big bike?
2: Hindi, trail bike.
1: Ah, trail bike.
2: Trail bike.
1: Ayo, no kita ko sa Suba, no?
2: Oh. Suba. Wow. Nami, nami gid.
1: Nami nang adventure.
2: Oh, grabe ka kapoy.
1: Kami kita attorneys hindi lang tayo lawyer, adventurous man tayo.
2: Adventurer, Dora the Explorer.
1: Oh, adventurous nga lawyers.
2: Oh. Sino tawag sa aton? Adventure lawyers.
1: may ara itan ano? Adjustment. Ah, okay. Attorneys, ang topic ko ta subong do controversial naman nino.
2: Ano? Ano naman ang napaminsaran mga topic ko?
1: Do makaluluoy naman yung mga lalaki
2: nga.
1: Sa aton
2: na tipikos mo. Tipang ayun na madang pasinsya sa mga kalalakihan.
1: Mga babae, ari, pabor naman ni sinyo, ining subject matter, kag ang mga lalaki naton kaluluoy naman. Tornays, may bago nga desisyon ng Supreme Court na gawa. Ang lalaki, mapakasala sila tani sang iyanubya ni nga nagbusong gintuyo yung attorneys nga i-withdraw ang marriage license.
2: Amo ni ang lalaki police officer?
1: I don't know, wagit ko.
2: Ang July nga 2026 yes, na ang yes. Bag-o gid.
1: Police okay. Officer gila.
2: Police na ang police matulis na ang lalaki. Hello ka naman sa mga pulis. Mga macho ginato mga kapulisan niya.
1: Hello da sa aton mga kapulisan. Mayong hapon sa inyo tanan. Sa tanang police station diri sa Bacolod. No?
2: Halong lagi ka mo pirmi, no?
1: Ikaw may mga amigo ka man nga pulis.
2: Ada mo kuya amigo nga pulis. No? Puro na
1: yung gentle. Matulis man. Matulis.
2: May iban man nga matulis. May iban man niya nga medyo dupol. Pero, definitely gentleman. Through and through.
1: Ari attorneys, ang babae, nagbusong, manupakasal na sila, naka-apply na sila marriage license, actually, naka-apply. So, gin-withdraw.
2: Sa manupakasal na gid, may marriage license na mo.
1: Oo, manupakasal na gid. Tapos, di, na-publicize na gid ya. Diba sa civil registrar, gina-post, no?
2: Gina-post, correct, no?
1: Bo, nag-abot ng tiyon, nga, nagliwat ko rong paminsaron sang lalaki gin-withdraw yung marriage license. In short, why na dayon ang kasal?
2: Well, why na marriage license mo?
1: So na huyan ang bayi hambal sang Supreme Court na huyan.
2: Kaya ang bayi na da teacher na
1: teacher
2: okay, teacher okay. Yung bayi
1: pati ikaw gali nakabasa kaya turn
2: no oh, nakaging bagayong pa ano na sa opisina sang ligad.
1: Okay,
2: so, balo ka naman niya sa opisina Attorney Gab, no? Ang abdik na sila sa mga amo nga chismis. Ah.
1: So naka-feel ko no humiliation ang teacher Tornays, nagresulta sa psychological violence. Timpaman ko Tornays, kung gimpromisahan mong babae kasal, wala na dayon, ti mapriso ka gali. Ah Tornays,
2: well, ang breach of promise to marry by itself, no. Magpromisa kang pakasal tapos gimbawi mo, no, by itself ko amo lang na iya hindi gid man actionable sa aton diya sa layi, no, way kaya wala layi nga kumbaga pa gapamatbat wala layi nga pwede kaya nga gabawal, no, nga kung nakapromisa ka na gentleman sa nga pakasalay sa kabayi, wala lahi nga gabawal kung bawion mo ina nga promisa. Wala ginaya by itself.
1: So, hindi ka ma-priso?
2: Hindi ka na ya ma-priso. Hindi ka man... By itself, ha? Kung arab lang ging bawi mo lang yan nga mapakasal ka tapos ay ka nagpakasal by itself, hindi na ya criminal act. Hindi man na siya actionable, civil, or hindi man siya cause of action.
1: Hindi man
2: sa civil.
1: Breach of promise to marry.
2: Breach of promise to marry. No, ang problema lang if may other circumstance.
1: Para sa sinigakaso.
2: Para sa sinigakaso. Okay, let's start with the civil case. Sa civil case, breach of promise to marry by itself, hindi na siya actionable. But kung nakagasto na ang babae sa wedding preparation, sa wedding preparation.
1: Sumbay, gagasto to na is.
2: Oo, te, syempre, duha na sila, nakagasto na ba ang bahay wedding preparation, mga hotel bes ang ilya nga bisita, no? So, money, dako na yan, kiti, kasal mo.
1: Nagpabook na, no? Nagpabook.
2: Oo, nagpabook na, no? Inaya, pwede kakasuhan sa kaso sibil, pero danyos. Para mabawi lang ya ang ginggasto.
1: Actual damages.
2: Actual damages, danyos na ya. No. Sa ina naman sa case nga bago lang no sa isa ka opisyales ging filean na siya violence against women under sa emotional and psychological abuse. No, kaya ang circumstance da ging promisahan niya pakasal tapos unilaterally ging bawi ya.
1: Okay.
2: No, ging bawi ya. Siya lang to nagkadto-kadto sa local civil registrar. Ging bawi ya to, wala ya ging pabalo ang bayi. No, way gid kabalo ang bayi nga hindi galing madayon ila kasal kay gadula-dula na dasa mo. Tapos mabalik naman siya after a week, so mangayo pasinsya kay di kabalo ka naman, medyo gaslighter na daya ang aton nga akusado.
1: Okay.
2: Eventually

0: because of what he did, no, hindi lang to yaka simple, simple breach of promise to Mary.
1: Willful
0: gitu yang willful and deliberate actions that resulted to emotional and psychological trauma on the part of the woman.
1: So bali attorney is kun kinanlan kun maka file ka kaso nagadepende sa epekto.
0: Correct.
1: Sa
0: no.
1: Circumstansya.
0: Kag circumstansya. Okay, gentlemen, kay kung hindi na ikamo gusto magpakasal, ipang kahunyo lang na iya ang inyo yang pinalangga sang una. Kaya definitely. Pero may ara man niya, there are times man niya nga, there are other reasons man nga hindi mo gusto magpakasal, pero palangga mo gyapon. But in any case, kung hindi ka gusto magpakasal, kag napilitan ka lang mag-uo, or after mo pag-uo, there are subsequent circumstances or supervening events na hindi ka gidanay, hindi mo gusto idayon ng kasal, prangkahon mo ang bayi na dai, palangga ta ka, pero hindi gidanay madayon ang kasal naton sa Dasun Domingo. Dapat kabalo ka magprangka. Hindi ya kay gadula-dula ka
1: so,
0: lang.
1: So, attorney, gin-injan niya.
0: Atuya, gadula-dula lang sa'yo.
1: So, gin-injan niya gin-injan sa niya. Dates ang kasal.
0: Sa dates ang kasal. Tapos,
1: pero ang bahay ga-expect nga madayon.
0: Ang bahay ga-expect ganyan madayon. No? Okay. Tapos, after 1 week sang gin-injan niya, nagtuhaw sa, ang hambay lang, wala siyang impasugtan sa iyang nga commanding officer. Damo siya rason eh. Ang point is, gina-injan niyang bayi.
1: Damo sa libay.
0: Oh, wala siya nagprangka nga hindi siya gusto magpakasal.
1: Okay. Tipatihan niya itong mga lalaki.
0: Oh.
1: So, hindi kita mo yung mag-plano sa kasal nga hindi niyo gali dayo nun.
0: Oh, kung nakaplano naman yung kamakinin ba dayo nun, iprangkahan niyo.
1: Daw landmark case niya, Tony Ace.
0: Oh.
1: Pag-o niya nga kaso.
0: Correct.
1: Nga wala na dayo ng kasal, tapos na ka-experience siya yasang psychological trauma ang ininga babayi.
0: Hmm.
1: Ti makasuhan
0: convicted git, convicted oh. Ngamalo ka ang iya tong if I recall correctly ang iya nga penalty is
1: 2 years
0: straight penalty to 2 years minimum 2 years
1: maximum 9 years
0: oh prison mayor, can you imagine hasta siyam katuig ti niya ginapilaya pang ginapila hasta sa Supreme Court, so wala na niya provision. Prisuhan niya gid.
1: Ti kaluluoy man sang lalaki.
0: Oo, kaluoy man.
1: Oo. Mga nagani mga lalaki. Hindi ka moya sure, hindi ka na lang gid ya
0: magplano. No, kay kaluluoy gid man ang lalaki. Ako ako ha. No, para
1: sino ang ponente, Tornays?
0: Nalipat ko sang ponente
1: siya. Babae ni or lalaki?
0: Attorney Gab.
1: Ari. I-check ta. Ah, si Justice Hernando.
0: Ah, Hernando.
1: Oh. Oh,
0: pero kung ako bala to, opinion ko lang niya, of course, I submit to the wisdom of the Supreme Court and our courts. But in my opinion, ang hindi equal ang penalty sa act na ginhimo sang laki. In my opinion lang na, gentlemen, ha?
1: Do pareho kayo mo opinion sa aton nga amigo, si Attorney Ryan Monturo.
0: Ah, amo ba lang?
1: Sang kagapon, nag-discuss mo kami about sining kaso. Niya daw ka harsh. Excessive.
0: Excessive and harsh.
1: Ang penalty para sa lalaki, Attorney Ace.
0: Correct, no? Hindi
1: siya. Ma, kumapresoon mo yung lalaki.
0: Papriso mo yan. Hindi lang niya kay priso isa kabulan.
1: Tinuig.
0: Tinuig. Remember, ang isa sa mga purpose ng aton na penalty of imprisonment is not only to hindi lang niya kay justice ang ginapangita. Isa man is para magbago ka.
1: Yes.
0: Diba? Corrective.
1: Corrective.
0: Corrective, diba? May ara ta restorative, may ara ta corrective, purpose ang imprisonment. Para gid i-correct mo ang batasan sa lalaki nga hindi na saya mag
1: so mine attorneys pabor kaya sa bawsi nga layi.
0: Okay ko da ya.
1: Hindi mo ya mabaton ang penalty. Ang degrees of penalty.
0: The degree of penalty for me it's not commensurate to the act.
1: Meaning amo na ka harsh, no?
0: It's very harsh, the penalty of 2 years up to 9 years of imprisonment for the act committed by the accused, which is he did not only breach his promise to Mary, pero amo na gani gadula-dula siya ang
1: so amo na attorney is ga-recommend kaya
0: lesser penalty
1: amendment.
0: Oo,
1: in connection sa penalty.
0: Correct.
1: Ako man attorney is pabor ko sa
0: okay kuya sa I don't have any indictment

0: against the act penalized, no, under that law. Ang ako nang yung comment is very harsh gidya ang ano attorney
1: ang penalty.
0: Penalty. Can you imagine yourself 2 years to 9 years kay tungod
1: lover boy ka.
0: Kay tungod lover boy ka. Well, so pili ka lang. Amo na niya, this is your only situation. Gusto mo mabala, mapriso hasta siyam katuig tapos sinagwa ka na or mapriso habang buhay
1: Turnace,
0: nakasal ka sa isa ka loveless marriage.
1: Wala gidya giliguan ng laki.
0: Wala gidya guan.
1: So kon madayon ang kasal, priso ka.
0: Priso ka, pero inaya life sentence. So duwa lang, boys, gentlemen, duwa lang yung pilihan nyo.
1: Dire ka na sa 9 years.
0: Oh, dire lang ako sa 9 years. Life sentence ka o 9 years? O 9 years, kuya.
1: Kaya, joke lang na, basi bala hambalon nyo kami.
0: This is a tawag.
1: A marriage, yeah, life sentence. Hindi ba?
0: Life sentence na siya, if you marry the wrong person.
1: Di ba? Okay, tama.
0: Correct. If you marry the wrong person, because gentlemen.
1: Di applicable ni attorney sa, attorney sa dua, by lucky. So if you marry a wrong woman or correct, a wrong man, ti mapakaslan mo niya life sentence.
0: Life sentence kina. Yeah.
1: Hindi lang niya sa lalaki.
0: I've read books, no, from authors far more intelligent and well more experienced than us. Gambal gina sila ya. Especially si the author psychologist Jordan Peterson. Ang balagi na ang if not one of the most if not the most important decision that you will ever make in your life is finding a partner.
1: Amo na.
0: Amo ginayang hambalya because you will rise and fall with your partner. Ang imo gidya kuno pakaslan. If you found the right person, well malambo gidya pangabuhay mo. I can see man ang wisdom sina. Ara bala nga.
1: May punto.
0: Well, malambo gina if very supportive ang partner mo sa imo nga mga goals in life, no? At the same time supportive ka man. So there's nowhere to go but up. Diba? May problema ka sa gwa, puli ka lang sa balay mo, here comes your partner. Ara yang imo yang katawhayan. Iti.
1: Dapat supportive.
0: Supportive ginaya. If you, pero imagine this.
1: Kung one-sided be.
0: Imagine this. Kung ang one-sided kag ang imo yang partner, pag-abot mo to, pag-abot sa balay mo, way pa tinigang. Ikaw pa patigangon.
1: Way pakpanghugas.
0: Way pakapanghugas. Tapos siya, tanan mo yang mga ambalo mo siya, ay, gusto ko tani mag-amot tani masay ay hindi na yung mag-amot na yung hindi ka gani ka bakal sa ako na muni. Di ba imaginable ti kung ikaw nga lalaki paano ka na lang naka move forward sa imong nga career kung pag-abot mo sa balay ginapunggan ka pirmi
1: Retor na iso pag ang marriage siya kagara ka masulod balay wala ka mo peace of mind wala gayon lang kamo
0: correct di ba
1: magsigim lang kamo yung linaway
0: kagamo na sa ulubrahan pagpuli mo gamo pagid mano ka na lang
1: wala gid peace of mind.
0: Diba?
1: So, ako gani, attorney, nagapati kung lucky experience man psychological violence.
0: Uy, may ara.
1: Hindi lang yung babae.
0: Hindi lang yung bayi. Oh. Ang problem lang natin, gentlemen, is we have no law like the...
1: Damo man depressed nga lalaki.
0: Bawsi nga law, no? Diba? Uy, kadamo. Most depressed gani nga
1: galing hindi lang
0: gender.
1: Hindi ta expressive, di ba?
0: Yes, that's why nga mas damo depressed sa aton. Unlike sa mga bayi, very expressive ginila ni sila by nature.
1: Damo ga suicidal
0: ang suicide ang suicide sa rate sang laki ya mataas. Correct. Kay tigina kim tani bi.
1: Oh, that's why. So amo na gani ang psychological violence kun ako ya maglantaw ang penalty sina very harsh.
0: Very harsh gid to ya attorney.
1: So it needs to be amended na.
0: Correct. Pero ti syempre if you look at it in the lens nga kaysa naman life sentence ka to sa bahay. Kaya obviously, hindi naman ito gusto pakaslan. Kaya dula-dula sa gani. O, doon ka na lang.
1: Di ba, tip the attorney, isang pakulukuno lang to siya. Pakasalan ko, tapos mabulagay lang kami, ma-file ako yung annulment. Di makasuhan ka man bla psychological violence under sa bawsi?
0: Well, tawag ni kung ang may ara, kung may ground man lang niya ang... Actually, gani, if you really think about it, attorney, if the ground for the nullification of marriage is psychological incapacity of one partner to perform his marital obligation. Technically, may aragi niya psychological trauma na nabatsagan sa other partner because of the psychological incapacity. No? So we are treading into murky waters, ginaya. No, grabe. Dangerous territory ginaya ang grabe. Ang inabalangano, di ba?
1: Amo gani ang iban very romantic. May mga lalaki gid yang lover boy attorney Ace. Kagi ka man guro lover boy?
0: Ako.
1: Sang hubin-hubin pa ta.
0: Libre lover lagi kuya mo. Well.
1: So, siyempre sang hubin pa attorney Ace muna kung may in love ka. Do feeling mo gusto mo niya pang asawahon?
0: Do wala ko ng agi sina guro attorney Cam.
1: Ako do way man.
0: So imo ya experience na ya sang iban. Oh, yung ginhotik lang sa imo.
1: May ara gid ya mga amo na yang partner.
0: Pero swerte actually they are blessed if arang ang ikaw ang laki gusto mo gid ya ang goal mo in life is to have a family with someone you love and you found that the love of your life. Well, you are blessed. Blessed ka gid na ya.
1: Kag sa situation isang parties nagbusong niyang lalaki babae attorney Ace. Feeling ko na pressure man yang laki.
0: Correct, oo, magpakasal. Mag-oo.
1: So kamo ang babae dapat kung gusto niyo pakaslan hindi ya true pressure.
0: Correct. Laway na
1: tungod nga nagbusong ka lang pressure mo lang kaya adlo ka mahuyan sa imo tupad balay dira sa imo mga kilala or sa pamilya mo attorney Ace. Pressure mong lalaki magpakasal. Tiara, dako na nga problema.
0: Correct.
1: Red flag na.
0: Red flag na na. Kahit hindi lang niya problema sang laki. Oh. Ikaw man bayi, problema mo man eh. Kahit wala kaya kabalo, base yun ang number na. One, ang laki, gimpil na pressure lang magpakasal sa imo. And you don't know kung ano inyong klase nga pag-updanay.
1: Yes.
0: Most probably, ang inyong pag-updanay, sige lang inaway. Di ba? So more trauma ang mabaton mo sa ina nga laki. So do not marry for the wrong reasons, no? So what's the correct reason for marrying someone, Attorney Gab? Based sa mga nabatian mo sa iban, kaya hindi ka man kasado.
1: Sa mga lover boy, Attorney Ace, luyag gidya.
0: Luyag gidya?
1: Pero ako hindi ko magpatis na.
0: Ano nabatian mo?
1: Kayong luyag ya.
0: Emotional response.
1: Meaning na? Attraction lang, Attorney Ace. So attraction niya, dasig niya madula. Do pareho na bla, nagkita ka na nami nga sapatos. Attracted ka, gimbakal mo. Yung gamit mo, blackbulan, takaan ka naman.
0: Ilis ka naman.
1: Ilis ka naman. Nangita ka to another nga spatos man.
0: May nakita ka naman nga bago.
1: So muna, attraction. Luyag, gaka, ano na siya mo, gaka fade turnings. So dapat ya, kung gusto mo gidya magpakasal, ma-accept mong pinaka-worst ang sina nga person. Ma-accept mo ang iyang mga worse sa iyang attitude
0: ya,
1: sa iyang kogalingon,
0: sa iyang mga kapaltahan.
1: Pati sa uli malaw ay maginasa or makurinot. So, dapat i-accept mo gina. Amo na yung dapat ang basis. Commitment to next.
0: Yes.
1: That's
0: the correct word. Ang commitment. Yes. Yan,
1: hindi tungod nga gwapa sa nami batasan niya. So dapat ang ang gauge kila attorney is ma-accept mong iyang mga flaws in life o mga diferensya.
0: Kag committed ka gidya dapat. Ya nga once na decide ka amo na ni siya ang bahay nga paka-up doon kuya stadya sa kamatayon ko. Biskan amo ni siya galing kay may nakita man kuya nga pwede gi kaming obdanay kay may ang mga good side ya. Okay gid
1: sa. Grabe do sa piho man ko di mag
0: amo gani.
1: Feeling ko do damo ko sawa. Pero seriously, Attorney Ace, ang bawsi, ang psychological violence, kung ako maglantaw, since landmark case na ni, may president na, mga lalaki, warning ni sinyo. So, hindi ka maya basta-basta mag-plano sang kasal, tapos na-plastar na tanan, may marriage license, may ara na ka maya sang public announcement, kag nag-withdraw ka mo, kag nahuyan ang babae nagsuffer sang psychological trauma naka-experience public humiliation kaangay sini nga teacher di ba boti mapriso kita.
0: Oh, 9 years ah. 2 years to 9 years
1: itan along kagid
0: along itan hindi ka sagay promisa kabalukan may men kadamo mas ang lalaki dan makainom lang ikaw pakaslan baka.
1: Hindi natuod. Hindi ka mo magpati, baka babay. Kag according sa survey, Attorney Ace, sa basa man ta, ga-decline sa buong ang
0: marriage.
1: Ang frequency sa marriage, ga-decline.
0: Mm-hmm.
1: tungod nga nadlok sa obligasyon.
0: Correct. Kag nadlok
1: actually way man nadlok sa obligasyon, mas gina choose nilang self nila over sa future obligations. So ang ilaya subong niya priority ma-travel into sports sila. Correct. Pickleball na. Mga
0: dabo komigo na
1: pickleball
0: pickle bowlers.
1: Ano na? Bowlers, no?
0: Pickle bowlers ang tawag
1: pickle sila. Pickle bowlers ang tawag sila sa ila. O, mayong hapon sinyo tanan. Grabing hype sa pickle bowlers.
0: O, grabe. Halos tanan subong gina-convert. May mga basketballan, covered court subong gina-convert, pickle ball.
1: May mga kilala ko, gaya. Mga pulista, mga amigo, hindi lang kumagambal. Yung tourney, why na kuya basket? Nugget sa basket mo. Yung ga-pickle ball ako. Ling ko nga man, yung kidamo mga guwapo.
0: Yan.
1: Oh, grabe ni mga pulis to, mga matutulis pag hapon sa inyo mga sards. Sinong pulis mga amigo, eh, grit da?
0: Kalala, kabalo na lang. Budlay kay...
1: I-greet na aton yung mga amigo da sa tanan nga police station sa Bacolod, no? Tornays.
0: Kag sa Nokpo naton.
1: No? Oh, sa Nopo pagid, Tornays.
0: Nokpo and Nopo. No, pero gentlemen, na muna, mahalong gig ka mo sa mga partner nyo. As much as possible, do not make or do not do any act that will cause psychological and emotional trauma.
1: I-explain mo to na sila kung ano ang psychological trauma.
0: Oh, well, or violence. Oh, ang psychological violence is
1: anong ginabatsyag sa isa ka babae kunara sa ginatawag na psychological trauma.
0: Ah, okay.
1: Or anxiety at all.
0: Mga usual sin may say for example, no. Na may nagwa nga chismis sa imo nga may ara ka babayi na balaan sang imo nga partner or missis. Usually ginabatsyag na nila hindi sila katulog.
1: Okay.
0: No, hindi magkaon.
1: Way gana
0: maligo.
1: Way gana magguwa.
0: Oh, sige lang hibi.
1: Okay.
0: Tapos nang mahimo pa na sila ya ga-convert na sila into detective, kay tanan mo yang
1: NBI
0: na sila. Nakatulog ka be. Ngayon do gayang cellphone mo ginakote na nila, nahimo pa na sila tawag ni inang forensic examiner, no? Nan. Ina tanan pag nakita niyo na gentleman, alam niyo na, no? That is distress. That is trauma. Psychologically, no? Kaga isa pa gentleman na tandain niyo. Mas dako ang penalty sang psychological abuse.
1: Sa physical abuse.
0: Physical abuse, no? Diba? Kagamay gamay lang ya compared mo duha. Yung gamay tawag ni bullying ang penalty. No, grabe ang kita niyo naman ang bagong case, ha? Wala lang siya nagtuhaw sa date of marriage kaging cancel niya lang unilaterally. 2 years to 9 years siya mo.
1: Attorney, anong defense mo yabi kung ikaw ang lalaki? Di, maano ka na lang kay ti ang psychological violence nagadepende sa ano sang babae emotional.
0: Oh, ano na siya eh, tawag ni subjective na iya sang subject, that's very subjective on the part of the woman, no? Kay miyara man ibang babae nga kung di kaya magtuhaw sa kasalan bahala kada. No, move
1: diba,
0: on lang.
1: Diba, may araya mo na ang klaseng tao.
0: Correct. That's why, ang hambal na
1: sa Supreme...
0: Wala epekto. That's why, ang hambal sa Supreme Court da, ang breach, ang hindi niya pagpakasal by itself, hindi na niya among naka-convict sa iya.
1: Sige, klaro, bisa.
0: Okay, klaroon ko.
1: Sa mga lalaki, especially sa mga lalaki.
0: Klaroon ko. Ang sa ini nga bagong case, ang hambal din sa Supreme Court, wala yaging convict ang lalaki kay tungod ging wala siya nagpakasal sa babae.
1: Okay, klaro.
0: Klaro ah. Ging convict ni siya because ang babae nag-undergo public humiliation or nahuian.
1: Na-depress.
0: Okay. No? Nagka-anxiety because wala sa pinakaslan sang lalaki.
1: So, ang epekto
0: sa
1: amo na
0: siya kung na
1: kasuhan siya.
0: Ging kasuhan ka, ging convict ang lalaki because sa effects ang ginhimo sang laki.
1: Tungod sa ginabatsyag sa babae.
0: Okay. Effect. No, hindi kaya ang act but the effect of the act.
1: Di, kung ikaw lalaki, Tornays, anong dipinsa mo, di ba?
0: Kung ako lalaki.
1: Pwede subjective eh. Depende sa nabatsyag sa babae. So kung ikaw ang lalaki, di ano yung dipinsa mo?
0: Well, there are multitudes of defensemen.
1: Kasi basi pwede lang yan ka drama-drama ng bayi.
0: Oh, isa pa na.
1: Nga na huyaan siya.
0: Oo, oh, syempre, no?
1: At patsang siya sang depresyon.
0: Well, if kung maki, kung may ara kaya, kung ikaw naman lalaki, kag may evidence kaya nga, uy, ginimuhimo lang niya sang bayi yang psychological kag emotional trauma, when in fact, wala man siya, gusto niya lang yung balusan ka. Well, ipakita mo yung mga succeed or mga actions man sang babae after the fact sang hindi mo pagpakasal. Kung say for example galagaw-lagaw mo lang sa,
1: yes,
0: or nga or any evidence that would show nga ang bayi ya continued on with her life. Tapos normally
1: may bago naman nga lalaki
0: or may bago man sabi nga lalaki, di ba?
1: So pwede mo dipinsa.
0: Well, that would be your defense kay masiling ka, oy your honor, ano nga psychological trauma ang ginahambal niya na?
1: Perting
0: enjoyment niya. Oh, gabar. May upod sa gani. Oh, oh, may gabitch to sa. Ako gani. Di ang...
1: Gahiking.
0: Oh, gahiking. Oh, di ba? Well, I think that's a viable defense. Kasi you are striking at the very core of the crime, which is psychological abuse. Then how can you claim that you underwent psychological trauma kung kanormal man ang giho mo?
1: So, mo lang dipinsa dapat.
0: Oh, di ba? Kanormal man ang giho mo. Galagaw-lagaw ka pa gani. Nagpa-Japan, nagpa-US ka, may upod ka pa. Tapos sa mga pictures mo, mga videos mo, grabe pang kadlaw mo.
1: Oh, di ba?
0: Di ba?
1: So, don't lose hope, mga
0: correct,
1: lalaki.
0: Correct. Oh. Kaya nga, how ang psychology... Remember, kung... We cannot read the mind of the person. Hindi tayo mabasa.
1: Hindi.
0: Sa din tayo ginabasa sa iya nga actions. Iya nga overt act or iya nga actions.
1: Galing kay Tornay is di nagpa-undergo siya psychiatric
0: evaluation. Yun lang.
1: Hindi ginapatihan niya sa kurti na ito ng expert opinion.
0: Correct.
1: Sang psychiatrist.
0: Correct. May weight ginaya no, ang expert opinion sa mga psychiatrist. Kasi expert na sila sa ilang field eh. No, pero it doesn't mean na
1: absolute
0: ng ila yang ang ilang examination
1: kasi may bias man.
0: Hindi mo na ang the court gani is not obliged to give full credibility sa ilang results sa ilang examination, no? Hook, line and sinker. Why na ya? Even sa ging clarify gina sa Supreme Court, no, sa mga nullity cases, no, nga ang pagdetermine sa psychological incapacity of a person does not depend on the psychiatrist. It depends on the court.
1: Yes, I agree, Tor.
0: Diba?
1: Yes.
0: Sa judge ginaya, even if nagambal ang mga psychiatrist nang testify nga you are psychologically incapacitated, pag nakita sa court sa total, because of the if looking at the totality of evidence nga wala ka man psychological incapacity, no, in contravention sa imo nga gipakita nga examination sa imo, kag ma-decider ang court nga you are not psychologically incapacitated, then you are not psychologically incapacitated.
1: So that's why ang
0: kay iya ka kurtin,
1: that's ayan. Why ang sa bag-ong case man Tornay, ang psychological incapacity ang balas ng Supreme Court, hindi na siya medical concept.
0: Correct.
1: It's a legal concept.
0: Legal concept. So, tama.
1: So bisan na hindi kaya mag-produce siya sang evidence to prove nga may psychological incapacity ng isa katao, ang court niya, may ara niya sang ano man, power to
0: correct
1: determine,
0: no,
1: kung ang isa katao is may psychological incapacity.
0: Correct. Oh,
1: so,
0: kasi legal
1: based
0: question.
1: On legal concept.
0: Oh, legal concept.
1: Is legal concept.
0: Mm, even if wala kayo nagpa-psychiatrist or psychologist, no, nga wala mo ging present na sa court, no, to prove nga may ara ka psychological incapacity, but if the totality of the evidence nga gin-submit mo sa court points nga may ara ka psychological incapacity, then ang korte, yeah, i-grant na sa ang korte. Kahit legal question mo.
1: So, pareho man na sa...
0: O legal concept,
1: pareho man na sa psychological violence, even if hindi kaya mag-undergo psychiatric evaluation.
0: Correct.
1: Di nag-depende man na Japan sa court.
0: Correct. Kung may ara ka naman to yung video nga gahibi kay bilog ng adlaw,
1: oo,
0: tapos may mga witnesses ka itong amambal nga, wala na siya nagkaon. Kag kung mapakita mo magidya ang weight mo, may weight loss kagid.
1: Yes.
0: That would be enough, no, for me, to for the court, no, to determine that you really underwent psychological trauma. Kasi may araman mga markers eh.
1: tinong ma-advise mo sa aton mga kalalakihan, Tornace?
0: Ang ma-advise ko sa mga kalalakihan, hindi ka masagay, hindi ka masagay promisa. Ngayon, hindi nyo matupad.
1: Kaya kada mo, naging dyan siyang landmark cases pag-abot sa Bausibla,
0: Tornace. Oh, matintihin, gig ka mo, gentlemen, ha? Hindi ka masagay promisa. No, kung hubog ka mo gani, hindi ka mo yan manawag sa ex nyo.
1: Sa ex nyo, mabalik ka pa.
0: Mabalik ka pa.
1: Ipasi, gamiton.
0: Correct.
1: Against inyo.
0: Correct, correct. Mahalong kita, halong. Mahalong kita. Halong ta kay kalamo sang layi naton subong, no. Ang hindi criminal act sang una, subong criminal act na.
1: Grabe gan attorneys.
0: That's the evolution.
1: Pag-develop la sang layi naton. Especially yung Bausi, no. Nag-evolve. Kag daw ang laki daw amuning target.
0: Pati sa ano pa lang niya, violence against women and their children mo.
1: Sino ang target di? Kundi mga kalalakihan. So dapat ikaw mo yan.
0: Kaya ito, Tornegab, ang tibo ba pwede mga kasuhan, Bausi?
1: Daw, covers la, Tornegab.
0: Pero say for example, tibo ang partner sa babae. Hindi, no? Kaya mga specific ang Bausi natin eh. Lalaki ginaya. Ang gender-based ginaya mo.
1: Base, Tornace.
0: Diba?
1: Why pa man, do landmark case about that. Base, in the future, Tornace, kaysa rape, gani, pwede na yan, diba, man to man.
0: Yes.
1: Woman to woman.
0: Kaya wala, hindi man gender specific ang letters ang rape. Ang layi. So, it could be committed by either a man or a woman.
1: Yes. Sa Bausi,
0: unless ang rape mo yan is atong sa 269A, tama ba na, na can only be committed by sexual intercourse.
1: Yes.
0: No, inaya lalaki ginaya.
1: Lalaki.
0: Pero ang second nga types ng rape through sexual assault. But can be committed by either a man or a woman.
1: Oh, yes. Abola siya.
0: Time out, no?
1: Time out si
0: Grabe nga naman, Ethan. Gapanami, pa kami digani.
1: Do basketball, no?
0: Pero anyway.
1: Kaya mag-greet na lang ta sa aton, mga may kapag-greet ni happy birthday, taga-Bamsi. Mga taga-Bamsi da, particularly kay Jumel Willar.
0: Si...
1: Baga pag-greet ni si Jumel, ho? I-greet si Jaya, birthday ya subong.
0: Jaya.
1: Happy birthday. Happy birthday, Jaya, taga Bamsi, sa billing section. Kung magpa-admit ka, Dr. Nays,
0: ang taong talaga si Jaya.
1: Si Jaya. Happy birthday, Jaya.
0: Siguro si Jaya, ang iya mama or parents, si idol si Jaya, nga singer.
1: Basi. Di, wait at a chip po, Dr. Nays. Pagkakita na yun, magkita liwat, next Friday.
0: Hopefully, next Friday. Ari naman ta.
1: Ari ta. Kag may aratagli mga upcoming legal aid, may chimpo patagamay sa SM September 19 10 to 6 p.m. sa Himamaylan September 22 kag sa La Carlota September 30. Yaka Integrated Bar of the Philippines.
0: Yaka IBP na, okay.
1: Di ma-attend na to.
0: Kita na ito.
1: Dungangan aton nga credits sa pagserbisyo sa aton nga komunidad.
0: Correct.
1: Tornace. May ngapon sinyo tanan. See you next week.

0: D3Bio Health News. D3Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio.
2: Ano bala ang antifungal specialist nga ara sa D3Bio? If you talk about viruses, bacteria,
3: viruses, ara si Monocaprin.
2: Monocaprin, Monolaurin. Superstar nga tag team, Monolaurin and Monocaprin.
3: Ano pa na klase nga virus?
2: Ano pa na? Wala na siya labot kung ano na sa klase nga virus, top na una ni D3Bio tungod may Monolaurin kag Monocaprin. But when it comes to fungus, Monocaprilin. Monocaprilin is part of the array of monoglycerides found in D3Bio.
4: Mas nagasuffer sa fungal infection ang aton mga suki nga kababaihan, Sir JP, Dr. Ramil. No? Because mas ang ilang reproductive organ bala is much shorter compared sa aton sa mga lalaki. Kag mas open ang ilang reproductive organ. Kag ang ila sini simptomas is sila ya ang nagabatsag sang masakit nga pagpangihi. Compared sa aton ng mga lalaki nga sample nagka-infection bisa candida.
2: Mamuna ang mga example ni Sir Kevin, kung may mga infection ka sa mga fungal infection ka sa imo, ano no, reproductive organ lalo na sa aton kababaihan no, kay ang candida albicans will just wait for the perfect opportunity, magdamo na ni sila, budlay na sila punggan. So, ano ang ginaobra ni caprylic acid? Ginaguba man ang ilang membrane. Ang ilang membrane nga ginausar man nila to attach sa aton cell. Without that capability to attach to our cell, they could not infect. Without that skin nga ginguba ni caprylic acid nga anak kay D3Bio, hindi sila kapadamo, hindi magkatol ang dapat, hindi magkatol no, ang sa dalom. So mga girls no, mga
3: professional may nami subong ako nga na-discover na to, Sir Boy. Di ba fungal infection ang dandruff?
2: Kaspa? Uy,
3: nadumduman ko sa muna ang mga tigulang palabutang bla hiso. Hiso bla halin slubi, Sir Boy. Wala kaspa mo?
2: Kung ikaw, babahi,
3: dapat pala inom ka.
4: Palainom ka D3Bio.
0: D3Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, sa ka-full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio. D3Bio.
6: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3Bio. Ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Pabakal sa mga butika. D3Bio.
3: Ang bintaha, Sir Boy, amon eh. Kung ako babae, babe, palainom ka D3Bio every 8 hours, Sir Boy. Ang bintaha mo is, gada mo ang probiotics. Importante na para sa inyong female hygiene. Aside sina, pamatsyon niya ang mga candida albicans because of the caprylic acid nga ara sa D3Bio. So, amo na ka the best good for female hygiene ang kuan ang D3Bio. Dari ko nakita, Sir Boy, ano ka nami gid sa D3Bio ah. Di ko mention dan sa una nga patuluan ang imo mata kung may psoriasis ka, patuluan sa gatas ang nanay.
4: Gatas ang nanay.
3: Gaayo ba lang iban?
0: Correct. D3Bio.
3: Dantawab lang natural versus synthetic. Natural antibiotic and
7: synthetic
3: antibiotic. Ang latak sa synthetic antibiotic, grabe ang kuan, patay niya ang mga kuan, mga good bacteria, even free radicals, pwede niya mano, matuga. Pero ang natural, Sir Boy, after nga mahimo siyang antibiotic for 8 hours sa imong lawas, after siya na, mahimo siyang energy. Ang pinaka-the best nga energy nga gamiton pagin sa utok mo. Ikaw gani nga may motor gani, gusto ka to premium, imo itugong, hindi gusto sang ordinaryo nga gasolina. Especially ang mga may kwarta. Gusto nila mga premium, mga
2: hindi
3: special.
2: Hindi to ko sa octane.
3: Ato ko sa special niya. Pero ay kakabalo, ang pinaka-the best nga fuel sa imo brain is the ketones from D3Bio. Sana, kung alam ka, D3Bio ka nagin. Kita mo na kung anong bintaha. Kung isipon mo ang imong kwan, guro sa kada bintaha, di matawaran ang gasto. Hindi ka mag-anugon nga mag-inom damo sa ano, D3Bio. Kaya nga, wala problema kay hindi kaya matoxic sa iyang akuan, iyang vitamin D3. Because D3 in D3Bio is small amount. No need nga kinanglan nga magtaas ka.
0: D3Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3Bio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangkat ka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita tub-tub sana.

0: Love? Ano ini?
1: Oh, di ba, love? Nami siya, no?
0: Para sa di na, love.
1: Love, latest ni siya nga smart glass, love. Abi mo, 18,999 na siya.
0: Love, kamahal si niya. Kung tani gininvest na lang sa lain.
1: Love, investment money. Tanan niya ginabay ko, pwede mo na mabaligya.
0: Ay, kanugon sang kwarta, love.
1: Ay, si love bala mo.
0: Okay, sige. Wala na ako sang mahimo pa. Ara naman amo.
1: Yes, ara man lang gali. Amo ginabala love ang inanamian ko sa imo mo. Abi, dali, dali bala.
0: Love.
1: Love. Kulang ka lang imo ya sa angga.
0: Love. Love.

0: Tol, ba si Bitmong Slim Bagay niyo? Dubai niya, Lin?
1: Tol, alang-alang, Tol. Malmahal eh, ha?
0: Oo, mahal kid man eh, pero kay Tig Grupo, 3 mil na lang niya. Down ka lang 1.5, dason lang 1.5.
2: Bah, ano, Tol?
0: Oh, nga nakibot ka ako. Wala ko ibalit nag-lahog, Tol. Grupo, oh.
1: Tol, bala, Tol.
0: Oo, gani. Hindi nga, dala na ding 1.5, ha? Puta ako na discount mo ba? Dason lang ang katunga, ha?

0: Love? Aryo? May dala ko nga pamahaw.
1: Yeah, thank you, love. Bo timing gid. Gutom na gid ko.
0: Adi timing gid, love. Paborito mo gidingin bakal ko.
1: Salamat gid, love. Ma... Anay ka? Daw ba gong sling bag mo, love, ha? Kaya sinoy na?
0: Siyempre akong, love. Ginabaligya kay na sang office mate ko. Tapos, nag-down ko katunga. Tapos, daso naman ang katunga.
1: Ano? Ay, love na siguro kung mahal, ina.
0: 3K man lang, love. Maya man dyan, eh. Iguba na nga daan ang sling bag ko, eh.
1: Love, damo man sa tag 150 sa downtown. Bakod pa. Kay ang ginbakal mo, subong? Ay, pero tinaya ka mahal. Tanugon sang kwarta.
0: Sige lang bala, love. Inid ko man, ini. Kalaya na bitulukon sa sling bag ko nga. Gisi-gisi na.
1: Bot sa imo, love, ha? Uyang-uyang ka lang imo yung sang savings, ta?
0: Oh, Aister?

0: Darrell, naano ka? Dawalin pa ka ina nga wala mo ko ginasapa ka. Akig ka bala sakon?
1: Hindi ah. Wala man ako sang dapat nga ikakig, di bala?
0: Ay, sorry na. Ay, base ko na offend ka sa ginambal ko.
1: Napinsaran ko nga. Gusto ka, love. Aho man lang to sa sling bag ini. Nga kamahal git. Iuli ko lang ni Boss, love. Kanugon matuod sang kwarta eh.

0: Live News.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nagkaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtimulang? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkantosinitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ang katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Kitsa
1: ako tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakang sa mga butika.
9: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
10: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
9: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
10: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
9: Energy booster.
11: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye? Pirmiga katol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
16: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift,
19: OT,
20: Breadwinner.
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
21: Drink responsibly.
19: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go. Go with the flow.
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy.
18: Charmy, let's go with the flow.

0: Love, kamusta ang sabor sa tinola?
1: Medyo kulang sa asin. Pero pwede na.
0: Ginungod yung gina. Kabudlay nga daan nga magbalatian ta sa kidney. Oo, gali, love. May ma-deliver di karon ha. Basi, hindi ko bala maabdan, how? 9 a.m. da nang sulod ko eh. Maayo na yan kay ikaw, 2 p.m. pang sulod mo. Ikaw na lang kanon receive, love, ha?
1: Ha? Delivery sa ano, love?
0: Kwan, nag-order ko sa online para sa salog ta. Arab lang PVC vinyl nga tiles, how? Nami siya, love.
1: Ano? Nakatiles naman yung balay ta?
0: Ay, kadanlog, be love. Mas nami ang PVC nga tiles. Amo nang uso, subong eh. Hay love, swerte ba lang nga color ang ginpili ko?
1: Nga. Pila to, love, ah?
0: Mga 7K lang tanan, love, ah.
1: Bah. Ano? Kadakogi daw?
0: Vinyl na iya, love. Eh, hindi ka magkabalaka, ah. Para manadi sa aton, ah.

0: Oh, ano, love? Ano sa imo? Namit ba ng ilang food?
1: Oo, love.
0: Siyempre, ka-pricey manabi. Ano pa? Namit. Pero okay lang, bisan mahal ah. At least, worth it man. Super namit.
1: Pero tani, love. Gidyo tayo mo lang order. Basi bala ko ma-short ah.
0: Ay, hindi ah. I-credit card ta lang.
1: Love. Kadako na bala sa balay ranta.
0: Mabay ranta man ah, love ah.
2: Sisi!
0: Oh! Ay! Sisi! Ikaw!
2: Sining ko git eh. Ang bagod ka mo git. Ayong adlaw na tagali. Hi, Daryl!
0: Ay, Sisi, magpungko ka. Basi wala ka para ka lunch? Dali na! Dali gina nga. Tawagun ko ang waiter.
2: Yes.
1: Love?

0: Love. Pwede na bala makahistorya, Nay?
1: Pwede kid, love. Ay, nga ah. Ano bala, ina?
0: Kada ko nasang utang ta. Ikunta ni. Hagan-hagan lang sa gasto, love.
1: Natungod bala yung nakaina sa miga ko?
0: Oo lang. Kagindi lang parte sa iya. Kundi sa mga ginapamakal mo.
1: Okay, sige. Sorry lang, love, ha? Sugod-subong, matipid na ta. Abin niya da magsulusong, good, ha?

0: tol, gusto mo? Rato lang niya. Iyan ni ka, oh, tol ko nga ba rin.
1: Ah, Rilo? Oh, wow! Amo gining gusto ko, tol.
0: Pakla na. Ups, base. Iuli mo naman na, ha? Planay wali, ha? Ito la.
1: Okay, ha? Bilani, tol, ha?
0: 2,000, tol, ha? Ano, tol? Deal na, tol?
1: Ah, ate, sige, ha?

0: laptop. Thank you, Kidlove.
1: Oh, nahaponan ka, Kidlove, ah.
0: Ah, kakuan.
1: Una pa ko di abot si mo.
0: Love, ikasabad abi kay Tolkienit, eh.
1: Mm, nga man, ha?
0: Ginbaligyan niya ako sang relo. Eh, ayawan ko ayo, eh. Tulo ka, balalabo? Uurig niya. Iya ko na sa magulang yang amarin.
1: Ano? O tita ni nagtawag ka anay sa akon antes ka nagdesisyon nga magbakal sina?
0: Ano? Eh nga matawag ba ko, love? Kay para may inis sa akon. Nakita mo naman ang relo ko. Pero tinakadaan.
1: Nagapinagusto ka na lang, Daryl, how? Wala mo nagit guya ginarespito?
0: Aister? Anong maginap gapinagusto?

0: kon para lang sa kaugalingon mo.
1: Darin?
0: Ay, sir. Kapoy na ako mag-adjust sa'yo mo. Kapoy na ako! Lahat ako mga balayra na sa bangko, pirte ka na ako. Sino mabayad ako? Ako lang! Dumabuang na ako sa'yo mo, Aister! Dumabuang na ako sa'yo mo!

utang diri, utang didto. Bayad diri, bayad didto. Amo na subong ang kabuhi namo ni Aister. Halos lubong na kami sa utang. Naghinulsol siya sa iya gawi, kag ako naghinulsol man. Ang akon lang nasakitan tungod ang akon gusto, nagapamalabag siya. Pero kung iya kagustuhan, wala ako sang mahimo, kag wala ako sang right magpamalabag. Nagpadalagid ako sang sulat sa inyo programa, agud magpangayo sang nagakaigo nga laygay. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Daryl.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Alas 2:28 ang aton oras, mga ka-K5. Ang pananaawan ko, kuya, sa numero. Last 2:28 ang aton oras. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Tamang-tama. Nagpatimpla si Kuya Kenneth sang gabi. Pero ang iyang coffee is pre-bio coffee. Why kami audio? Please, technical department, alert, alert. Wala kami audio.

0: Sa mga suki naton nga mga senior citizens, good afternoon sa inyo. Salamat sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Kaya na may program kuya nga aton nga mga amigo nga mga abogado. O nakapamati na naman sila sa mga amigo naton nga mga abogado. Thank you gali sa mga nagapamati sa aton dira sa Sumag Public Market. Sa mga vendors dera, good afternoon.
1: Yes.
0: And sa mga drivers nga nag-monitor, mga taxi drivers, jeepney drivers,

0: sa mga tricycle drivers nga nagapamati man sa It's Your Time to Shine program, maayong hapon sa inyo tanan.
1: Maayong hapon man sa kay Nanay Minda, silingi sa akong Tita Shine. Brad pa, tamyam ako bi kay Ma'am Shine bi sa karon sa program It's Your Time to Shine. Nanay Minda, maayong hapon sa mga nagapamati dala sa may mansion, sila ni Toyto Marlon, Goloran, good afternoon. Nangan-Jean, nangan-Alin, nangan-May, nang Genevieve, te Nene, te Shirley, nung Rap-Rap, nung Jason, te Jovelin, to Marlon, kagang Garden Duty, nga si Sir Moore, good afternoon. Kagay Tito Bongbong, kapamati subong. Sa mga construction workers, nga nagapamati, sila ni Tito Renato Arsoa, mga upodyada, sila ni nung Butch Lariosa, good afternoon, Sir Billy, Sir Tonton, kag si Sir Samuel. Good afternoon sa inyo, tanan.
0: Sa mga followers ko man kuya sa page ko, Sunshine Lacson, yes. Original, maing hapon sa inyo.
1: Hapon.
0: Sa mga KSS members nga nag-monitor man right now sa It's Your Time to Shine program, salamat gyud. Balikan ko lang ang istorya kaina sa drama Pinanid sa Gugma or The Pages of Love. Grabe ko yan, no? Kwarta ang ilang ginaawayan.
1: Gani.
0: Kwarta ang ilang ginabaisan, kaginapuisan.
1: Wala untat. Wala ginuntat dito siya, hindi pag-away-away na.
0: Kwarta, utang deri, utang dito. Hindi ninyo pag-usiki ang kwarta. Abi ninyo, once nga magasto mo na ang kwarta, wala sang kasiguraduhan kung mabalik pa ina buwas. Daw kaangay bala sa inyo nga kabuhi, sa nga aton nga kabuhi, nga wala man sang kasiguraduhan. Kung madula ang dako nga kantidad sa imo subong, pasalamat ka kung buwas buhi ka pa. Kay makasiling ka sa imo kaugalingon, nga mabawi ko pa ina buwas, Tita Shine. Makatrabaho ka pa. Pero paano kung buwas madiagnose ikaw nga may malala nga balatian, halimbawa cancer, gulpi ka lang natumba, gulpi ka lang na comatose, kay nagtaas gali ang imo nga blood pressure, kag naglupok ang ugat sa imo nga ulo. Ang tanan nga ginsupot mo, bisan pila pa na kamilyon, maamat-amat na ubos, kag hindi na madugangan, mabuhina na lang ina nga mabuhina. Amo na gani ang siling ko, wala sang kasiguraduhan. Ang masakit, ang utang, Diyos ko miyo.
1: Utang na lang utang.
0: Oh, utang. Kung magmasakit ka, utang. Ang tanan mo nga utang, my goodness, hindi mo na mabayaran. Dito na lang na makadto sa imo balatian ang tanan mo nga kwarta. Hindi ka nakapamayad sa imo nga balay. Kung may utang ka nga balay. Hindi ka na makapamayad sa imo nga mga salakyan. Kung may utang ikaw nga salakyan. Dito na lang na makadto sa ospital. Pag sa imo nga mga bulong ang imo nga kwarta. Or ang kwarta, or ang kinitaan sa imo nga asawa, or bana. Di anong matabo? Halimbawa, kung marimata na ang balay mo, bawi una sang pag-ibig. Kay way kakabayad sang utang. Kay ang kwarta, ginusikan nga ginusikan.
1: Gasto-gasto lang.
0: Diba? Tidiin ka maistar sa dalan, kung wala ka na istaran. Kung halimbawa, ang breadwinner sang family, nagmasakit, nagka-cancer, nag-coma, kay ginataki sa kurason, gin-high blood, naglupok ang ugat sa ulo, ti anong matabo? Why na ka mo income? Kung ang asawa wala sang trabaho, kung ang bana wala sang trabaho, wala sang income, anong matabo? Butungon pa ginang inyo nga balay, kay wala mabayaran ang utang. Wala na kamo properties, kay ginusikan nyo ang mga blessings. Ginusikan nyo ang kwarta nga ginhatag ni Lord sa inyo. Tidiin kamo karon maistar kung butungo na ang inyo nga balay kag mga salakyan. istar gid kamo sa kilid sang dalan. Amo na gani kun hatagan ka sang Dios sang grasya subong, magpasalamat ka kag tipigi kun anuman ang may ara ka. And samtang nagasigisigi hatag si Lord sa imo sang grasya, kinahanglan kaayuhon mo man ang imo nga relationship sa imo nga isigdadawo. Kay kun pananglitan gamadulaan ikaw sang propiedad, or maubos ang imo nga kwarta, or maabtan ikaw sang balatian, damo ka friends nga mabulig sa imo. Kadamo sang mga mag-asawa nga nagabulagay tungod sang batasan sang ilang nga asawa, kadamo man sang nagapakigbulag tungod sa batasan sang bana, kadamo sang mga nagbulagay tungod sang kwarta, tandaan tagid niha nga ang success sang marriage nagadepende sa asawa kag nagadepende man sa bana, mga ka-K5.

0: hapon gid sa aton nga mga suki dira sa Barangay Sumag, especially sa mga taga Purok Mabinuligon. Good afternoon sa kay Sir Jose Talandron Segurado. Salamat gid sa inyo pagpamati dira sa Barangay Banago, Barangay Sumag as well. Barangay Sumag nagdali si Sir Jose and sa mga suki naton once again. Dira man sa Barangay Banago, good afternoon. Thank you sa mga security guards. Halin sa Lunes hasta sa Biyernes, kuya, nakaupod nato ng aton nga mga amigo, mga tagpalamati nga mga security guards. Sa mga amigo nato nga mga taxi drivers, ang presyo sang krudo kag sang gasolina masaka na naman sa Martes. Kung nagbuhin sila 3.58 sang tinalikdan nga Martes. Bala may rollback last Tuesday, mga lapit 4 pesos.
1: Ang buhay ay ganyan.
0: May next week kuno sa Martes, madugang na naman ang presyo. Bawi o nilang ilang aging buhin last week, madugang na naman sila this week. Siling sang mga sources from the oil industry diri sa Pilipinas, posible ko nga maglabot sa tubtub 4.50 kada litro ang idugang sa presyo sang krudo sa masunod nga semana, base ina sa tatlo kaadlaw nga trading sa international market. My goodness, buhin kamo 3.58 kada litro sang nagligad, tapos dugangan nyo 4.50 sa next week na naman. My goodness, bawi gyapo, no? Ang presyo sang gasolina, posible nga madugangan naman sang tubtub 4 pesos kada litro sa masunod nga semana. Di mabalaan ta lang na kung pila ang ihatag naman sang Department of Energy nga figure angot sa price hike, no, or idugang sa presyo sang produktong petrolyo sa Martes. Kasakit man nga mga balita pamatian man
1: at may nakalaang
0: salamat sa kay Ma'am Lorena Torregi. Always ginagapamati sa It's Your Time to Shine program.
1: Sa iyo buhay.
0: Damo-damo ko di bala kuya sang talamyawo.
1: Ang kanang Diyos na may lala.
0: Mayong hapon man sa kay Ma'am Charmaine Hentika Javier. Po nakita ko man si Sir Dudes Molina dito sa may City Mall. Sir Dudes, good afternoon. Kung nagapamati ikaw, salamat gid sa imong family also, no? Kumusta lang sa inyo tanan? Salamat gid sa pagpamati. Yes, kuya.
2: Mayong hapon sa kay Mami NN Jen Yabla. Siling niya, nakamonitor lang kami di, kuya. Mayong hapon sa kay Miss Shine.

0: Good afternoon man. So kay Sir, ano ni siya man? Seryo? Peksyo? Cirilo Peksyo, gali ko yan. Good afternoon, Sir Cirilo Peksyo. Salamat po.
1: Kayong hapon man sa kay Ma'am Marisa Gallineros. Good afternoon, Kuya Kenneth. And Miss Shine. Salamat po, Ma'am. Kag kay Sir Leonardo Sevilla. Good afternoon.
0: May ginamonitor kita nga isa ka tropical depression sa nasilangan nga bahin sang Pilipinas. Kaya nasang aga sa forecast sang pag-asa maapektuhan sang ginatawag naton nga habagat, ang Antique, ang Iloilo, kag Guimaras. I-check ta naman na karon sa hapon mga 4 PM para sa aton nga weather update kung apektado sa gihapon sa ginatawag naton nga southwest monsoon or habagat ang tatlo ka mga probinsya dito sa Panay Island. Maghalong gid sa leptospirosis mga ka-K5. Nagsaka na sa 378 ang kadamuon sa mga nagkalamatay sa bilog ng Pilipinas bangod sang leptospirosis. Kung maapektuhan ang inyong nga kidney, my goodness. Grabe na ang agalastuhan. Ang mga nagpositibo sa leptospirosis sa bilog ng Pilipinas from January to August 29 this year, nagsaka na sa 6,253. Sa last ko nga monitoring, kuya, mga masobra pa ito, 5,000. Pero galing kay Tia mo na bala, kuya, nagbubo ang ulan sa Luzon, sa Visayas, nagdamo ang mga lugar nga ginbahaan.
1: Yes.
0: And syempre, basta may baha, may leptospirosis. Ang leptospirosis, once again, is a bacterial infection. Halin sa ihis ang ilaga na, kuya. Ikaw maghubog kita sa baha, kag may pilas kita, pwede nga magsulod dira ang bacteria. Pwede siya nga mag-upod sa daloy isang aton nga dugo. Kung wala kita pilas, pwede man siya magsulod sa aton nga baba, sa aton ilong, sa aton nga mata. Kag mag-upod man sa daloy isang aton nga dugo. So kunara na siya nag-upod sa daloy isang aton nga dugo, pwede niya nagubo ng aton nga mga organs. Pwede maguba ang aton nga mga kidneys, kuya. Amo na ang mabudlay sa leptospirosis, mga kagayfang. Ang siling sang Department of Health from August 2 to August 29. Nagsaka sang 77% ang kaso sang leptospirosis sa bilog nga Pilipinas. My goodness, 2:49 PM, mga ton oras. Take care of yourself. Hindi lang leptospira ang pwede nga maguba sa aton. May mga viruses pagin. May iban pagin nga bacteria, may fungi. Take your D3 bio every day.
1: May DC pagin.

0: Kuya, halin sang Lunes hasta subong Biyernes. Pa'y kita kabasa sang aton kapalaran for the day. Good afternoon sa Kaiser Romy Pasigado. Sa mga friends tada sila ni Michelle, pero wala ko pa sila makita. Sila Link kag si Michelle. Thank you again. Gusto ko nagin mag-coffee, Kuya, DTX Coffee Mix. Available gali dara sa Kaiser Romy Pasigado sa Rome Store. Ara dara ang mga klinika products kumpleto. Sa Paglaom Village, Block 17, Lot 2. Pangitaan nyo lang ang Rome Store. Tomorrow and forever. Ang aton nga DTX Coffee Mix, may de-sugared sugarcane extract. Manggaranon ini sa natural bioactive compounds nga may antioxidants kag anti-diabetic properties. I know we'll be making
1: love. Dumapot-apot na kapatid ta Shaina.
0: Manggaranon sa antioxidant kag anti-diabetic properties. Amo na nga kun ang gamito ninyo or inumon ninyo is DTX Coffee Mix, hindi magsaka ang inyo nga blood sugar level.
1: Yes, amugin
0: na. Oh, unlike sa iban nga brands ng coffee, nga porti katam is, ang 3-in-1, ambot sa inyo. Hindi, gid ka mo sina. Basta may edad na kamo kag nagasaka na amat-amat ang inyo nga blood sugar level. Inanglan maging truthy kita even yes, sa mga brands ng coffee nga anton ginagamit. DTX Coffee Mix lang gid hindi makapasaka sa anton nga blood sugar level. Very safe sa mga diabetic mga ka-K-5.
2: Nakakapit ka na, naka-detox ka pa.
0: Thank you gid kuya for joining us. Sa Lunes kuya, may klase ka na no?
1: Yes.
0: Lunes no? Ma'am Yvonne Imperial, good afternoon.
2: Good afternoon.
0: Ma'am Lily Imting Balinas, good afternoon.
3: A merry little Christmas.
0: Manang Gloria Banaag Tumpa, good afternoon. Inday Jingle Ticar, good afternoon.
3: From now on,
0: sa husband, Inday Jingle Ticar. Sir Salvador Bongbong Ticar, good afternoon.
2: Sa mga nagpamati sa United Negros Rescue Unit. Sila ni Sir Warren, good afternoon.
0: Yes.
2: Kay Sir Gerald.
0: From now on. Basta Biyernes siya, ipit-ipit gid ko sa oras, kuya. Hindi tagin matamyaw ang tanan-tanan ng mga followers natin, ng mga listeners. But thank you so much sa inyo tanan. Siyempre, love-love ka muna mo ni Kuya Kenneth. And makita ay na naman kita sa Lunes para sa isa na naman ka-edisyon sa ating program. It's your time to shine.

0: Good afternoon man sa kay Ma'am Aubrey Sevillejo and sa kay Sir Al Rodrigo and also kay Ma'am Nelia Yanes Sibunga. Ini si Sunshine Lacson.
1: Kagito naman si Kuya Kenneth Uy para sa Kampiyon Kabalita. Serbisyo Publiko Kagkalingawan sa Negros K5 News FM.
2: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Mga ka-DTX 500, kamusta na kamo? Kamusta inyong adlaw? Ha? Na-okay na ang feelings, dubo ng blood sugar? Welcome sa among programa.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Ang aton nabatian kay na, hindi na siya kakita, no? Kay may diabetes siya. Amo na hinambal ko sa inyo. Once gani, palakaon kamo kanon, palainom kamo soft drinks, tamis, nag-noodles, nagpansit kanton, nagtinapay, nag-kaping at tamis-tamis. Mm-hmm. Oh, kumpleto tanan. Mm-hmm. Palakaon ka sugar, eventually mabankrap ang imo nga pangkriyas. Bisan pa ang imo nga mga ginikanan, wala diabetes, hindi ka magsalig. Time will come, magka-diabetes ka. Hindi man na ora mismo. You will start from border line, nasa 160 mo nga RBS, until such time magalala nga magalala. Now, anong resulta? Pag may diabetes ka, multi-organ failure. Unahon talaga na yung pinaka-experience na nabuligan naton. Diabetic retinopathy. Pag may diabetes ka, imo blood sugar taas, blood glucose taas, dok, iyang consistency sang dugo, tama ka na puyot. Nag-block ina sa imo nga mga gagmay nga mga ugat sa imo mata. Hindi masuplayan sang dugo, why oxygen mapatay ang tissue sang mata, hindi masaura mismo bulag. Amat-amat, garhom nga garhom, iya mata. Ang lain pa, Sir Boy, ang pagkabulag sa diabetes, hindi ma-solusyonan.
4: Correct.
3: Once your cells are died in sa imusin nga mata, mabulag ka.
4: Mabulag ka.
3: Unless islan ka mata.
4: Mm-hmm.
3: So, nung himuon, Dok Ramil?
5: Islan mata.
6: May tanong yung buligyan ang mata ba?
5: Dapat, yap. Number
6: gusto
5: one.
6: Gusto ko yung mata ni
3: Sir JP.
5: Number one, healthy lifestyle. Healthy lifestyle. More on fibers. Puta, tingala ko nga, di namiyan tao magsika ang gulay man.
3: Oh.
5: Di namiyan magsika ang prutas.
3: Tapos, kung magmasakit ka na, Dok?
5: Magmasakit na, muna pagkaon gulay.
3: Pag-abal sa doktor, oh, hindi ka na mag-aong karni, ha?
5: Prutas gulay ka na.
3: Nga, hindi subog nga. Ang mamulat pang masakit, ano?
5: Guys, lagapati sa itong Sir JP,
3: oh.
5: Hulat lang sila na yung magkabalat yan. Kaya, syempre, exercise, importante na siya. Kag ang tsakto nga suplemento nga may pagtuon.
3: Mm-hmm.
5: DTX 500,
7: may TC or Pure C,
5: dako makabulig sa mga problema sa diabetes. Kablo ka, Sir JP, kung ang imo nga cell membrane natampukan sa mga tambok nga iya sa baboy, baka, manok, kag iban pa nga mga mantikaon da, ang insulin receptor gakatabunan na, Sir Boy.
4: Correct.
5: Once nga gakatabunan, biskan ano nga panoktok na insulin nga nagdala na sa imo nga kuan, sa imo nga blood sugar, imo glucose, hindi magsulod.
3: Hindi magsulod.
5: So kung hindi magsulod, libot-libot na lang siya sa imo nga dugo. Gataas imo blood sugar, kag amo to ang manghalit sa imo nga lawas. Gumon imo transmitter, no? Tapos gumon niya imo mga nerves.
3: Gusto.
5: Mata mo gumon niya imo nga korason, imo kidney, amo nang kaloy.
3: Payo pa, mag-DTX ka na lang. At least si DTX nga ara sa imo presente sa lawas. Kung hindi ka gidya makajita, at least sige siya bulig.
5: Kung may budget ka sa imo soft drink.
3: Oo.
5: May budget ka sa imo nga mga tamis da. Why not nga islan mo lang na imo budget para dira?
3: Pero oy usto, pero do kung palakaon ka gid hindi na masarangan si isa lang ka DTX ah. You need once aga, once a gabi.
4: Dapat twice a day.
3: Pero hindi na magdubo sugar mo, ma-maintain mo na. Kung gusto kayo magdubo, DTX plus Gita. Hindi na pwede nga masalig
5: DTX ka ng plus exercise.
3: Exercise.
5: Kaya ka mag-exercise sa bilog nga adlaw, 1 hour nga walking or 1 hour nga jogging, mas nami.
3: Husto. Sige, muna sa may mga diabetes, history sa diabetes ng familia, hindi gid magkalipatan. Mag-DTX 500 ka na. Damo sa apektado, kidney, liver, heart, cardiovascular,
5: nerves,
3: brain, nerves, peripheral neuropathy, nephropathy, retinopathy.
5: Amo niya yung klase ng sakit. Kung huwag kagainom DTX 500, huwag kagainom may TC or Pure C. Amo lang yung balitian nga amat-amaton ka, patay. It's a savage killer.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: DTX 500. Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar. sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar. Wow. Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa naka-try sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
8: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay nami gid ini sa aton nga lawas.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number 1.5 K5 News. K5 News FM.

TGIF, thank God, it's a Friday, a Friday, mga ka-K-Fi. Kamusta? Kamusta nyo Friday afternoon? Hope na rin naman dasubong ha sa aton isa ka oras nga programa sa Friday Flashback. Siyempre, kaupod nyo subong sa inyong mga radyo. My name is Papa J, ang inyong DJ nga Yami Tilawi. Siyempre, diri lang sa inyong paboritong radio station K5 News FM 89.7 sa inyong mga radio dial. Kamusta mga estudyante na to diya karon nga nagamat-amat naghimos sa ilahang mga lago? Nagamat-amat na og ganang tawag ani? Nagamat-amat nagpamutos sa ilahang mga lago? Kay isa ka simana nga wala laba-laba kay sige lang lagaw. Nagpalabhan na naman sa ilang mga ginikanan. Nakatrabahan di man sumong na bao, mailan ni mga wala duty boys. Basta Friday kadaan na pagagabi sina, ano na mo, chillax time na na. Ang iba ay malagaw-lagaw na na kundi ito may mga life, mga night life bala. Naman na nakaanda na doon basta Friday gani, dapat i-relax na na kag dapat. Ang riff na doon may nakatindog na nga mabugnaw nga pulang kabayo. Anyways, bitcha 4 subong ha, sa bulan sang Septiembre. Bare months na gid. Di na gid mapugnan mga kagay 5, nagtungtong na gid sa bulan sang bare months. Sa diin ng tayhop subong sang hangin, medyo mabulubog now. Biskan init dod, pero medyo bugnaw-bugnaw na ang tayhop sang hangin. No? Pero sa ang gintayhupan ko sa ako niya kilala daw nagbaho. Labas ko ganyan ng mga radyo nyo dah ha. Sugdanda na nga doon yung programa. All these bad goodies ang doon yung mga tugstugan subong hapon. Mga karaan pero mga nagmigya pon pamatian niya mga sunata mga gagayfan. Siyempre preparado na diya sa doon nga mahiwagang baul. Maari na na din nakaplastar na nanigadaan. Inog ano na lang ni siya, inog haon na lang agina, inog pakaon sa inyo. Pwede makamuka request ha, kung may mga paborito kamudang mga danceable nga mga sunata. Way back 1980s, 1970s, 1980s, 1990s, and the early 20s mga K5. Pwede kamuka padala sa inyo nga mga request. Pinagi sa dyan niya text line 0906-2064-048. Pahuway tanay sa pabagting ah. Mabalik lang ta pabagting kung ma-okay na po na nga dyan yung Facebook Live, okay? Pero as of now, enjoy talang anay ang musika na gintagan ako para sa inyo mga gagay-five. Once again, at text line na doon, 0995-911-9913. Ayan, sige, padayan tanay sunahan. Pa-music, tanay, para makasaot na po si Franklin Martinez. Oras na doon, we've got 8 minutes down after 3 o'clock this afternoon. Programang Friday, Flashback! Kapot si Papa J, ang yung DJ ng Yami, Dilawi!

You're still tuning into your favorite radio station, K5 News FM, championing the lives of Filipino. May nga po lang dira sa may merkado publiko sa siyudad sa Escalante. May nga po yung tanan diya, hurot! Sa mga namaligya, diya karoon og lamas. Namaligya o kanang mga isda, nga priska pa kaayon, naglukso-lukso pa. Sa mga namaligya, diya o kanang mga utanon. May nga po yung tanan diya, ha? Sa mga namaligya, diya mga RTW. Amo man dira sa siyudad sang Cadiz. Good afternoon man dira sa inyo sa may Cadiz City Public Market. Ito mga suki loves dira ng mga tigpalamati, mga kaka-K5 sa Cadiz. Good afternoon. Yan, syempre, di man natin pagkalipatan, no? Dira sa siyudad sang Sagay ang ato niya mga suki! Ki! Ngayon nga, bunda sa imo, Kiki! Masok na doon yung mga tindiro kag tindira ng mga bakas-bakas katama ngita sang kwarta. May nga, bunda sa inyo ha. Kabay pa nga subong adlaw Friday. Kabay pa nga matimes 5 ang inyong binta subong adlaw. Nakong pilang binta nyo kagapon. Kabay pa nga madungagan subong adlaw sang times 5 o kung times 10 o kung mas maayo bagid times 100. Para mas damo blessings. May nga po sa kay Franklin Martinez. Ako si Franklin. May nga po. Chismoso ang ibala Frank mo. May nga po lang damay lang nga pagpamati Frank. And of course man sa kay Ma'am Yerna Olvido Marihana dira sa may Charlie Feed Supply. Ma'am Yerna, mayo nga po. Sa kay Bibi Matmat. Mayo nga po. Dasi mo Bibi Matmat. Ayan, sakay, dira naman niya sa akon nga mga amigo na kondra sa may receiving area sa Prince Hypermart. Kasi gabong wanda sumong ang aton niya program. Mayo nga, bolanda sa inyo tanan ah. Ayan, so ma-update lang ta subong ha. Sa aton subong estado sa aton nga kuryente. Ang daon ta kung may good news o kung may bad news. Adlaw-adlawon ta ni. Red alert na naman subong mga K5 o. Oh. Alin sa 7 ka oras na imo na nga 9 ka oras mga K5. Bilang gabang ya. Adlaw-adlaw ga-improve ah. Nagsugod na launa sa hapon ang red alert sa Visayas Power Grid mga K5. Base naman niya sa update sa Department of Energy o DOE. Sinigid lamang nga hapon sa Biyernes. No, base sa ilang anunsyo kagayina sa aga, alas 3 magasugod ang red alert kagalauna naman ang yellow alert mga K5. Magalawig ang red alert tubtob last Jess karon sa gabi. Samtang nagsugod ang yellow alert kagina alas 12 sa ngudto tubtob alauna sa ngapon. Sa magabalik naman sa yellow alert karon na alas Jess sa gabi tubtob alas 11 sa gabi. Congratulations. Check na di ba nga doon ding check na ang stat, ang plastada di sa doon nga syudad. Nang taon ta kung may mga una pilian na naman ta sa parapol mga kakipan. Ate may napilian git. Subong adlaw hapit sa 4 sa bulan sang Setyembre. Ayan, so expectaron nyo na lang karon na alas 4 sa ngapon mga K5. Tub-tub alas 7 sang gabi. Ang feeder 2 is affected sa mga K5, no? Which is ang affected barangay, amo ining barangay Ulsagay, Tabaaw, Rafaela Barrera, Bulanon, Plaridel and General Luna. Congratulations. Amo na siya ang mga affected barangays.
na maka-experience siya naman karon sa pagdulom sang inyo da tagsa-tagsa ka mga kalibutan. Dili naman sa ano, Escalante City Feeder mga KK5. Ang porsyon naman sa Escalante diri sa may hunob-hunob, sa may barangay Balintawak, Alimango, Old Escalante, Langob, Buena Vista, burnout mga muda karon alas 5 tubto balas 8, barangay Washington, Cervantes, Hacienda Fe, Malasibog, Tamlang, Kaga, Binagyuhan, burnout man kamuda karon mga abyan kong mga pinalangga. Dire sa may Andres Bonifacio, hindi ka muda magyuhum-yuhum ka magtingsi-tingsi. Kay brand out makamuda ka ron alas 5, dub-dub alas 8. Pati ang barangay Vito, ba? Taga barangay Vito, nakambalas na tani. Baba, mayok yung wala ta. Anong wala ta? Ara ka mo sa lista. Burnout, makamuda ka ron. Expectaron yun lang alas 5, dub-dub alas 8 sang gabi. Palakpak mga binayran! Nire naman sa Cadiz, ang Cadiz Viejo, ang Sikaba, ang Kaduhaan, Gagasyanda, Valencia sa Burgos, mga K5 affected man. Aray ko. Ano oras to yung burnout man? Alas 6 sa gabi, tub-tub alas 9. Ang dire naman niya sa may grabe naman niya. Halos bilog naman yung barangay sang sagay ng burnout ni Nano naman eh. Alas 7, tub-tub, alas 10 ang gabi. Expect, teraon niyo da sa may barangay Rizal, Lupisangna, Bato, Campo Himugaan, Baviera, porsyon sang Sitio Silica, Magiling, kag barangay Poy. Palakpakan, tanigya po. Oo naman talaga, oo, mga langit. Gagaano ta? Gakakapos na subong sa ano? Sa supplies ng kuryente. Kayo may mga pipila ka mga power plant, mga K5 nga nag-stop ang ilang operation. So amo na subong ginakulang. Short kita sa supply. Over naman kita sa demand mga KK5. Tapos ang mga konsumidor, mga demanding po. Wala kapait sa mga adlaw. Mga tinuing, kay puro na lang ta sini burnout. Mayong nga bon, sir. Monitor lang kami diri sa balay. Ay, mayong nga bon kay Sir Philip Gamaw. Sir Lep, mayong nga bon. Ay nga po lang sa imo nga ano ha, mga sinakpan sa barangay Plaridel. Alas 3.22 sa nga po mga KK5. Oy, bisita galing mo dito karon ha sa may Tarragon Coffee and Bar. Try nyo ang ilang sisig pizza mga KK5. Ang ilang manamit-namit niya sisig pizza. Wala tilawa nyo na ang kanamiton sa ilang Lumi Overload. Then subong, try nyo naman ang kanamiton sa ilang sisig pizza mga KK5. The best ang sabor mga KK5. The best pa ang ambiance place. Aras na namtang sa may kilid sang National Highway. Unan lang sa police station ha. Pasulod na sa may USAT. Balahay lang na kay Sir Yuper si Gaile. Good afternoon Sir Yuper. Aras na ito, alas 3.22 na sa nga buwan, Papa Jake on board sa programa ng Friday Flashback.

Ay, naudod lang sa mandoy giputol man sa DJ. Alas 3.26, eto niya oras ginatulong sa inyo sa kaluan sa DTX 500. Nagabulig, pampag normal sa atin blood sugar level mga ka-K5. Prevention man sa diabetes, dysmenorrhea, mayuma, kag syempre nagapahilty man sa aton niya kidney. DTX 500! Sarang mga bakal sa mga butika kag mga pharmacy!

It's a beautiful life and it's a beautiful wife. Muna yung nami nga combination. Nami ng dlagan sa kabuhi mo, nami pa ang sa nami pang asawa mo. Gwapa pang asawa mo. What a perfect life. Kanami iginhawa kung pagbugtaw mo sa aga, makita mo ang imo asawa nga gwapa. Kabal man ang mga banada nga. Tingala ko nga daw hindi nami nga akong kadabugtaw kaya yung tsura sa akong asawa daw. Naunagin pa ba? Ayaw mo nalang bing asawa mo? O ginpakailoy mo nalang gitbihin mo ang asawa? Balitin man bala asawa mo bala sa pang ano bala pang pahamot bala kagpahamot.

Pampagwapa? Pampahami sa guya? Ah, diba lang? Maatra ka mo sa gwapa nga asawa sa inyong mga kumpare tapos ang inyong mga asawa ginapabayaan nyo lang. Dapat ang inyong asawa pagwapahan nyo mana. No? Hindi para mag-attract ang imo kumpare sa asawa mo, ha? Hindi para mana sa imo. At least, ha, hindi ka na magtulok sa iban pang mga gwapa. Kaysa asawa mo pa lang kung tinto ka na kay gwapa na siya nga daan. Sikrito lang da para magwapang asawa mo. Bakli bala sa DTX Beauty Soap Black. Pilaman lang ng DTX Beauty Soap Man, 116 lang na. Dugi-dugay na nakatama maubos. Bula-bura pa nakatama mga K5. Hindi pareho sa iba niya, habon niya. Bis ka na, ano mo kabagnod sa lamas mo? Do, kabagnod niya lang sa ano? Wala ka dyan bula. Ara yan, DTX Beauty Soap na mo niya. Bura-bura katama mga K5. Oh, mo amo kabura sa babasang kilala mo nga chismusa. Ang bisang matunaw na siya, biskan nipis-nipis na siya mga K5. Gabura sa gyapon. Ayon sa iba niya, bonda nga kung medyo nipis na ganito, hindi na magbula. Hindi takes beauty sip, bula-bula ka tama. Makaputi pa, makapunag, paspanit, makapagwapa, makapadula na sa inyo nga mga acne, sa inyo nga mga punggod, sa inyo nga mga talumtom, sa inyo nga mga lawas. Mga hita nyo da nga lagom. Bagnore, bla, DTX, beauty soap, bla, kay maputi na mga kagay 5. Mga mabla sa akon, bla, mga nakakilala sa akon personal. Sa akon sa personal, mga kagay 5. Kabalo na sila kung ano ko kaitom sa nguna. As in, itom-itom, eh, kuya. Subong ya, nagpulo-punag. Ang itom-itom, subong ya, itom na lang. At least, hindi naging dyan itom-itom, itom na lang. Para mahamot man ang asawa nyo, kag mahamot, kag nami simut-simuton, kapag simut nyo bala nga daw ka fresh bla. Bakli sa nga klinika, Dio Fresh, Dio Roll On. Nakalaw, ay man being mo asawa, may pinabayaan mo na lang. Gwapa man tuod, pero ang kilikili, grabe amoy ang sod. Iya, bunda matrak siya. So, dapat bagnuris ang klinika, Dio Fresh. D-Roll On. Available at tanan ha. Sa Klinika de Alternativo Medicina. And of course, atan man yung mga reseller. Dira sa ila ni Ma'am Mierna Olvido Mariana sa may Barangay Paraiso. Available na sa ila dahil sa may Charlie Feed Supply. Bla. Sa ila ni Ma'am Lydia Aurelio Malaki. Available man at dahil. Dira sa may Barangay Rizal. And sa ila ni Sir John Alera. Bakal ka mo da ha. Aralan na sa ila nga doon yung mga baligya mga gay 5. Lipay ko nun si Bibi Matmat niya nalawagan ang iyang pangalan. No? Sige, Bibi Matmat, may ngapon na mailan na nga pagpamati. Oras natin, alas 3.34 na sa ngapon. Papa J. Gapon on board sa programang Friday Flashback.

Oras sa K5 News from Philippines, alas 3:37 na. May hapon ang daan sa mga BHW dira sa may barangay Poblasyon 1 sa ilan ni Ma'am Evangeline Lape. Ayan sa ilan ni Darlene Lebre. Dar, arit pala si Bruno. Dar, pakagat ka. Dar, Bron! Arit si Darlene, bro. Nangyada si mo, Bron! Abaw dar, hambal ya dar, wala ka mang kuno klaro dar, bugalon dyan ko na sa personal. Kagtunya ka kuno, liwat magkita ay ka mo dar, kagtunya kita kuno sa may paa. Ay nakasige, may nga mo lang dar sa mga kaka-K5 nato nagpamati sa may barangay Bato. Andra sa ilo ni Ma'am Ivy. May nga bunda Ma'am Ivy. Sa yada na tindahan, andra. Mabangan sa gasoline station. Available na andra nga doon yung mga food supplements, okay? At sa ilo man ni Ma'am Abirunyo. Sa may Bato, Manggiapo na. May purok, may gugmaon mo ng dagro. Sa may Reed Store. May nga bunda sa inyo. May ilan na nga pagpamati. Sa atong banda mga amigos, may dira sa ilan ni Sir Jeffrey Cambio, sa may Mr. Change Legion Manok, nagapamati man sila subong samtang nagatiyog-tiyog kag nagachap-chap da sila nga namit-namit nga Legion Manok. Tilawin nyo ha, bakal kayo mo da karon subong Friday. Namin gijoy ako nga mag-shutting-shutting. Bala tapos ang nyo pulutan. Bala namit-namit. Bala nga lechon manok. Bala. Bakal ka mo dito sa ila ni, ano, ni Sir Jeffrey Cambio sa may Mr. Chains lechon manok. Bakal lang ina sa ginabutangan piriyahan yung mag-fiesta ang sagaya. Ma'am Van G, bala lang mga upon mo da nga mga BHW nga dito sila mabakal sa Mr. Chains, ha? Diba ikaw mismo nga tilaw ka na sa lasa sa Mr. Chains namit-namit, no? Ang sobra juicy-juicy kaya ka tama. Yeah! Gaduga-duga ba? Amo gina na ang paborito na tundahan ng medyo gaduga-duga. Ayaw natin ng dry, no? Hindi natin gusto ang sapla. Gusto natin juicy. Makrema. May nga bulanda sa kay tatay. Manong! May nga bunda sa mga dispatcher na nila sa Mr. Change. Napamati man subong ang kalag ni Ma'am Murita Hayag. Ang kalag ni Darlene Libre. Ang kalag ni Mira Fernandez. Ari man ang kalag ni Mian Buenavista, nagapamati man sa aton. Amo man ang kalag sang Abalie family, kag ni Grace Liabure. Mailanda nga pagpamati. Atun yung mga amiga na doon sa may barangay Poblasyon 1. Sa may mga BHW ni. Amunitig lista kung may mga ano. Amunitig lista sa Hatagay Ayuda. Hatagay Ayud, ma'am. Wala, da, wala ka mo daga pang lista. Hatagay Ayud. May nga po nandun sa kay Kapitan Edney Magno. Doon na baskuga niya. Barangay Captain sa Barangay Poblasyon 1. Baskuga na, maalwan pa. Balalan sa da, Ma'am Evangeline Lapi ng amusta si Papa Jay, ha? Wala ang upod ni ano ni Ariel Apas. Ang ako ni Migo kuno ga panghatag ayud. Oh. Hindi sa kuno ayuda kundi ayud. Ay lako sige. Padayon da na 3:42 sa hapon. Papa Jay Gapon on board sa programa ang afternoon.

Oras sa K5 News FM Philippines, alas 3:46 na sa ngapon mga ka-K5. Papa J ka po on board. Programang Friday Flashback. May nga po alanda sa mga technician, ha? Mga cellphone technician, dras may fix in touch, cellphone repair and accessories. Nagpamatid sila subong mga ka-K5 sa ato niya program ang fix in touch. Dras may kilid sa nga pizza kabalik, yabla pizza, bla tubangan sa Bipoy Elementary School. Arada sila ni Mama Roxanne. May nga po landa, ha? Thank you so much kit sa pagkayo sa ako niyong cellphone. Kasi gusto niyo man magpakayo dito sa ila to sa may fix and touch. Bisitahan niyo lang da. Kilid lang kita sa may gabaligya. Bala pizza, bla. Gas-gas na. O kung buka na dahil niyo mga tempered glass. Ipa-ilisi na dito. Gala, buk na tiyan niyo. Tiyan niyo. Ano ba tirigle? Ito i-refer na nito para mailisan ang battery. Hanap na ang ano, hanap na ang inyong mga LCD kay punder ng mga backlight. Putangin na ito, mailisan na bakla ano dito, ah, LCD. Ga-refer man sila mga broken hearted. Ang mga broken heart. Mga broken LCD, igli. Hindi mag-dis, hindi na mag-charge. Hindi man nag-iabon dahil alam nito. Fix and touch gani. Oh, open na sila every, ano, every day. Alas 7, isang aga, tubtubala sa isang gabi. Ilipatan mo password mo. Pwede mo na nimo dalon dito, ah. Nalala nito, okay, para ma, ano na, mabalik na magamit mo pa na. Pero dapat yung kung nalipatan mo password mo, kung may mga sikrito ka, hindi kita dala, hindi kita pagdala ang imong mga imong miga or migo. Bila sa bag pag-open bla, huwag mo pag-rin na delete dala yung ano. Makita, makitaan tapos kagit. May kapan mo na sa may Q&R, cellphone repair and accessories dito sa may sulod sa may Sagay Mall. Available na dito, ha, sa may fix and touch and sa may Q&R, cellphone repair and accessories ang ato niyang mga food supplement. Complete those Ricardos na da, may DTX 500, may MyTC, may D3 Bio, may Extend Food Supplement for Men, may DTX Coffee Mix. Complete those Ricardos, ha. Darlene! May ingabon na sa kay Darlene. Ating alas siya kung wala. Wala ta live dar kay iking gamit ang ato niya isang computer sa live sa nga ano, kasama football tournament. Stapan niya sa pizza size dar. Monday, ha? Balik na ta live sa Monday dar, ha? Dahil tanay sunahan, 3:15 the clock. Here's a song from ABBA. Aborito ni Mamiyar na. Dancing Queen.

0: 3:53, alas 3, 5:53 na sa nga buwan mga ka-K5. Oras na para mag-inom kita sa aton paboritong kape, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Kambas konmigo nga, no? Pag inom ako ng DTX Coffee Mix, nakakape na ko, naka-migap ako. Lainon, gitman na nga akong kilala. Biskan hindi ya kilala ang bayikin, libre ako ng DTX Coffee Mix dira sa may Natad Coffee Shop mo. Kundi, nag-ano sila dayon, getting to know each other sila dayon. Pag-abot nila, tag-isa-isa pa sila kamotor. Pag dayon pulit, tapos pa nga pinag-angkas na lang ang bayi. E di, wow. Ikaw na ang itsuraan. DTX Coffee Mix, ha? Wala nag-trigger sa doon niya acid, mga KK5. Ano na siya nga to? Niya paborito nga kape. Siyempre, ginapanormal man niya nga to niya blood sugar level. Kasi siyempre nga to niya kolesterol. Yan man yung ginapanubo, mga KK5. Ginapanubo man niya nga to niya timbang. Kasi siyempre, ginapanami niya man ang ato niya pag-arya sa ato niya higko, sa ato niya lawas. Amo na ang DTX Coffee Mix. Alas 3:05, hindi na ako makabaton sang caller, wala na ako sang oras. Monday na lang tama, tuking-tuking ninyo, aha. Anyways, kung gusto nyo karon magpahigop-higop, kamusang mainit-init niya sa bawsang baka, baboy, manok, kanding. Bakala mo to sa nga karneng barato na di kalidad pa, dira sa may meat master, mga KK5. Aralan na namtang dahil sa may dalom sang Joy Theater Building. Hindi pa nag-iahan ni Sir Dindin. Si Sir Dindin, mayo nga po, nandang sa'yo mo, Sir Dindin, ha? Mabakal naman tada karon sa nga bone marrow bla para mahigupigupon da bla buwas sa aga bla nga sabaw bla sa nga kanse bla. Para masita mga bone marrow mga gagay mo. Gusto nyo magkansi-kansi? Para na da, umplido na da. Mga hubin pa na nga baka ang ilang ginagapangiyaw mga gagay 5. May aramas na drapang samgyup salbla. Gusto nyo mag-samgyup-samgyup nga sa inyo lang balay? May mga katmanas na dras ang ano, samgyup-sal mga K5. Alright? Hello guys, wain ako oras. Madamang kayo salamat sa pag-upod nyo sa akon diri sa ato niya programang Friday Flashback. Monday naman ah. Diri mangyapon, same time, same station, same frequency, same DJ. And we have the last someone, a very humble and supportive station manager, Ma'am Colleen Manzanares Cobia. Ako di kapdanan sa technical K5 mod. Sa ang akon, bagit mga upod niya to subong dito sa may, tawag sinigani? Sa may football field sa Sagay National High School. Nag-over sa kasama. First, Congressman Alfredo Marañon. Football tournament mga K5. Kanday Kuya Jaco, K5 Ariel, K5 Jomari, K5 Ruel, K5 Bomba, K5 Amphil, K5 Joel, K5 Denmark, and of course man ang amon man HRE Ma'am Barbie, and amon niya Chief Executive Officer Dr. Ramil Itangoy. Hindi naman si Papa Jen yung DJ nga Yami Tilawi para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros. K5 News FM. Bye-bye and God bless everyone. Mwah! Amping, di ka malumping.
1: K5 News FM. K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.

ay nagakatabo ng krimen sa nagkalain-lain na bahin sang kanila. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo, hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, padayunon natong subo sa pagsipan-sipan ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayugid bakuhan sa leksyon, nga ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan, utod ko o bata ko?

0: Opa, pasensyagid pa ha. Do kaluya, gidbisang lawas ko
1: eh. Ay, do sa iban kay Ibuya. Tulog to. Kay pukawon talang kakaron kung luto na ang tinulang manok. Kaga, tapos tapanyapon, tulog na yun ha. Kapuyi ka lang. Kagabrihan ko to ang kuambalang dalabala ni boarding red wine. Dumduman ba to? Kay kanami kuno ato magpahamuok sang tulog. Inom ka sang isa lang kabaso ah.
0: Tiho pa. Ay, langit yung matsyag kuya, pero salamat kit pa ha. Ay pa, masunod na lang kuha sa kwarto ha.
1: Ah, sige, sige. Sige, sige day. Sige. Sige. Sige. Nadumduman ko naman kung ano ang yakon himbuon sa sininga hugada. Madayon gining ang handom ko nga mahulog ka sa akon mga kabot, Mika. Balos kayang kugid maayong ang kasudlan mo dahi nga hindi ka makapatyag bisan hukaron taklasang dudo. Mapaayaw ginakos ang lawas mo. Mapaayaw ginako. Nasigon ko niyang luto ko ah. Para matigayon ko na ang plano ko. Dumaan doon ang in kuya. Dumaan doon

0: I love you, Kid Mick. Basikon gabusong ka na. Kaya nga, nagalain ang pamatsyag mo.
1: Hindi ko gani sure boards ah. Kahit pi, wala pa man isa kabulan. Kagsang sanoo mo lang nagabot ang period ko eh.
0: Gili ka? Halong ka ginamik ha?
1: Okay, boards.
0: Parang tagit ka ang dahan eh.
2: Atay! Oh, kasi, ay. Kaon na ta! Mahiyapon na kita!
0: Uy! Batiyon pa rin tingog ni Papa, oh.
1: Gani man, boards. May man malaki kabuot kay Papa, no? Siya pa balang nagluto sa panyapo namon.
0: Ate, sige, kaon na to ah. Para kapahuway ka dahon. Kay basi bala tuod kun nagbusong ka na.
1: Ikaw bala. Pero isipon ko na yung calendar. Huwag kang assuming, ha?
0: Basta halong ka na, ha? Kaya excited na gina ko nga makabuo kita. Gusto ko nga makita ko na ginang liwat ko sa ibo.

0: Okay. Hari na ang imo day mika ho. Nabubuan ko ng baso mo. Ako naman iyang isa ho ah.
1: Pal, basi maglingin ang ulo ko sina ha.
0: Ay, hindi ah. Makapahambuo kinasang tulog. Agod, buwas, pagbugtaw mo bala? Kanami sa ibong matyagan. Kanami ina. Ah, imna na ah. Imna na. Imna na. Kay dumaano na ginako. Oh, sige na. Sige na. Imna.

Ano pa lang natabo sa akin man? Do. Do, gulpi lang, nagpalamoy po yung mga kaunuran ko. Kag dumapi yung nakita mga mata ko.

Knabbit and save or die. Tiyala ko man nga. Bisan untungan lao. Gawas-was si Borde. Luwayan tagin kaya todo na iya. Iluwayan taga. Hindi na kapaguntatan, Balbal. Astaga, hindi ka pa makabuntaw.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. Weh, matsyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika. Spore Biotics ka.
4: K5 News FM.
5: K5
4: News FM.

0: Ano ba lang natabo sa akon man? Si Papa Tirso? Ari siya sa tupad ko? Wala siya sa bayo? Hubla siya! May mala English ang giniwo sa akon mo! Umay aragid! Anong imuod ko si ni? Diyos ko! Anong imuod ko si ni?
1: Uyala! Nakabugtaw ka na, Day? Hala! Kawala ako sa bayo, haw?
0: Ha?
1: Kag ikaw man, Day, wala man sang bayo? Uy, hala! May natabo sa aton? Ha? Hala! Hindi ba tuod ini? Naari ako diri sa kwarto ninyo ni Borde. Naama!
0: Ano ginimo mo sa ako na? Ikikalait si Bo! Asawa sa bata mo!
1: Hala! Ano ka man ni mo, Yazay man? Ano ka man ni Amika man? Ano yung ginapagwakal mo ngay na? Wala gil ko sang kalibutan. Kung ano ang natabo. Wala gil niya, Day.
0: Butigod ka! Butigod ka! Isong kita kaya kay Bordi!
1: Ay, hindi!
0: Isong kita kay Bordi!
1: Sige. Isugid mo kay Bordi. Isugid to kay hindi na siya magpati sa imo. Habalan ko siya nga kun may natabo gid man sa aton, ikaw ya ang una nga nagpakita motibo. Kaglalaki kuya baya, Day. Hindi kuya balaya makaindi basta babae na ya ang manggarit-garit. Kuha ba?

0: ang gaganga, Mika. Wala na nagpauli di sa balay. Diin siya ayahan man. Matyag ko, wala man siya nagpanugid kay Bordis ang natabo sa amon. Kay hadlok man siya eh. Hey, may naga pa nuktok?
1: Abrihan ko ha. Basi si Mika na ni. Ara na! Madali lang!
2: Sapat ka pa! Sapat ka!
0: Tuk Borde! Animal ka! Ari ka!
2: Nanahin mo muna sa asawa ko pa! Mapatay ta ka!
1: Ang kakakuan, hindi ba tuod? Hindi ba tuod ang inipabangod niya sa akon?
0: Gagana siya iya! Basi siya yung nagapantas siya sa akon.
1: Hindi kuya amusin na kahaslo. Na, pati asawa mo, pahilabtan ko, Borde.
2: Ginpakita sa ako ni Mika mga ebidensya pa. Ginlamutak kung itudong asawa ko. Nagkalasulong niya ng dugo sa paan niya kagita. Kagagkanto pa siya sa doktor pa. Agad makuhaan sang DNA ang si Milya nga nakuha sang doktor sa kinatawo niya. Kag may nakita pag-doktor na Tracy sang bulong na pampaturog sa dugo ni Mika. Pariyo sang bulong nga ginatumar nga pampaturog. Karon manigar ka pa? Hapa!
1: Titinunto na iya. Kukuan! Kabalo ka, Borde. Hubog ako. Kamigin nga duha ang hubog. Kami sang natabo ato, hubog-hubog kami mo. Kag siya gidya ang una nga nagpangarigay sa akon. Ina ang matuod. Siya ang naguna. Man, pati ka sa akon. Kay ako ang amay mo.
0: Nakabati ka, Borde?
1: Hindi kay isa kay Mika nga to. Dito kay Muya magpate? Hindi kuya abusin na kadisperado, anak. Para maghilabot sa asawa mo. Hindi ako abusin ang katunto.
2: Ipanginwala to dupa. Pero tanawon ta kung makapanginwala ka pa ako ng investigador na magpisa-pisa pamangkot sa imo.
1: Ha?
2: Kag hindi ka na makabutig, Papa. Kikadangos ang ebidensya!
1: Investigador?
2: Kag ano na lang kung magbusong si Mika?
1: Ay.
2: Papa! Anong mata mo? Bata ko! Ukod ko! Ukod ko ang mangin anak niya! Hapa!
1: Borde. Kalma lang.
2: Utod ko! Bata ko! Tipungkulya pa!
1: Borde.
2: Ano ba ka?

0: matunawan?
1: Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ng toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Max 4 Biotics.
2: Nestor, ang sinaing.
3: Luto na.
2: Ang labahan.
3: Nakasampay na.
2: Ang uniform ko.
3: Naplanta na.
4: Ganito ako.
5: Tigasi.
4: Tigalapa.
5: Tigasay.
4: Tigaplansa.
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
4: Sa gabi.
5: Ako ang bossing.
4: Dahil kasangga ko.
5: Ang extend.
4: Supplement for men.
5: Lourdes.
4: Tapos ka ng maligo.
6: Yes, darling. Come to mama.
5: Extend food supplement for men.
4: May maca at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
5: para sa tigasing performance.
4: Extend food supplement for men.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagawin mong hood obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang levels ng lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagawin papaskog sa dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sa iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sa iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
10: K5 News FM.

0: apang sa wala pakabilubus makapaalam. Ari anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan gani sa papel ni Meka, Angeline Benafe, Bordy, Chester John Bironque, Papa Terso, Elber Ubaldo, Manang Inday, Ernadisina Amiga, kaupod man Sanday Milvin Plotenya, Erjan Liva, kag Kuya Kinitoy, ginsulat kag direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenya, kag ini ang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

po pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: 1.5 K5 News. Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
3: L5 News FM. Number 1 ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador.

0: El Castigador.
1: Ang tinig ng bawat mamamayan.
0: El Castigador.
1: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
0: El Castigador.
1: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
0: El Castigador.
1: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma.

Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa 4 kita karon sa bulan naman sang Setyembre, sining tuig 2026. Mga kaki 5, 112 dias na lang!

0: Merry Christmas!
1: Lapit na lang mga kaki-5, 112 na lang di Paskwa na. Lapit na lang Disyembre. But before sa mga kaki-5, ha, maying hapon sa ito sa mga suki kinagupon sa itong kapagpangalagan sining hapon. Live kinang mabadian sa Mayisur ng Bayan sang Negro sa 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga kaki-5 sa 100.5 Radio Mascovado sa FM sa MyCPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa sudad sa Bacolod, ang nagapadayon nga numero 1 ng istasyon nga may resibo. Ang K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa bilog na probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Live magkita mabatian kag malantaw sa aton singa programa sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM Negros Island. Sarang magkita nga malantaw via YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5 kag via TikTok Live at K5 News FM Bacolod. Sarang magkita ang mabatian via live audio streaming at K5 News FM Philippines. I-download, i-install sa inyo sinigitag sa tag sa mga cellphone ang among sing application K5 News FM Philippines. Pwede nyo ma-download sa inyo sing Google Play Store kag sa inyo sing mga App Store. Alas 4.34, tawagat na kay kulabos ni Chimputa, si K5 Shine Lacson. Hibalaon ta ba ka K5 sa madumduman kundi nag-viral ining pagkadakop sa salakyan ni former PNP Chief General Tore Nicolas Turi III nga sa karon is MMDA General Manager. Oh, nadakpan niya sining salakyan kagagintikitan sang LTO bangduman sa iya sining paglapas sa paglabay mismo sa ginatawag naton nga busway o kon bus lane. Hindi pwede na kalabay mo bisan ambulansya ganito ang ginatikitan sa MMDA kag LTO. Ti karon ang tagpamuno o kon ang general manager pwede na kalabay. May update si Kagipab Shine Lacson. Kagaton hibalaon karon ano balang mga violation ni General Torre kag ginsabat niya ang iya sining kaginako niya man. Ang yasin nga mga kasaypanan. Check na si K5 Shine Lacson sa line number 1.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Shine, ibalita mo.
3: Mayong hapon si Rods. Sorry si Rods, hindi ko abigid ma-insindihan ng explanation dere ni General Torre kung paano siya bala nag-agi sa EDSA busway. Kaya may gina-explain siya dere nga sila niya mainit yung panahon. And then yung dalawang lane na on use ay may sasakyan na nakatigil dahil nasiraan, nag-overheat or what. So, in-overtake namin, pagdating sa dulo ng Guadalupe, tumabi ako doon sa ilalim ng MRT. May parking, may maliit na space, tapos bumalik kami. Tinulak namin yung sasakyan. Tumulong ako sa pagtutulak.
1: So, in short, K5 Shine, samtang gina-traverse nilang inang dalan, daw nag-traffic la, so na nanutaran yan, kada may nagapundo nga salakyan. That's why nga pag overtake nila, siyempre nakita niya nga may nagubaan, ginpahigad niya salakyan niya, kagin balikan ng salakyan, kagin natulod nila. Daw kumbaga, kagipap siya ginapagwa niya, nga during that time, nagpatigayon siya sa kawang gawa.
3: Ang gina-expect ko nga mangayo na lang siya sang pasaylo kan hindi niya siya mag-explain. Oo. Kay kwansa eh kabalo siya nga dismayado sa iya ang publiko.
1: Correct.
3: Oo.
1: And he knows the law. He knows how to enforce the law. Of course, kay he knows everything, the law. He knows how to break it, man.
3: Kay kung kita. kung kita, kung gina-acknowledge na ito ng ato na sala, kag mangayo kita sang pasaylo, why na taga-explain?
1: No flowering words na, no sugar coating ng mga kumbagab lang, why na pulo pa sa kalyida. Ako on, kag be accountable sa imo sining ginhimo.
3: Oo. But anyway, that's the latest, no? Angot sa issue na ini. Nag-apologize siya. pero may mga din pang explain sa dere na hindi ko magets, kag ikaw lang ang nakagets.
1: Ah. Ginatulod mo naman sa akon ang baraha ba? Kita mo ning papel nga ginakaptan ko kag five shine, no? Pila ka panid ni isa, duha, tatlo, apat, lima ka panid ni tanan. Sang violation niya diyo?
4: Alright!
3: Lima ka panig sa violation. Uh-huh. General Torres.
1: Oo, oo.
3: Sabi ba? Hindi, Sir Rod, seriously, amoni, ang gusto ko mabalaan pa siya, kung ara siya mismo sa salakyan nagsakay.
1: Nag-ako siya? Kag sa...
3: Siya nga ara siya.
1: Oo, ara siya. Upod ang driver
3: pero
1: niya.
3: Pero hindi siya ang nagamaneho.
1: Correct.
3: May personal driver siya, Sir Rod.
1: Yes.
3: Pero wala ba siya sa explanation, no? Sa plaka?
1: Ara na! Gin-explain niya. Ako, very ikaw, good. Ikaw bala, ako bala yung ginatulod mo naman. Ginadakot-dakot mo ko, aw.
3: Kamano ka na sa strategy ka?
1: Oo, oh, ginadakot-dakot mo nga, kuno, abi, daway mo yung matunan eh. Oo. Oh.
3: Pero ah, din bakal yan igiling sa lakyan mga 3.5 million sa isa ka church organization. Damo nang pag-insindi ko. Isa ka religious organization.
1: Uh-huh.
3: 3.5 million pero hindi ko magets nga nagsulod sa utok niya, nabayluhan niya ang plaka, kagandig baylo niya nga plaka, iya to sang, although iya man to sang isa ka sa lakyan, sang MMDA. But supposedly, since personal car niya ni, hindi niya ni pagbayluhan si Rod Stani. Galing kay ti, ginbayluhan niya, kay siguro nagapaminsar man siya. Ako, spekulasyon lang man. Siguro ginapaminsar niya, nga ti, kun iya sa MMBA, makalusot, bisandiin mo. Nga hindi siya pagdakpon. Galing kay ti, anuhon mo, kay gindakop, git siya. So, malas si General Torre dire. Why sa nakalusot si Rod? By the way, sa ibang pagin ng mga balita si Rod, si Vice President Sara Duterte gin isuhan na sa warrant of arrest.
1: Mm.
3: Oo, may
1: dali lang, naibala, dali lang, naibala. Sugi, danta ka kung sa diin niya to gin bakal nga slakyan. Grita, naibala ka General Torre, karoon na nani si Vice President Sara Duterte. Palagyuhan mo na.
3: Hindi mo gina-expect ka sa oras mo.
1: Hindi. Kiistoryahan ta, kabalok ka kung sa din niya naging bakal ang salakyan?
3: Oh?
1: Siyempre, sino pa bing religious nga leader raw? Oh, nga ara sa kongreso? Ang baskugan, mambalang nga si Pastor Representative Bienvenido Benny Abanti Jr.
4: Alright!
1: Kabalok ka nga ang salakyan na nga gingamit niya kay kabalok ka kwa na ng bulletproof Cortino. Religious leader ka, bulletproof sa lakyan mo, kulbaan ka sa okay niya sa akon ka give five shine nga magamit si oo si General Torre ah
3: do diskumpiado kapaya sa
1: Ginoo niya
3: home sa Ginoo nga magdepensa sa imo. Sabi mo pero di kilala ko mo ano dito sa piyak tanan niya nga mga kilala ko tuya may armas. Isa ko tuya ka kilala nga very close to me. Why siya armas? Sining ko ti ano lang yang armas mo? Niya kada pangan panaog ko ya sa hagdan niya gapanguros lang ko ya baskong pa na sila daaw.
1: But anyway, kagita shine, nakuan lang ko bala, nga siyempre, ang explanation, diritan ay kadali lang nga, kay General Torre, be ang iyang pagpatag, kagita shine, dasigon talang ni, kumbaga for his security man, kay kabalaw ka naman, may mga threat man na si General Torre mo, kabalaw ka singin bunggo niya nga danti, mga Duterte man. So siling niya, gingamit ko tuya ang salakyan kay ti armored SUV to. Kag pariyo kami gali model kag Five Shine.
3: Pero ginala na niya MMBA patrol.
1: Amo na da ginako niya, which is ako niya, nga sala.
3: Oo. Ikaduha, ginala na niya MMBA patrol.
1: Oo.
3: Ikaduha, ginbaylo niya ang plaka.
1: Oo.
3: Gamit plus niya atong plaka man sang isa ka sa lakyan sang MMBA. Ginbaylo niya sa iya. Idu karong gidla si Rod. Ang mo ni si Rod so.
1: Oo.
3: hindi gihapon allowed nga mag-agida ang mga government vehicles.
1: Yes.
3: Oo. Government officials nga markado.
1: Nadumduman mong ambulance nga naglabay da? Nga may gintransport nga pasyente, napatay itong pasyente kung ginigitikitan ito nila. Pero, ini unagid nga sala nila kay Gipab Shine ang pag-agi sa busway. Ikaduha, ang pag-tamper sa plate, hindi masing nga tampering, no? Or pag-change. O, oh, pag, I don't know, kung madala na sa takuan, sa pag kuha sang plaka sa piyaka ginhimu anya bagong nga plaka kagamuto gin tapik nya do tampering Japan no
3: yo dan ang akon bala si Ron gin paagi sa insakto nga proseso kun may death threat ka basi maka-request ka man
1: tigin basol ya tong gobyerno gin basol nya ang MMDA nya kay hindi ba ni sila kay sa akon sang armored nga slakyan di siyempre ako na lang slakyan gin gamit ko gin convert ko into patrol MMDA kay part na gani sang akon uniform may ID ko may bayo ko kaya ang akon nga slakyan para mabaluan Manila lang amo niyaw
3: pero sero paglapas na iya sa kasuguan sa idalom sang land transportation office nga pati ang plaka tandugon mo
1: amo did tampering, mismatch,
3: simple
1: plate.
3: Kayo nga, simple kayo nga pagpainu-ino, tabala. Hindi siya pwede. So,
1: ang kaso niya, may ara pag siya illegal modification using sa mga blinkers na. Kahit siyempre, sala na nga daan paggamit sa salakyan mo. So, nag-domino effect na.
3: Hindi pwede. Still now, ang wang-wang, hindi pwede.
1: Oo.
3: Miss under the law.
1: Oh, pag misrepresentation niya.
3: Sirena, ang tawag sina.
1: May mga sina pero nabayaran na to ko no? Nabayaran na.
3: Nabayaran naman ko no?
1: Oo.
3: 3.5.
1: Di na di
3: ang salakyan ang, o kung ang violation niya. Oh.
1: Pero bakod niya si Binbinido Abanti, no? Di siya nagkuha 3.5 million nga slakya, no?
3: Bulletproof yan.
1: Do siya, pagkabalo ko nga siya, blahalin ang slakya, nagasiling ko, okay.
3: Di mo kamalok. Oh, nagamukha lang dahil yun.
1: Gamula ko na, okay. Amuni galing sa una to, kay Amuni. Okay. Oo. Ha?
3: Oo, namuna sa Cebu. Ginabaligya mga bulletproof ng mga salakyan. Na may mga brands ng salakyan.
1: Uy.
3: US cars.
1: Puwerte, no?
3: Amuna dito, oo. Di mabakal ka buwas.
1: Ah, karoon gida yun, ah. Oh, ano to kay Vice President Sara Duterte, idasigon to niyo. Ha?
3: Yes, anong paglantaw mo sini si Rods, makuha ni siya, ma-aresto ni siya, kay kagamay man lang sa piyansa eh.
1: Ay, tudlo niya ma-Japon driver, yun na.
3: 120 mil, damo ning kuan, ang piyansa.
1: Ah, ni Vice, kay Vice na tagali
3: yan. Yes, oo. Sinin mo kay Vice President Sara Duterte na ta.
1: Hindi
3: kaya mo ning balita, nag-issue na sa mandamiento di aresto ang korte sa Quezon City. Sa kaso niya ni Bala nga grave threat, Bibla daw gin-file ini sa Department of Justice sa early August, si Rods. Please correct me if I'm wrong.
1: Correct ka kay Web Shine?
3: Three counts of grave threats.
1: Mm-hmm.
3: Ang piyansa dere is 120 mil.
1: Agamay
3: Oo, kada counts.
1: Mm.
3: So mga 400.
1: 120, 240. 360. Apat, pila ka counts? Tatlo?
3: Tatlo ka counts.
1: Ati, 360?
3: At 60,000.
1: Oho.
3: Oo. So, muna ang piyansa. Ang siling sang iya nga, asang abogado niya nga si Paul Lawrence Lee. Tingaway man niya plano ang vice president nga magpalagyo.
1: Oho.
3: So, atubangon niya ni ang kaso. Makapiyansa man lang diri ang vice presidente sang Pilipinas si Rods. Buwas, abuwas. Aryo,
1: hindi
3: na naman ang presyo sang krudo.
1: Kaya Gipab, siya, huwag kakanotis siya?
3: Ano?
1: San o nagwa ang arrest warrant?
3: Kaina.
1: Ano subong adlaw?
3: Biyernes.
1: Biyernes? Ti, saan o implemento nila?
3: Okay, kaina bala ni nagkuha.
1: Wa ay kuya nagambal nga muna na yung mga mudos siya kagipab shine. nga it's
3: welcome
1: not
3: mensa na
1: arresto. Oh, nga wala iya ginatagaan chance ya ang mga respondent to file sang process ila nga bail kay Sabador Domingo. Ti open naman iya kag Kevin Chan, ay ikaw balaya mo. Ginasunlog ta lang na mangkot lang kuya ko ano adlaw subong ah.
3: Iti ah. Base wala pa na file ang warrant na bayaran ng bail.
1: Pero tiyemi sa kining aside kay Kevin Chan, mapakapiansa niya si Vice President Sara Duterte, and of course her legal team niya nag-prepare naman sa sining nga arrest warrant kay ti na mention to sa nagligad nga they are prepared kay Kevin Chan.
3: Pwede lang mo na Sabado Domingo, hindi magpakita pagka Lunes na lang. O,
1: ipisina. Madumduman ko na. Madumduman ko na kay always ginapagwa ang arrest warrant every Friday and then dakpon, i-search, i-implement, i-matulog. Matulog ang gidya.
3: Patulogon, gagibisa isa ng kagabi, dua
1: kagabi.
3: Pero wait. Lang naman, ha?
1: Ay, ara, gigsis na ako? Ha?
3: Kalunes na lang mabutwa.
1: Di po gigsis.
3: Hindi lang na.
1: Gigsis na, wag yung balo na.
3: May amo. Sa subong, wala. Ano? Pwede lang man na, ya?
1: Ay, gali ka? Pwede.
3: Amo na ganit sinin ko, hasta si atong ang sa subong, wala ganit kabutwa.
1: Oh, ti si Saldico, why naman? Si General Bato de la Rosa nagligat nakita sa atos kawayanan.
3: Ay si panagani, why gani ka butwa? Amo na bilang si Rods, pero are. Ang krudo.
1: Hayo.
3: Magsaka na naman sa Martes.
1: Pila?
3: Gin rollback nila nagligat nga Martes.
1: 4 pesos.
3: Uy, ito kalabot, 4.
1: Ay, mga 3.
3: 3 pesos kag 53 centimos.
1: Oo.
3: Kada litro. Isubong bawion nila, base ko nung maglabot, 4.50 kada litro ang saka.
1: Ay, Diyos ta.
3: Sa Martes.
1: Ang atras mo, 2 ka steps. Ang abanti mo, 4.
3: Paragoy, ah. Paginahimo, lang tani, doon kalain man nga ihambal ko, oh. Pero ginahimo, kitang G-A-G-O sa obra nga ini. Anyway,
1: that's, amo na, kakipab shine, that's how business works. Business na yan mo. Mambal eh karon ng iran nga. Giragirahon ta kay para dako ang presyosang gatong sa pungsod o sa kalibutan. Magiragira ta ginagmaya. Oh, di ba?
3: Na lang gani, tani nila pagbuhinan, siguro na lang nila saka ang asaka. Tapos tayo akong gabuhin.
1: Hindi akay kabalok ka, kakipab shine. Kung ano, I know nga nurse ka, di ba? Registered nurse ka. Kung ang anong tawag na ganing monitor, nga ting-ting, ang life support mo na, ano gani? Ano tawag na?
3: Anong ga ting-ting?
1: Ang ako? Sa life support na ginilan, tawag mo lang doon nagasaka-panaog? Ano tawag na? Monitor, life monitoring support ah. Di konsigil na saka.
3: Imagine kung gasaka panaog sa oxygen nga. Kung imagine kung gasaka panaog sa oxygen na lang nga
1: ang ga bubbles.
3: Kung may nagagwa nga hangin or wala. Nga aman si Rod.
1: Di kay kung gasaka lang sa, meaning patay, ako na nang doon na flat na sablado, patay na. Pero kung may saka, panaog.
3: May panaog.
1: Saka. Panaog? Mangko tabla si SM Marv na mi ana sa sangsaka panaog.
3: Pero Sir Rod, basta kung hindi ni magpanaog naman next week kaya nga may isa to ka do kwan sa.
1: Ang mga Pinoy to bla?
3: Wedding ceremony sa Iran. Na naigo sang airstrike sang US. Tido, kwan ba lang? Ang palala, nga palala.
1: Mabalos naman ha?
3: Yes, that's it. Posible nga magbalos. Si US President Donald Trump na daan kababaan, gidiya mo?
1: Ikatagwa
3: na yan sang pinaga sa babae, yung nga mamumba siya, gasaka na yun ang presyosang langis
1: mo.
3: Di ba lang?
1: Tinigusyante na si Trump mo?
3: Apetado. Oo. Bye-bye.
1: Natayaon, no? Maglantay, alas 4, 53, nagbabay din.
4: Alright!
1: Ayaw! Anyway, kasusad dyan sa ngamon ni diskusyon ni Kaki Five Shine, kulang bing amon tiyempo kung hapon mo. Ay, hindi ko man siya pwede mabutang alas tapos commercial kay Gapuli na na siya. Alas 5 ang out niya mo. So, nami, guro ayoon ko si SM Marv nga si Ma'am Shine, imuon ko siya hasta alas 5 imidya ay. Tayo, wala galing panahon mga kakipay. Mabuhay kami na commercial. Kami nung kulay sang DTX Coffee Mix Kag Mighty C, the Alkaline Base Vitamin C Kag Clinica D3 Bio. Magbalik ang palatutunan nga El Castigador pagkatapos ining pipila ka mga importante ng mga pahanumdum.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Mga ka-DTX 500, kamusta na kamo? Kamusta inyong adlaw? Ha? Na okay na ang feelings, dubo ng blood sugar? Welcome sa amon programa.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Ang aton nabatian kay na, hindi na siya kakita, no? Kay may diabetes siya. Amo na hinambal ko sa inyo. Once gani, palakaon kamo kanon, palainom kamo soft drinks, tamis, nag-noodles, nagpansit kanton, nagtinapay, nag-kaping at amis tamis. Kompleto tanan. Palakaon ka sugar, eventually mabankrupt ang imo nga pancreas. Bisan pa ang imo nga mga ginikanan, wala diabetes, hindi ka magsalig. Time will come, magka-diabetes ka. Hindi man na ora mismo. You will start from border line nasa 160 mo nga RBS until such time magalala nga magalala. Now, anong resulta? Pag may diabetes ka, multi-organ failure. Unahon talaga na yung pinaka na experience na nabuligan naton. Diabetic retinopathy. Pag may diabetes ka, imo blood sugar taas, blood glucose taas, dok, iyang consistency sang dugo, tama ka na puyot. Nag-block ina sa imong mga gagmay nga mga ugat sa imong mata. Hindi masuplayan sang dugo, why oxygen, mapatay ang tissue sang mata, hindi mas ora mismo bulag. Amat-amat, garhom nga garhom, iya mata. Ang lain pa, Sir Boy, ang pagkabulag sa diabetes, hindi ma solusyonan.
5: Correct.
4: Once your cells are died in sa imo sin nga mata, mabulag ka.
5: Mabulag ka.
4: Unless islan ka mata. So nung imo on Dr. Ramil,
6: islan mata.
5: Mata may biligyan ang mata ba?
6: Dapat ya. Number
5: gusto
6: one.
5: Gusto ko yung mata ni
6: Dr. Ramil. Number one, healthy lifestyle. Healthy lifestyle.
4: Oh, healthy lifestyle.
6: More on fibers. Puta, tingala ko nga hindi na may antaw magsika ang gulay man. Hindi na may magsika ang prutas.
4: Tapos kung magmasakit ka ba, Dok?
6: Magmasakit na, muna pagkaon gulay.
4: Magabal sa doktor. Oh, hindi ka na mag-aong karni, ha?
6: Gulay ka na. Lang.
4: Nga, hindi subukin nga. O nga, mamulat pang kumasakit, ano?
6: Wais lang pati sa itong, Sir GP, ha? Hulat lang sila na yung magkabalat yan. Kag, syempre, exercise, importante na siya. Kag, ang sakto nga suplemento nga may pagtuon. DTX 500,
7: Mighty C or Pure C,
6: dako makabulig sa mga problema sa diabetes. Kablo ka, Sir GP, kung ang imo nga cell membrane natampukan sa mga tambok nga iya sa baboy, baka, manok, kag iban pa nga mga mantikaon da, ang insulin receptor gakatabunan na, Sir Boy.
5: Correct.
6: Once nga gakatabunan, miskan ano nga panuktok na insulin nga nagdala na sa imo nga kuan, sa imo nga blood sugar, imo glucose, hindi magsulod.
4: Hindi magsulod.
6: So kung hindi magsulod, libot-libot na lang siya sa imo nga dugo. Gataas imo blood sugar, kag amo to ang manghalit sa imo nga lawas. Gumon imo transmitter, no? Tapos gumon niya imo mga nerves.
4: Gusto.
6: Mata mo gumon niya, imo nga korason, imo kidney, amo nang kaloy.
4: Payo pa, mad DTX ka na lang. At least si DTX nga ra sa imo presente sa lawas. Kung hindi ka gidya makajita, at least sige siya bulig.
6: Kung may budget ka sa imo soft drink. May budget ka sa imo nga mga tamis da. Why not nga islan mo na lang na imo budget para imo budget para dira.
4: Pero usto, pero do kung palakaon ka gida, hindi na masarangan si isa lang ka DTX ah. You need once aga, once gabi.
5: Dapat twice.
4: Pero hindi na magdubo sugar mo, ma-maintain mo na. Kung gusto kayo magdubo, DTX plus Gita. Kaya hindi na pwede nga masalig
6: ka ng DTX plus exercise. Kaya ka mag-exercise sa bilog nga adlaw, 1 hour nga walking or 1 hour nga jogging, mas nami.
4: Husto. Sige, muna sa may mga diabetes, history sa diabetes ng familia, hindi gid magkalipatan. Mag-DTX 500 ka na. Damo sa apektado, kidneys, liver, heart, cardiovascular,
6: nerves,
4: brain, nerves, mm-hmm, peripheral neuropathy, mm-hmm, nephropathy, amo retinopathy.
6: Amo na yung klase na sakit. Kung huwag ka gainom DTX 500, huwag ka gainom, mm-hmm, may TC or pure C. Mm-hmm. Amo lang yung balitian nga amat-amaton ka, patay. Oh. It's a savage killer.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
8: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
8: So, wow.
7: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
8: Sa mga wala pa naka-try sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
7: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay nami gid ini sa aton nga lawas.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Basta may kabalaan na kaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sang matasi ka pagtimulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500 ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500 D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover, sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas, rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo, biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, di ang basang tiyo ko. At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kadlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Alam sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, hinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
15: Mabakan sa mga butika.
16: Ba, daw may condition na priyaw?
17: Ah, oo, good pre.
16: Abi pre, sugiri man ko sang sekreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
17: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
16: uy,
17: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pa bakod sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga lutalutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
16: Sige pre, ah, mahingagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa para sa mas astig na performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
0: po!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Dry eye, pirmigang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
21: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
22: Pag naasya man ka, akin ka.
21: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
23: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
24: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
25: Cheers sa barkada nating
26: Night Shift!
25: OT!
26: Breadwinner!
25: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
27: Drink responsibly.
25: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
28: Let's go! With
29: Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
28: go with the flow.
29: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
28: Charmy!
24: Charmy, let's go with the flow.

0: siyang sang tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Red Horse Beer, inuman wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer, namit, sulit.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
6: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Bonig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdi Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI, West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
7: 1.5 K5 News. Welcome back, mga K5. Sa palatuntunan nga El Castigador, check that he K5 Obre suspend ye. Masubot yung balita sa may siyudad sang Himamaylan. May isa ka 36 anyos nga lalaki samtang nagakatulog o podri ang yasin nga live-in partner. Sang hinalay lang siya ang ginlutang. Patay ginang biktima o. Ibalontang detalye, gika naman sa kay K5 Obre Suspenye.
8: K5 News FM Live Report.
7: K5 Obre, ibalita mo!
9: K5 Road, mayong kapatid na nagpalamati, no, supatay, gid ang kalalak. Tapos nga luthangon, sang wala pa makita nga suspenye. Samtang nagakatulog ili kay K5 Road, kag pa ang iya, sini nga live-in partner.
7: Aha. Dali lang gid ka K5 Obrega, utod ang imo sining signal. Tawagan taliwat, dali gid ha, kay medyo nag-uplok bing aton sing connection. Balikan ta kay masubo ning balita para sa pamilya. Kay kabalok ka kon ara ka upod mong imo sining live-in partner, meaning ara ka sila guro sa sulod balain lang or sa diin sila nagatulog, gulpiada lang, no? Gagin lutang ining biktima. Kung gisabla magka K5, bisan sa katulugon, miyagliya, hindi kinakbugtaw. Oh, kay may mga tao, galiya, nga nagahingabot sa kabuhi ni mo. Hindi ba launta ko ng rason, K5 Obre?
9: K5 Rods, okay na ako nga signal.
7: Ara na, kay medyo, why ka nag-uplok-uplok? Padayon, K5 Obre?
9: Patay gid ining 36 anyos nga lalaki ka K5 Rods, matapos nga luthangon. Samtang nga nagakatulog ini siya kag tupad pa mismo ang iyang sininga live-in partner tulog. Diri sa Sitio Daan Banwa, barangay Tuay, syudad sa nga Himamaylan sa K5 Roads. So ang ima ang ginkilala kay Herman David, 36 anyos, ang iya siniobra ka K5 Roads is Manukau Balababoy kag residente man siya sa nga nasambit nga lugar. Suno sa amon niya pag-istorya sa iyang live-in partner nga si Mary Grace Mulate. Bago pa lang ni sila ka K5 Roads nag-ukdanay, wala pa sila nalabutan tuig. Bangod si Herman ka K5 Roads, kasado ini siya, kaso nagbulagay na hanggang isang ara sa iya ka K5 Roads. Then, na-request ka K5 Roads na ang ginpasaka 2023 sang kasong RA 9262 kag sa karon
7: dali lang na, huwag kumakwa. Republic Act 9262, sinungi pa sa kaan? Si ang biktima?
9: Hindi, hindi. Ang bana sang ni Mary Chris kay K5 Rhodes.
7: Okay. Atagonta ha. Ang biktima may asawa.
9: Yes, yes.
7: Ang iya living partner may bana.
9: Yes, yes.
7: Nagbinulagay na, meaning sila na nagupod ng luha.
9: Hmm.
7: O paano yes. paano na nakunak nga nadala diring bana sang asawa asang living partner?
9: Kay suno sa nanay sining biktima ka K5 Rhodes.
7: Aha.
9: Intiling niya nga nak sang pangahog ang pamilya sang biktima ka K5 Rhodes bangod amuni nagupod ni si Mary Chris sa biktima kay K5 Rhodes.
7: May bata ni si Mary Chris kag ang iya sining former nga ang iya sining ex ang iya sining dati nga bana.
9: Yes sir, ara sa iya duha ka bilog.
7: So duha ka bata isang babae kag ni isang isa to. Plus ang kay sa biktima nga lalaki may bata man siya nga isa, ara man sila duha nga paginakop.
9: Yes.
7: So
9: yes,
7: tatlo okay. Tanan ang ilasin nga ginasagod nga mga kabataan which is bata sang babae kag iya man side sang lalaki.
9: Yes, kay five.
7: Okay. So nagkabaton pamilya ang kay kabalo ka kay February ginasulit ko kay gautod-utod Japan ming signal ta. Nakabaton ang pamilya sang pagpamahog. Ang pamilya ni ang Merry Christmas mong nagmuno
9: ang nanay sang biktima ka kay Five Rods kaging confirm ni Merry Christmas kay Five Rods wala yaman ni gin luib sa aton sa pag-istorya naton sa iya kay Five Rods nga nakabato nga ga, ano gid man nagahapon sang pagpamahog ang iya sini nga bana nga kasado Five Rods apang sunod siya ka kay Five Rods nakaara pa Japon niya sa prisuhan ang iya sini nga bana.
7: Oy.
9: Kay ara ka kay Five Rods nagagwa nga subilanon nga nakagwa na kuno mo.
7: Uh-huh.
9: Pero may nagapati siya si Mary Chris nga ara Japon sa prisuhan bangod mayara sila sang upcoming nga hearing ka kay Five Rods.
7: Uh-huh.
9: So amo diri kita ka kay Five Rods kun paano nagluntad ining insidente sa biktima ka kay Five Rods. So kaadlawan ini sang biktima kahapon kay K5 Rhodes nag-celebrate siya sang iyang ika-35 anyos kay K5 Rhodes.
7: Uh-huh.
9: So nag siya alas 5 sang hapon na sa ila tupad balay kay K5 Rhodes. And then nagpuli siya ginabulubanta mga alas 10 sang gabi.
7: Mm-hmm.
9: Kag nagtulog kay K5 Rhodes nanibin lang nag sa oras nga nagtunog na ka K5 Rhodes ang alarm clock kay nagaihaw ni sila baboy kay K5 Rhodes mo ginaupdan mo ni siya ni Mary Chris.
7: Mm-hmm.
9: So nagtunog alas 2 kaagahon kay pukaw niya natani bala ang iya sini nga partner o kunang biktima. Apang pag pukaw niya wala ga respond kag nagapangyami ang lawas sini sang biktima ka K5 Rhodes nagapangyami. And then gimpasiga niya ang suga ka K5 Rhodes kag didto niya nakita nga nagapaligo na sang kaugalingon nga dugo kag nangayo sa bulig sa tupad sang balay kay K5 Rhodes.
7: Dali lang. Iplastar tani. Ano ni siya, stabbing o shooting?
9: Shooting kay K5 Rhodes.
7: Oh, shooting tupaday sila sa tulog pero siya kbatyag nga gintiro ng bana niya ang iyas ni nga living partner.
9: Ang nabatyagan niya lang ka K5 Rhodes nga nag-vibrate lang kuno bala ang bilog nila nga balay do nagtayog lang
7: ka. Uh-huh.
9: Kan man siya nga lagapok pero abi niya bala kuno nang lubi lang kay mga kalubihan ni sa palibot nila balay kay K5 Rhodes mo.
7: Kita ko ding balay nila bago pa ganing scene no binakal ka paningwa ni gurong lalaki man ting lubi sak bilog man lang da. Wala gisang suga nga nagasiga during the sila sing pagtulog patay tanan.
9: Patay tanan kay K5 Rhodes kay even ang dalan da nga pasulod wala na da sang suga kay K5 Rhodes kumbaga ang balay lang gidya ang mayara ang parimalay lang gidya ang mayara sang suga so
7: kung wala na wala nila na batyagan nga may nagsulod nas balay nila kay tiyo kung lang tawon ang balay may pertahan may ano ni may sirado man
9: ang nakabatyag kay K5 Rhodes ang iya tining ang bata sang babae nga lalaki.
7: Okay.
9: Because minor de edad. Ang ila sini balay kay K5 Rhodes wala tato nakasulod because sa pagkadto naton wala pa ang soko.
7: So, oh, may ano pa may police line pa.
9: Yes, may
7: police. Ari kita line. Uno may do plain shit ang kag mga trapal ang tabon. So do kilid lang gid wala way gani kudal ni. May kudal ni ang ila sini nga balay nga O kung pwede lang makalabay da sila sining kwano balayo.
9: Wala wala na kudal ka kay Five Broads.
7: Oh, do typical so, nga taga umaba para sa amon man nga way kudal-kudala. No, makalabay galing sa pertahan, duma mo na.
9: Ang estado sinisang pagtulugay nila ka kay Five Broads, tatlo ka kabataan ara sa may birha sa dalom and then sa babaw sila nga duwa ka kay Five Broads. So kung magsulod ang may magsulod gid man nga tawo maagi to sa kabataan. So ang hambal sang bata iya ang bata sang babae kay ina nga lalaki na natapakan ko niya tiil, may nabalagan tulod niya lalaki.
7: Okay.
9: Wala, mind, kay abi niya ko no, si tito niya lang to, nga nangihi, kag nagbalik sulod, kay Fibro.
7: Hala.
9: Pansang tupad balay, kay Nanay Jelly Pacardo, 72 anyos na ni siya, ang iya, sini nga bata, nakabati kay Fibro, sang lupok.
7: Mm-hmm.
9: Pero, nagahulat sila wala ka K5 Broads nga may mga ayos.
7: Dali lang. I-connecta ka K5 Ubre ha. Hinahina yun tani. According sa living partner, vibration ang iyasin nga nabatsigan.
9: Oo.
7: Oh, magsiling kita vibration just like cellphone naging silent mode mo nga pag chat sang uyab mo para hindi ka may baluan nga may uyab ka nagangurob lang gwamula na ga-vibrate. Amon yung hambal sang living partner. But according sa hambal mo bagulang, kasi no to, nga nakabati siya lupok?
9: Tupad balay.
7: Okay.
9: Wala ni kadupa ang kalayoon kay K5 Broads ang tupad balay ni nila.
7: Oh. Ka K5 over, nakabati ang pilato kadupa?
9: Duwa lang kadupa.
7: Oh, butang tabi, lima kadupa ang distansya. Nabatian nga may lupok. Pero ang tupad mismo, sang biktima, way kabati, lupok, vibration lang. Oh. Dason?
9: Muna ka kay Five Broads nga padayon nga ginaimbestigaran sang kapulisan. Actually, wala pa nakuha ang pahayag sang hepe kay inaaraman to siya sa area. Bangod, alas 3 kay ina, kung alas 4 gintawaga na to, padayon sa K5 Broads nga ginaimbestigaran. Kaya hindi pa sila makapaguha sang statement about that. Pero, ang hambal sa ako ni CEO ni deputy nagaamat-amat naka K5 Broads basi buwas may development nga may person of interest naka K5 Broads.
7: Oh. Pagpata ang akon kay K5 Broads way ko nagahambal nga daw ginatago being informasyon ining living partner way ko nagambala ang akon nang which is katilingalahan blak kay K5 Broads tupad mo tulog way kabatyag may lupok ang tiyak to balaya kabati nga may lupok ang imoya why katod kabati lupok pero batyagan mo nga vibration. So in the ayan may something may nagpahog ni sa living partner nga maghipos hindi maggahod kaki five ubre
9: wala lang ta kabalo ka K5 Broads no kay miski ang salayo layo pag ito gani kay K5 Broads nilang hindi naman siya tupad balay pero do tupad lang bala ano
7: oh daw sa sina lang nga vicinity nakabati lupok
9: nakabati man lupok
7: uy grabe. So meaning, ang lupok na lapit, makabungol. Ka-K5 Ubre? Nautod siya?
9: Wala ko kabalo ka-K5 Broads.
7: Oo.
9: May ka-K5 Broads interview kay Mary Chris.
7: Pamatian tabi, hindi ko gusto mag, ano, anay, kay, hindi ko gusto ko magpanguna sa investigasyon sa mga otoridad, but may mga inconsistencies. Nga kita nga daw something like kidaw makasiling ka oh hibalaon tabi matian tabi angay ang living partner kay basi ko nakulbaan pa ni during that time kag kay Febre abi hanot
9: yes kag kay Febre arada ha
0: ma'am good morning from K5 News FM Kabangkalan ikaw ang live-in partner sang biktima nga gin lutang patay ma'am pwede mo masaysay sa amon ang matabo nga napatay siya kag nasakuan na lang siya nimo nga yami.
10: Ay nag-inom na isa sa tupad ramon balay.
0: Mm-hmm.
10: Ay gintawag na sa tapos nagkuli na sa manog alas 10 na.
0: Mm-hmm.
10: Ay kanyapon sa tapos niya kanyapon yung dugsing-dugsing niya pa ang mga bata pag nanibin sa.
0: Mm-hmm.
10: Tapos nang nasundog yaman ko nga matulog na kami baya sino to nagtawag si Mube, sinin ko si Buseng mo nagtawag. Mube dala din cellphone ko, are o. Oh. Yung tanaw yan niya, pila ginikabilog iyaw na, sinin ko duwa na ako, no.
0: Hmm.
10: Baya, dali ka. Hmm. Salapit, di ba lakay ututan, taka. Alaba sa dugsing-dugsing. Pagka anak na matulog, amaya sa akong pukawon, kasi ako no, alas 3 o alas 2 inidya kay para agap kami makaayaw sa baboy. Oo, manog iyaw. Kaya ko mag-iyaw sa duwa kami.
0: Antes pa siya, ma'am, nag-inom-inom, may kinkatuan pa siya. Ngayon, lugar.
10: Sa dira lang sa suay.
0: Dira lang sa suay.
7: Oh, okay. Limitadong oras. Oh, dira lang ko anay kay G5 obre, mamangkot do, sa imo na lang ko yung mamangkot. Oh, kay G5 obre, may mga problema ining lalaki sa iya sininga trabaho bilang manugiyaw.
9: Wala ka G5 Broads base sa iya sininga tupad balay, wala mm-hmm. siya kay maka G5 Broads kag wala man ni kontra suno sa iyang iloy kay G5 Broads. Eh. So, ging say-say pagida sang iyang living partner nga si Mary Chris kay K5 Bros. Mm-hmm. Nga sang tipo, mayara ko no siya nakita sa guwa sa ila balay nga tatlo kalalaki, duwa nakamotor, pero hindi man maaninag kuno ang itsura. Ano lang, nagatindog lang balakag nagalantaw sa ila ka K5 Bros.
7: Mm-hmm.
9: So, wala man ta sang basihan kay K5 Bros. Basta amula na ang hamba sang babae nga may nakatanaw sa ila.
7: Sige.
9: Tang nagligad nga binulan kay K5 Broads, mayara sang lalaki man nga nagsulod sa ila balay gigin tulok lang babaw dalo mang iyang live-in partner ako nang biktima. Wa lang man daw ka K5 Broads dayon.
7: Oh, sige. I know nga ginhatag gyud naman ang mga information sa atong mga awtoridad and hindi lang tanay maghatag, hindi lang kuanay gid maghatag sang madalom diri nga paghatag komentaryo o argumento sini nga kaso itugyan ko niya sa mga otoridad naton. And maybe on Monday makahatag na ang update ang Himamaylan City Police Office regarding sini kay hibaloon gini mayad, no? May nakita kita kagipay bubre, no, nga mga bagay nga kabay pakuntani nga matalupangdan man sa mga otoridad kay ang mga otoridad makahatag kasanagan sini nga kaso kagipay bubre.
9: Yes, kay K5 Broads. Kay Duk, kung tanaon ta, Duk kulang bagay kay K5 Broads, wala pa interview.
7: Inablang may daw mamambal ka kun sa pelikula ni Lito Lapid. Ano ganyan tawag mo na? Kay K5 Bobre?
9: Wala pa na, guro na ako niya kay K5
7: Broads. Ay, wag. Sorry. Inablang ang mga tinaga na mong sungunan, Duk ka bahol, ah, oh. Ah, daw muna. But anyway, salamat kay K5 Bobre.
9: Thank you so much kay K5 Broads. Ini nga balita ang hinadulong sa aton sa nga DTX 500 MyTC kag D3 Bio. Report gikan diri sa sur nga bahin sa Negros Occidental ini si K5 Arbises Penye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
11: K5 News FM Live Report.
7: Sige, salamat kay K5 Bobre. I know, no? Ay, bisigara man sa mga otoridad naton. Kabay pa nga matutukan gini sa mga otoridad. Kamatigaan ustisya. Ang kamatayon sininga 36 anyos nga biktima. Ti managihaw sang baboy way magkuno kontra. Galing kiti may mga previous pa nga may mga tawo nga nakita o kon may sighting sa mga tawo nga nagamapping o kon nagacasing sining biktima nagatulok-tulok according na iya sa live-in partner. And for sure, ang dako gid nga makabulig sa imbestigasyon sa mga otoridad para sa kasulbaran sining kaso is the live-in partner. Oh, kag sige lang. Hindi lang tayo, hindi lang tayo manguna. Huwag na ko galing tiyempo, ho. Thanks God, it's Friday. Alas 5:24 na. Mga kaki-5, magkasunod na ang D3 Bio Evening Newscast. Sa ngala naman sa bugos nga puwarsa sa K5 News FM, ako naman si kaki-5 Rod sa Palma para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX
12: DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masa may kabala na kaugdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sa matasing kapagtimulan, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkaburigon, malimtan. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
13: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C!
12: Mighty C! Mabaka sa mga butika, Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
14: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
12: Mighty C! Mabaka sa mga butika, DTX Coffee Mix!
15: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masaw.

0: mo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya, mga pasyente, naging panglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony, again, pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut, saya kaya ba niya, dukuha mo nang ako, yung gina-take Dr. Pinoy's Colin Capsule, and nag-bulligid sa ako, kag nagnami ang ako niya pamatsyagan on that.
1: Dr. Pinoy's Colin Capsule. Colin Capsule. Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM, 5:29 sa hapon.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
4: Mayong hapon, siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast sining Biyernes, Setyembre 4, 2026.
5: Makita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
4: Kag sa mga headlines nga ginadulong sa Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, DSWD-NAR nagapangayo sa additional funding para sa mga apektado sang RSSI.
6: 1.
5: Sa balitang nasyonal, Torre nagpangayo naman sa pasaylo sa EDSA.

0: Busway in Sidanta.
1: Sa balita international, mas sobra 1,000 ka individual na food poison sa Indonesia.
0: Samtang sa balitang sports, Alex Ayala sulod na sa third round sa US Open.
1: Sa ato naman balita entertainment, Asia Rose Simpson handa na sa Miss World 2026 Coronation Arts. Las 5:32.
2: Ulat Panahon.
1: Sa aton Ulat Panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
3: Nanginisa na ka-tropical depression ang ginabantayan ng low pressure area sa Guasang Philippine Area of Responsibility. Ang bagyo ang ulihin nakita 1,700 kilometers sidlangan sang extreme northern Luzon kag nagapadulong ini north-northeastward sa katasigon nga 20 kilometers per hour. Kon makasulod man gid ini sa PAR, pagatagan ini sang lokal nga pangalan nga Queenie. Malayo pa ang bagyo sa landmass sang Luzon, apang iya sini nga ginapabaskog ang epekto sang southwest monsoon o kunhabagat, kag amo ini ang nagatuga sang mga pagulan sa Zambales, Bataan, Central Luzon, kag Metro Manila. Apektado man sang habagat ang nabilin nga bahin sang Luzon, lakip na ang Antique, Iloilo, kag Guimaras. Partly cloudy to times cloudy naman ang panahon sa Mindanao apang sa hapon kagabi, posible na ang mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to times cloudy ang aton nga panahon sa probinsya sining weekend, nga may upod ng mga lapta-lapta ng mga pagulan kag pagpangilat. Temperatura sa kagahon ang yara sa 26 degrees Celsius kag 31 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast ni sa K5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang lokal. Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
1: Las 5:34 kung sa mga detalya na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, DSWD-NIR nagapangayo sang additional funding para sa mga apektado sang RSSI. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
4: Nipahayag ni Arvin Erazo sa Department of Social Welfare and Development Negros Island Region upon DSWD-NIR nga nagapangayo ang ahensya sang lugang nga pundo para sa apektado sang RSSI sa rehiyon sang Negros Occidental kag Oriental. Dugang pa ni Erazo, magapadayon ang ahensya sa paghatag sang assistance nga naapektuhan sang RSSI kag ginatinguan nga malamot ang tanan nga bululigan. Naka-line up na ang mga lugar nga ila sini nga kagtuan, sumugod sini nga semana lakip ang syudad sang Talisay Kabangkalan, Banwa sang Ibi Magalona Calatrava kay Hinobaan. Ginpahayag man ni Erazo nga paghatagan man sang assistance ang mga laborers kag workers nga naapektuhan sang RSSI apang sa karon ila ginauna amo ang mga lista sang farmers. Sa inisyal nga suma total, humalin Agosto 28, yara sa 27,304 pa lamang ang mga farmers nga nahatagan nila sa assistance kag kalabanan diri amo ang mga farmers sa Negros Occidental. Sunod kay Erazo, madamo ang apektado ng mga pumuluyo sa Negros Occidental nga naglabot sa 10,325 kumpara sa Negros Oriental nga yara lang sa 10,125. Ini nga balita nga dunong sa inyong DDX 500 Mighty Seagull D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, din si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros sa K5 News FM.
0: Samtang sa sarakyan ginbuka sa parking lot sing isa ka mall, makeup kit na gintaban. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patinio.
5: Ginbuka sang wala pa makilalan nga persona ang kristal sa likod nga bahin sang isa ka sarakyan nga naka-parking sa Gua Sangga Isano City sa siyudad sang Bacolod tinalikdan nga adlaw Miyerkules September 2. Sa inisyal nga imbestigasyon sa mga kapulisan, nagaduag sang itom ang SUV kag ginapanagiyahan sang isa ka babayi. Naibaluan man nga ginbaka lamang ang tag-iya sa sulod sang nasambit nga mall kun sa diin sa iya pagbalik sa parking lot dito kag nadiskubrehan sang tag-iya nga buka ng kristal sang iya nga salakyan. Natukiban man nga nadula ang isa ka makeup kit nga yara sa sulod sang salakyan sang babayi. Wala pa sa karon sang motibo ang mga kapulisan sa nagluntad ng insidente kag wala pa nagpa-blatter ang tag-iya sang nasambit nga salakyan. Inang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Ako si K5 Michelle Patinio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 5:30 sa iban pa nga balita lokal, Himamaylan PNP padayon ang imbestigasyon bahin sa pagluthang patay sa isa kalalaki samtang nagakatulog sa syudad sa Himamaylan. May kampiyon nga balita si K5 Aubrey Suspenye.
6: Nagapadayon sa gihapon ang imbestigasyon sa Himamaylan Component City Police Station bahin sa pagluthang patay sa isa kalalaki samtang nagakatulog ini kag tupad pa ang live-in partner sa Sitio Daan Panwa Barangay Suay, yes, syudad sa Himamaylan. Ginkilalang biktima kay Herman David, 36 anyos, manukihaw paboy kag residente sang nasambit nga lugar. Suro sa live-in partner nga si Mary Chris Mulate, 30 anyos, kaadlaw ni Herman kahapon nga adlaw kag alas 5 sang hapon nagsugod na iniinom sa tupad balay kag nagpuli kinabuluban ta alas 10 sang gabi kag nagtulog. Nakabugtaw si Mary Chris alas 2 sang kaagahon kag ginpukaw si Herman apang nagapang nyami na ini kag nagatiga na ang lawas. Pagpasigan niya sang suga, nagapaligo ini sang dugo kag may igo sang bala sa ulo. Suro sa iya, nakabatsyag siya nga nag-vibrate ang ilabalay kag may nabatian siya nga lagapok apang wala inigin sa pak. Ginpahayag naman sa ilatupad balay nga may nabatian man sila sang lupok apang wala inigin tanaw bangod wala man sang may nagasinggitan sa guwa. Nagapanawaga naman sang hustisya si Rose Marie David, iloy sang biktima, kag ginpahayag niya nga mabuot ang iyabata kag wala sang kontra. Dugang paniya, nakabaton sila sadto sang pagpamahog gikan sa bana mismo ni Mary Chris. Suna naman kay Mary Chris nakapriso sa gihapon ng iyabana bangod siya man ang nagpasaka sinisang kaso tuig 2023 sang RA 926 tukon violence against women and children. Nakibaluan nga si Herman kag Mary Chris ang pareho nga kasado. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko kong galingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Congressman Albi Benitez kag Vice Mayor Calaw Puente Villa ginbisita mga biktima sang sunog sa Baybarangay Sumag. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villana.
7: Upod si Bacolod City Congressman Albi Benitez, Vice Mayor Calaw Puente Villa kag mga councilor ginpadulungan sa mga ini mga biktima sang sunog sa bag-ong dalan Purong San Jose 2, Barangay Sumag, Bacolod City. Matandaan nga yara sa 23 ka mga informal settlers ang naapektuhan sang sunog tugas ang substandard kag overloaded nga extension wires. Nagtanyag man si Benitez sa mga biktima sa mga opsyon kaangay na lang sa relocation paagi sa community mortgage program. Nakabaton man sang tig 5,000 ang mga biktima kag food packs. Samtang ginaproseso na ang bulig halin sa DSWD kag ini ang natalana ngay palambot sa mga biktima sa masunod nga semana. Balita gikan sa Bacolod City Government Center para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa inyo sa kaluwan sa Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Ini si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa katapusan nga balita lokal, nadakpan nga mga persona sa illegal quarry sa Moises Padilla, posible matudlo ang tag-iya. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
8: Posible nga matudlo sa mga nadakpan nga mga persona sa tuong Agosto 25 sa illegal quarry sa Barangay Crossing Magalion, Moises Padilla, ang tag-iya sa illegal nga aktibidad. Ginsiling ni Benigno Cesar Espejo, OIC Regional Director sa Mines and Geosciences Bureau, NIR, nga pinaagi sa magpasakas ang kaso sa mga nadakpan nga mga persona, dakong posibilidad nga matumod nila ang nagsugo nga persona na kagang mastermind sa illegal quarry. Sunog pa sa kay Espejo nga napirmahan na niya ang certification na kinanglanon sa Regional Special Operation Group o kon ARSOG sa Police Regional Office NIR sa pagpasaka sa kaso. Kung sinin, ini ang nagkumpirmar nga illegal ang ginpatigayon nga quarrying sa Binalbagan River nga parte sa Hacienda Bago.
9: Pagpirmahan ko kahapon, di ko lang alam kung humabol yung barcode.
10: So ano pa yung laman dun, RD?
9: Na walang permit na naka-issue dun sa mga nahuling mga tao para na rin sinasabi na sila is unpermitted.
8: Para sa D3 Bio Evening Newscast, nalit si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
1: Las 5:41 kag sa detalye na sa aton mga balita national. Nagpangayo sang pasaylo sa publiko ang retiradong general sang Philippine National Police nga si Nicolas Torre III matapos nga nakuhaan sang video ng iya personal car nga nagaagi sa EDSA busway.
0: Minado naman si Torre nga may mga tao nga dismayado sa iya. Ginpalayag man sang Metropolitan Manila Development Authority kon MMDA General Manager nga madamo siya sang leksyon nga nakuha bangod sang insidente.
1: Ginako man ni Torre nga nagasakay siya sa nasambit nga salakyan nga ginamaneho sang iya personal driver.
0: Sulok kay Torre, mabakal o kon nabakal ang salakyan si sa religious organization sa presyo nga 3.5 million pesos.
1: Ginakabi nga paglapas sa patakaran sa trapiko ang pag-agi sang salakyan ni Torre sa EDSA busway bangod mga utility buses lamang ang ginapahanugutan sa nasambit nga lagyan kag mga ambulansya.
0: Ginapahanugutan man nga mag-agi sa EDSA busway ang mga marked government official vehicles apang wala ginapanugutan ang mga pribado nga mga salakyan.
1: Wala man ginapanugutan ang government service vehicles nga mag-agi sa EDSA busway.
0: Samtang nag-issue naman sa madamyanto di arresto ang korte sa Quezon City para naman kay Vice President Sara Duterte.
1: Ginkompirmar sang abogado sang vice presidente nga para sa kaso nga grave threat ang nga ginpasaka kay Duterte ang nasambit nga warrant of arrest.
0: Ginpalayag man sang abogado nga si Paul Lawrence Lim nga wala sang plano nga magpalagyo ang ikaduhang pinakamataas nga pinuno sang Pilipinas sa kaso naman nga ginpasaka batok sa iya.
1: Sang kinilignan nga Agosto nagpasaka sang 3 counts of grave threat sa Department of Justice o kon DOJ batok sa vice presidente.
0: Ginarekomendar man sang korte ang 120,000 pesos nga piyansa sa kada counts nga sambitan nga kaso.
1: Samtang sa iban pang balita, national mapriso tub-tub nagakabuhi ang duha sa tatlo ka mga individual nga imbolbado sa Pamplona massacre nga nagluntad sa Negros Oriental sang tuig 2023.
0: Ginpasakaan sang kasong illegal possession of firearms and explosives ang tatlo ka mga suspitsado nga sanday, Jury Carido Labrador, Joven Calibho Javier, kag Benji Rodriguez nga ginapamatmatan nga guilty sang korte.
1: Nagluntad ang Pamplona massacre sang tinalikdan nga Marso 4 sa Negros Oriental sa dinhinali ilang aginsulod sa mga armado ng mga persona ang compound sa mga Digamo kagilotang sa Negros Oriental Governor Ruel Digamo.
0: Sa sabitan nga insidente, patay ang gobernador kalakip ng siyam ka mga persona sa sulod sang compound bangod naman sa mga igo sang bala.
1: Madamo man sa mga individual nga nasamaran bangod sa makasilidni nga insidente.
0: Gintumod bilang mastermind sa krimen ang anay congressman sang Negros Oriental nga si Arnie Tavis Jr.
1: Nanindugan si Negros Oriental 3rd District Representative Janice Digamo, asawa sang ginpatay nga gobernador nga iya ipadayon ang kaso tubtob nga wala maangkon ang hustisya.
0: Sa katapusan nga balitang nasyonal, isa na kalayi ang ginamyandahan nga Universal Access to Quality Tertiary Education Act matapos nga gipirmahan sang presidente ang bill o kunhagna nga nagaduso sang expansion sa assistance o kunbulig nga ginahatag naman sang gobyerno para man sa tertiary kag vocational education students.
1: Ang bag-o nga layi among Republic Act number 12325 nga nagkapabakod pagid sa RA number 10931 nga nagahatag sang libre nga tuition fees para sa mga estudyante sa mga state universities kag colleges subong man sa mga state run technical vocational institutions.
0: Ang edukasyon nangin prioridad na sang administrasyon sa din education sector amo ang nagabaton sang pinakadako nga porsyon sang national budget.
1: Sa idalom sang 7.2 trillion pesos 2027 national expenditure program nagalabot sa 1.314 trillion pesos to 1.326 trillion pesos ang magakadto sa sektor sang edukasyon. Las 5:45.
2: Balita International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid na mga nagbabagang mga balitang international.
1: Sa balita international, masobra 1,000 ka individual na food poison sa Indonesia. May kampiyon nga balita si ka K5 May Hikilan.
10: Naglain ang pamatsyag sa masobra 1,700 ka mga estudyante kag manunudlo sa Indonesia. Matapos kaunon ang libre nga pagkaon halin sa free meal program sa pungsod. Sa Rimbang, Central Java, 777 ka individual ang naglain ng pamatsyag. Matapos kaunon ang pagkaon nga ginpanagtag sa idalom sa programa nga tuyop aswagon ang nutrisyon sa mga kabataan sa Indonesia. Samtang 752 naman ka estudyante kag 25 ka manunudlo ang nag-eksperyensya sang sintomas sa food poisoning sa isa ka bulutuan sa Lasem. Suno sa pahayag sang pila ka mga ginikanan kag manunudlo, ila na tulupang dan ang langsa kag madanlog nga manok naging preparar para sa ila. Bangod sini nga insidente, naglabot sa kapin 1,700 ang mga nagmasakit sa nagkalain-lain nga insidente sang ginapatihan food poisoning nga ginangot sa libre nga meal program. Ginaimbestigara naman karon sang otoridad ang ginasuspetsahan na outbreak sang food poisoning sa mga gulothuan. Para sa Balitang International, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
0: Alex Ayala, sulod na sa third round sa US Open. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuez.
11: Binuto sang Pinay tennis star nga si Alex Ayala, si Oleksandra Olinikova sang Ukraine para makasulod sa ikatatlong round sang US Open. Nagdaog ang Pinay sa scores nga 6-1 kag 6-4 batok sa Ukrainian sang Webes. Para kay Ayala, patience kag focus ang iyang nangin bala para sa kadalagan. Pag-atubangon ni Ayala si Iva Jovic sang Amerika sa sunod nga round sang nasambit nga pahampang. Para sa Balitang Sports, nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, may TC ka DTX Coffee Mix. Ini naman si Marv Aranuez para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang galingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balita ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
1: Kag para naman sa aton balita, entertainment, Asia Rose Simpson handa na sa Miss World 2026 Coronation Night. May kampiyon nga chika si K5 Lori Gamboa.
12: Handa na ang pambatos ng Pilipinas na si Asia Rose Simpson sa Miss World 2026 Coronation Night nga patigayunon sa Vietnam sininga Sabado, Setyembre 5. Automatic nga nakasulod sa top 40 si Asia matapos nga nagdaog sa head-to-head challenge Asia and Oceania. Nakuha man ni Asia ang top 24 sa sports challenge, third placer sa talent challenge, kag top 60 sa top model challenge. Magluwas sa Pilipinas, nakasulod man sa top 40 ang Dominican Republic, England, France, French Guiana, Germany, Indonesia, Nigeria, Puerto Rico, South Africa, Trinidad and Tobago, Vietnam, kag Zambia. Sa tong Miss World 2025, nagtapos bilang top 8 si Krishna Gravidest. Sa karon, tinguhaan ni Asia nga makuha ang ikaduha nga corona para sa Pilipinas. Tuig 2013, una nga nakuha ni Megan Young ang Miss World crown. Para sa Balitang Entertainment, inisika K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Tahom!
0: Oo. Pero si Megan, ganyang una-una,
1: si
0: no?
1: Si Megan, ganyang mga bet.
0: Oo, oh, kasi una, subong ka K5 Jean, ano na yung apelyado?
1: Anong ganyang apelyado na ni Megan Subungan?
0: You old?
1: Kasab.
0: Or ba si ikon nag-mature?
1: Oo, na ah!
0: Megan Mature. Megan...
1: Ano?
0: New.
1: Nagpalibog pa ko kay Abby ko. Seryoso, ang imong nga pamangkot
0: Megan,
1: sa ako ni...
0: Megan Earn. No?
1: Kaya mo na.
0: Oh, kung Friday, kay K5G, was may brownout, rotational brownout.
1: Nakita ko din ganyan sa post, good news, day off was, makapahuway sa balay, bad
0: pero,
1: news, brownout.
0: So, actually...
1: Kapili ka na lugar kung di na makatubwas?
0: Oo, mapaibimagalaw na kami buwan. Then, matiyog kami pa DSB.
1: Wow! Grabe naman
0: ang
1: yan.
0: Ang problema, kaya ang akon siningagin order nga daw ka namis ang feeling. Pero, sige lang. Ang order ko munikad ako.
1: Oo, nakabutan mo na. Expectation versus reality. Diba? Among inangamal ko para hindi ka masakitan. You manage your expectations.
0: Acceptance ko si Doc Ramil Uypa. Dapat ang acceptance mo sa self mo, puwante. Patuno ng mga bagay-bagay.
1: Grabe niya.
0: Hindi talan para sa imo. Para man sa iban.
1: Panginangin ka, hindi ka maghuya-huya.
0: Hindi ka pangita ako buwas upod.
1: Wow! Kung
0: sino willing na mag-upod, pwede gid.
1: Delikado ng mga ngita upod na kay...
0: Yeah, upod din. Ha? Huh? Upod sila mabayad, siyempre.
1: Sila mabayad, mapakapihan kanila. Oo. May driver na kamo, ha? May driver na
0: ako lang
1: yung
0: madrive. Ako lang madrive. Libre na.
1: Wala problema. Babay.
0: Pero ako i-drive mga nila sa manami nga.
1: Nga lugar.
0: Lugar.
1: Amo na siyang ginahambal ko. Ay, abot na lang. Happy Friday mga ka-K5.
0: Wala ko di kalagdaw sa itong live.
1: Nga how?
0: Iway ko di, wait, hindi ka tamyaw sa ila. Dilingid malili ko sa atong silingan.
1: Malili ka ganyan. Mag-rin na ko yung happy Sabbath sa inyo tanan. Kaga happy Friday, happy weekend. Wala ka man nakalantaw
0: live ay.
1: Wala man eh.
0: Aring nagalantaw sa ito, no ah. Oh, ayun ang gapun sa itong pagpangalagad. Ari na, nandiyin mo. Si Ma'am Lita Belchar Albito, Big Selfin, Leslie Along, sila lang yan ang nakita ko.
1: Sila man ang nakita ko pa subang. Sister Ray Sandico, so far.
0: Pam Jun Ramos, Lydia William, Rosalyn Licanabi, Sumida Gay, Numat, Rolizel, Solado, Eduardo Papang, Juju Galuna, Nestor Dandoy,
1: Noli. Talagsalang kami kapang-greet na ni Sumong. Sumong Friday, nakakita kami chance nga makapang-greet. Update niyo si Ka-K5 Rods Buas ah. Ang brown out nga daan Buas 6 to 6 mo.
0: Oo, ti alas 6 ang aga sa isang gabi.
1: Pilaayhan ka kape ang maharot-hot niyo ni man.
0: Free ko Buas. Free ang time ko.
1: Mm-hmm.
0: Oh, free ko.
1: It's your time to mag
0: hindi ka mo magka-call ba? Chat lang ka mo.
1: Tambal ko ginaw.
0: Grabe gina.
1: Oo.
0: Gina.
1: Una yung destination ni mga.
0: Daw ginabutan ko sa kalalantaan magamus ni
1: kopi. Kita na ikaw mo boss ah. Hindi ka mo sa mga K5 naton na kay kainit man bala magsigi ka mo tiner sa inyo balay. Awan ni kagaling hambal ko nga day off na makatiner.
0: Pero bati ko duma lakat mga mo boss.
1: Depende lang na ako boss hindi man to yung brown out sa amo.
0: Hindi brown out to ang balon ko to ang NGCP kay dalo na lang ang bata. Kay kalaw ay lang yung Burgos sa Feather 3 ng dalawan.
1: Oo. Hindi na guro
0: ang bata para kilita ay tatu sa
1: bisbi. Ang ko gani, kagagasto magsigigag lakat-lakat. Wala mong ginapaminsan mo pala yung kagasto. Kagasto man yung klaseng brown out gani. Siyempre mangita ka sa lugar nga makapahangin-hangin, makapalamig-lamig.
0: Pero this be benefited man bi sa aton kag 5G. Yung KT, hindi man bi niya electric operative ang problema mo.
1: Yes.
0: Supply niya sang kuryente.
1: May rotational brown out kita. Tiya mo na nga medyo.
0: Pero kabay pa tani nga mahimuan sang provincial government no kay siyempre may mga solar may mga solar tadi di ba? Sa Cadiz may dagko tada. Kabay pa tani priority ang Negros. Hindi na pagbaligya sa iban.
1: Si Ma'am Luz Albay, si Sir Romy Pasigado, Romeo de la Cruz Jr., good afternoon. Termi ko nung kapamatik, ka-K5 Broad. Sige ah, happy Friday sa inyo tanan mga ka-K5.
0: Enjoy.
1: Enjoy your Friday and enjoy your day off
0: brown
1: tomorrow.
0: Out day. Brown out day.
1: Brown out day. Buwas naman ay Sabado pala. Mga ka-K5, pamuyan itong dadlag ko ang mga balita sa mga Biyernes, Setyembre 4, to this Bill Beatty sa iyo.
0: Banday naman sa Domingong, panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
1: Sa pangalan sa Bugos ng Puwersa, sa numero 1 ng estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita. Ako si ka-K5, Jean Shatita.
0: Ito naman si ka-K5 Ronald sa Palma.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life.
2: Mayong gabi, tanan nga kuturan, makabiyanan, nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Mga kapamilya, mayong gabi sa tanan, kabay pa nga sa gihapon, yara kamo sa mayong nga kaimtang, kaglabaw sa tanan si kayong lawas. Kagdalayaon ang Diyos sa gihapon sa sini nga kagabihon nga padayon siyang rukol sa aton, ginatipan kita niya sa bilog adlaw, ginpagamaayo kag sa sini nga kagabihon ari kita. Padayon sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta kamo tanan? Kag antanan nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon kamo ara sa mayong kaimtangan, kaglabos tanan nga permi nga hindi nagkalimot, no? Hindi nagkalipat sa Diyos, hindi nagkalimot. Now, mga kautoran, kabiyanan, importante katama, nga dayaon ta siya, pasalamatan ta kay, amugid lang na ang kalipay siyang Ginoo para sa aton na tanan. Amo na nga sa sini nga kabihon, sa gihapon, padayon kita sa aton mga pagtuon, kag samtang hindi pagid kita magpadayon sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po yung narito muli, dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ay inyong dakilang pag-ibig, patawa at gabay sa buong maghapon. Maraming salamat sa pagkataon na kung saan kami po inyong pinagkalooban ng karagdagang buhay at lakas, kayo din sa pagkataon na kung saan magkapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpilan na ginagamit K5 News FM, at ang CEO Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial at proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager at sa lahat ng mga managers at sa mga technicians at mga reporters, nawa ang mga pagpapala na kinakailangan aming makamit muna sa inyo. At kami nawa ay magkapaglilingkod na may katapatan sa inyo upang sa ganun kami ay maging tapat man sa mga tungkulin na naiatang sa bawat balikat. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Laban sa inyo, ito ay aming samuthiling sa pangitan ng mga tamis ng pangalan ng Pinesos. Amen. Now, sa sining kagabihon, ipadayon ta maguturan magkabiyanan ng atong ginatunan. Nakabalo kita nga ang tao gali nga biskan yabuok lamang gintugas ang Diyos halin sa yabuok dayon ginhuipan sa ginhawas ang kabuhi. Pero biskan nga yamok lamang siya nga kun aton nga ikumpara diri sa kalibutan ang yamok way man gid polos. Pero sa tubangan sang Ginoo perti gali kabililhon nga bililhon siya bangun kay diri sa aton ang ginutunan labaw pa kaysa o mas mahal pa kaysa panapton, mahal pa kaysa kalanon, bisan anong nga klase nga kalanon, mahal pa kaysa mga ilimnon, bisan imported nga mga wines, kung ilimnon nga wine man halimbawa, dayon mahal sa tanan. Mahal sa tanan nga mga kasapatan, mahal sa mga tanan mga kapispisan, dayon mahal pa sa karniro kaglabaw sa tanan sa pure gold. Ha? Sa pino nga bulawan nga gingamit ang lugar nga offer nga mo ang pinakadamo nga ara Bulawan sang una sa panahon sang mga patriarka, panahon ni Solomon. Gimit lang sa Biblia si Haring Solomon kag iban pa nga mga hari bangod kay sang ilang atiyon sang una ginagamit nga materialis ang pure gold sa ilang nga mga dalagko nga mga pulian nga kangay sa aton mansyon subong or labi na sa templo sang Dios ginagamit pa nga mga tagayan sa ilang balaan nga mga galamiton sa panahon sa ilang pagserbisyo sa Dios. Amo na nga perte ka bilidon dayon dire kun aton padayon non siya nga mahambal naghambal ang Biblia at kag mahambal tang mahal sa tanan ginagamit mahal kay galika kun padayon non kita dire na kita dayon makabalo kay galika dire sa aton mabasa sa Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hasta sa 10 sang mga maluya pa kita si Kristo na patay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di-Diyos nun. Kay halos nga may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kay ayhan, tungod sa maayong tao, may mga has bisan sa pagpangin matay. Apang ang Diyos nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasala pa kita, si Kristo na patay tungod sa aton. Busa, sanglit karon, ginapakamatarong kita. Pagi siya dugo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios pagi saya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasaguli kita sa Dios. Paagi sa kamatayon sa anak, labi na, labi pa. Karon nga ginpasaguli kita nga maluwas pagi saya nga kabuhi. Ano ang point diri magutoran? Kung isugpunta ang 1 Korinto 6 versikulo 20, ginbakal niya kamo sa dako nga bili, gani gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sang Dios. Ang ginhimo diri nga punto ni Apostol Pablo, nga ang perti kamahal ang paglantaw sang Dios sa tao nga bisan kita mga yabuok lamang, bangod kay suno sa ato na nga nabatian, inyong nabatian, gibasa ta ang Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hasta 10 kag 1 Korinto 6 bersikulo 20 ginklaro diri nga sang mga maluya pa kita anong natabo sa si Kristo na patay sa nagakaigo nga panag-un tungod sa mga di-Diyos nun. Hindi pa kita Diyos nun, mga maluya pa kita, di ba? Dayon si Kristo nagpakamatay. Grabe, napatay siya bangon sa aton, bangon sa imo, bangon sa aton tanan. Kag gingamit pa diri ang isa kahalibawa nga siguro may halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Tuod na. Diri sa aton sa Pilipinas lang may pipila ka mga tao nga ginkabig nga mga bayani, mga heroes. Kangay ko si Rizal, Andres Bonifacio, kag sino pa nang iban? Amo man ang medyo familiar gid. Si Rizal Lamina. Nangin matay si Jose Rizal kang napatay, ginpatay siya sa mga Kastila para sa justisya kuno. Tungod kay ginbuwis niya ang iyang kabuhi para lang sa mga Pilipino na ginapina niya. Kay grabe man, ulipon mo kita sang una sa sulod sa sobra 300 katuig nga naulipon kita sa mga Kastila. Halin sa pagsulod ni Magellan sa 1521 hasta sa pag-abot sa 1800. Hamak mo na, kadugay. Amo nang hindi kita matingala nga kita, may dugong Espanyol. Pero pasalamat na lang kita kay nga aman. Kay kun wala, makasulod ang Espanyol diri ambot. Kay kita ang aton nga origin is, ano kita magutoran? Mga Negritos of the Mountain, Negritos, mga Aitas, mga Malayo. Kung kita ninyo ang mga nitibo dito sa Surigao, mga Kungking, daw mga Africans. Itom katama, dayon pertika kulot ang buhok. Muna ang mga native dito sa Surigao. So, balik kita diri, bangod sa pagkaulipon ta sa sala. Naulipon pa kita sa ano, sa mga Espanyol. Muna nga kita nangin Christian. Kay kung wala, ambot lang. O naayhan ang atin diri nga mga ano, kaangay sa mga katigulangan nga ara sa kabukiran. Balik kita diri sa ginasulti diri, ginambal diri, na may mga tao nga mangin matay tungod sa matarong. Yes, mabayani sila. Angay sa Bohol, halimbawa, sino nagpatay daw kay Magellan? Kabalo kita. No? Dayon, ginihimo pa ng kanta. Ang buto malon, may pipila ka mga tao. Ano? Halos may mangin matay tungod sa matarong na tao. Kaya ayhan, tungod sa matarong tao, may mga hasbisan pagpangin matay. Apang ang Diyos nagpakilala sang iya kagulingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pagkita si Kristo na patay tungod sa aton. Makasasala gin pakamatyan. Sino ay handre sa aton sa Pilipinas may record nga tungod sa tao nga malaot nagpakamatay ginapinan agon nga masalbar, maluwas. May ara bala? Wala gin. Pero si Kristo amo ni ang ginihimo. Nangin matay siya, nagpakamatay siya para sa imo, para sa akon nga makasasala. Kaya nga man, agun matagan kita tsansa nga makahinulsol sa aton mga hinimuan nga malain nga amo na nga sala, paglapas sa kabuton sa Ginoo. Muna nga sa versikulo 9, busa sanglit karun, ginpakamatarong kita paagi sa pagyadugo. Labi na nga maluwas kita sa kasingkal sang Diyos paagi sa iya. So paagi kay Kristo lamang, nga kita nga tao nga yamuok lamang muna nga kita bilidohon gali sa iya nga mga panulok sa iya nga mata kay nga ginbaydan kita ginbakal kita sa iya dako nga bilih sa dugo ni Kristo nga iya gin buhos ginula dito sa cross amo nga sa bisikulo 9 kay Jesus sa sanglit karon ginamakamatarong kita paagi sa pagtuo labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasiguli kita sa Dios paagi sa kamatayon sa iya anak. Labi pa karun nga ginpasiguli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. So, ang point there is, sa mga maluya pa kita, sa mga di Dios nun pa kita, sa mga makasala pa kita, sa mga kaaway pa kita, si Kristo nangin matay para sa aton nga tanan. Kaya nga aman, ginhimo niya nga pangbayad ang iya dugo nga ginula dito sa cross para sa aton tanan nga mga sala. Amo na gali nga bilidohon ka tama labaw pa ang imo bili nga mas mahal ka pagali sa kalanon, ilimnon, panapton sa mga kapispisan, sa mga kasapatan, karnero gin gamit. Dayon mahal ka pa sa isa ka pure gold naman bangod kay ang dugo ni Kristo. Walay bisan sin o siguro nga makakumpyot kung isipon halimbawa ang balor o ang bili sa dugo ni Kristo, walay makahimo sa pagkumpyot. Walay computer nga makasarang nga man bangod kay puwerte kamahal. Amo na nga diri, makuturan, kung basahon taman ang sulat ni Apostol Pedro sa 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 18 hasta sa 19, kag 20, nagsiling diri. Kamu nakahibalo nga gintubos kamu, hindi sang madinulonton nga mga butang subong sang pilak o kun kwarta or bulawan. Gikan sa walay pulos ninyo nga paggawi na napanubli gikan sa inyo mga ginikanan. Kundi sang hamili nga dugo ni Kristo subong sang kordero nga walay kasawayan kag walay dagta. Siya gintangdo sa wala pa ang pagpasad sang kalibutan apang ginpahayag sa katapusan sang mga tiyon tungod sa inyo. So, ang butamalon, hindi pa ginpasad ang mga palatukuran sang kalibutan, hindi napasad, hindi pa na plano. Butamalon, sa wala pa ginhimo ang kalibutan, sa wala pa ang tao, may ara na gali nga gintangdo sang mag-amay nga himuon ang pagtubos paagi kay Kristo. Amo na ang makuturan nga ang pagadiyos, amo tambalon ang amay, anak, ang Espiritu Santo, ang pagadiyos ginpukaw sang kaluoy para sa rasa. Amo na nga ang amay, ang anak, kag ang balaan ng Espiritu, naghatag sang ila mga kaugalingon sa paghimo sang plano sang pagtubos. Kangay bala sa pelikula? Di bala ang pelikula may ara writer, may ara director, may aktor, may kontribida. Di ba, may aktris, tanan, kumplito. Pero, saan o ginhimo ang script? Ginuna himo sa ang script dito sa writer. A writer, dayon may director. Pero may mga writer, kag-director pa, kag-actor pa. Kabalo na kita. Ang Diyos labaw pa sina, naman kay perti sila kagamhanan. Kabalo sila kung ano matabo sa taong ilang himuon sa kalibutan ng ilang gintuga. Amo na nga, ang pagka-Diyos ang ginsilingdiri ang Godhead, ang Ama at Anak, ang Espiritu Santo. Napukaw sila sang kaluoy para sa rasa kag ang Ama at Anak, ang Espiritu Santo. Naghatag sang ila mga kaulingon sa paghimo sang plano sang pagtubos agud matuman sing bugos ini nga plano. Ginpamatuod, no? Ginmatod, or ginpamatod nga si Kristo ang bugtong anak sang Dios dapat maghatag sang iya kaulingon nga halad para sa sala. So amo na nga nakabalo kita ang si Kristo bilang Dios nagpakatao. Ano nga linya nga makatakos sang kadalumon sini nga mugma? Himuon sang Dios nga imposible para sa tao nga magsiling nga ang mas madamo pa ang iya mahimo. Upod kay Kristo ginhatag niya ang tanan nga mga manggad sang langit agud nga wala sing may makulang sa plano para sa pagbayaw sang tawo. Iyari ang gugma, ang pagpamalandong nga dapat magpuno sang kalag sang indi mapahayag nga pagpasalamat. Di bala pirmi kita nga siling nga tani kita magadayaw, magapasalamat pirmi sa Ginoo, bangod siya ang kadako nga gugma, sa iyang proteksyon, ginatipan kita, din pagkamaayo. Amo na nga, kung aton pinsaron ang plano sang pagtubos, ang plano sang kaluwasan, amo na tani ang magahatag sang aton sang dakugid nga interes, dako nga tinguha. Nga man, kay diri makita ta ang gugma, nga ang tao perti kagamhanan, kabalo na kita nga kita halin lamang sa yabuok nga kunbaga mag-experiment ka angay sa mga nag-experiment. Di ba? Pag-experiment mo ka angay sa mag-dissect ka na sang paka, mo siya operahan, buhi pa. Makitaan mo sa dalom ang iyang mga organs nga nagpitik-pitik. Pero kung halimbawa naghihimo ka-experiment, kung hindi man siya magpulos, daw hindi mag-success, ihaboy. Dayon, kuha ka naman. Ang point diri sa aton ginhimo, halimbawa mo nga, ang Dios gamhanan katama. Halin lang kita siya buk. Sang nakasala si Adan kag si Eva, pwede naman nga isikwayon sila. Bahala na kung ano matapos sa ila. Maghimulain naman nga tao nga amo naman ang iyang iyang hatagan sa kondisyon, mo kun sila magpadayon sila katotom. Sila amo ang mangin magdumala sa diri sa kalibutan nga gintuga. Pero wala. Kay gali ka, may plano na sila nga yara na, ginplaster na ang script. Di ba la? Araan si Kristo nga siya ang aktor nga bali mapatay. Ang aktor man nga kontrabida, mustanas amo ang nangin mandinalagon sa kalibutan. Pero si Kristo nga napatay, siya man nangin mandinalagon. Bangod kay ang plano amo man nga siya ginmapatay, kag agod nga kita mahatagan sang isa pa ka tiyon nga may ara kita chance nga makinulsol. So, muna ang dako nga gugma. O daw anong nga gugma? Daw anong nga wala tupo nga gugma? Ang pagpamalandong sini nga gugma, magatinlo sang aton mga kalagikan sa tanan nga mga pagkamaiya-iyahon. Magadulong ini sa disipulo, kita nga mga alagad, sa pagpanghiwala sang kaugalingon, magpasaan sang krus ni Kristo, kaya muna yung insiling pirmi nga, kung buot ka mo magsunod sa akon, luyag ninyo ka mo magsunod sa akon, kinahalan ipanginwala ta nga aton kaugalingon kag magsunod sa iya, kag magpasaan siya krus. Magsunod kita sa aton nga manonobos. Amo na nga si Apostol Juan mismo nagasiling sa sinigin pahayag sa aton ang gugma sang Dios. Nga ginpadala sang Dios sa kalibutan ang iya bugtong anak hagud nga magkabuhi kita paagi sa iya. Amo na tani na ang pinakaimportante nga punto sa aton nga kabuhi magutoran. Kung maintindihan ta ang dako nga gugma sang Ginoo, ang plano sang pagtubos. Amo gali na nga balikan tutong ginhambal ni Haring David sa Salmo 8:4. Ano ba lang tao nga ikaw nagasapak sa iya? Ano ba lang anak sang tao nga ikaw nagaduaw sa iya? Kay amo gali ni ang butang balon nga sa hindi pa kita kung aton basahon makuturan ang 1 Juan 4:10 nagasiling sa sini amo ang gugma. Hindi nga ginhigugma ta ang Dios kundi nga ginhigugma niya kita kag ginpadala ang iya anak nga katumbasan sang aton mga sala. Ang butang balon is sang wala pa si Kristo magpakapat magamapatay ara na ang ilagugma nga plano kag sa wala pa kita mahigugma sa Dios, ang Dios nahigugma na sa aton. Kay kun aton basahon maguturan ang 31:3 sa English version, sang Jeremiah, nakabalito nga, I have loved thee with an everlasting love, therefore I withdraw thee. Na, ginhigong makita sa isa kagugma nga walay katubtuban. Nga man, kay walay katubtuban ang gugma sa Ginoo sa tao. Pero kita nga tao, wala. Muna nga, kaangay lang sa ngaluyag. Biskan hindi, magasapak ang mga dalaga, kung kisa, mga hindi nagasapak, nga man, bangod kay labi na sa aton nga tiyempo subong, nga damo mga palakiro. Ang matabo na, nga bisan diin makatubang dalaga, maghambal dayon, I love you. Pero pag talikod naman, dito naman tubang sa iban, I love you lang yapon. Pero ang Ginoo hindi sa muna. Nang gugma niya sa tao, walay katubtuban. Amo na nga, kung kita makaintindi sa iyang dako nga plano, walay rason nga hindi kita magasapak sa Dios, kag hindi kita magalagan nga sa matuod-tuod gina pagalagan. Now, kung aton nga pinsaron maayo ang plano, para sa aton nga sa pagtubos, so para sa pagtubos sa aton, hindi isa ka ulihi nga panghunahuna. Isa ka plano nga ginhimo pagkatapos ang pagkapuka ni Adan. So hindi na siya nga aman. Ini siya, isa ka bugna sang misteryo nga gintago sang kahipos sa sulod sang mga tiyon nga wala sing katapusan. Amo ta malon, nakapreparar na daan sa aton nga istorya, handay kaangay lang sa isa sa script, isa ka script nga, isa ka pelikula o isa ka drama. At sa ini kapag buyagyag sang mga prinsipyo nga halin sa walay katapusan nga mga dag-on nangin sadsaran sang trono sang Dios, halin sa ginsuguran. Sistanas, kag Sistanas, nakabalo na ang Dios nga ang Sistanas maapostasya. Ang pagkapukan sang tao, kita na ni sang Dios, paagi sa malimbungon nga gahom sang apostasya nga Sistanas. Ang Dios wala magtinguha nga ang sala tani magluntad apang nakita niya sing abansi ang pagluntad sini kag naghimo sing kahimusan sa pagsabat sang makahaladlok nga emerhensya nga siya nagpakigkatipan sa mga paghatag sang iya bugtong anak na bisan sino nga nagatuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Sa konsilyo sang langit, ginhimo ang probisyon nga ang mga tao bisan pa mga may mangin maglapas hindi mawala sa ila pagkadi matinamanon kundi paagi sa pagtuo kay Kristo bilang isa katalos kag garantiya mahimo nga mangin mga pinili sang Dios nga gintalana nang adaan sa pag-adaptar sang mga anak ni Kristo sa iya kamulingon suno sa maayo nga kamutan sang iya kauton. Ang butang balong diri maguturan nga, biskan nga kita mga malapason, manilapason kita tanan, pero paagis kamatayon ni Kristo sa cross, bangon sa iyang giunula nga dugo bilang bayad sa atong tanan nga kasalanan, amon kita mahatagan sa unsa-unsa. Luyag sa Dios nga ang tanan nga mga tao maluwas sa isa ka provision para sa iya ginihimo, bugtong anak, sa pagbayad sang gawad sang tao. Ang mga nagakawala, malaglag tungod kay nagadumili sila sa pag-adaptar bilang mga anak sang Dios paagi kay Jesucristo. Muna kung may malaglag ila na gusto, hindi natani luyag ang Ginoo sina. Hindi luyag ang Ginoo nga ang tao mapatay bangod sa sala. Pero kung iyagin gusto ron, kay hindi man siya gusto nga magbaton, magpatuyang man siya sa galingon, kay nga naman, magpahimulo sa kalibutan, maghimo sa mga malain nga daw hindi uyon man sa kabuton sa Ginoo, amo na nga ang tao, di maluwas. Pero kung magsunod ka lang kung ano ang programa sa Ginoo, kaya araman ang iyang kumplito na nga tigana, kumplito na nga plano sang pagtubos o kaluwasan, amo na nga ang tanan-tani, may posibilidad nga maluwas. Antes ginpasad ang sansaran sang duta, ang kasugtanan ginhimo na nga ang tanan nga matinumanon. Ang tanan nga paagi sa bugana, nga grasya nga ginhatag, bangin balaan sa kinaiya kag wala sing kasawayan sa tubang sang Dios pagi sa pag-angkon sina nga grasya dapat mangin mga anak sang Dios pagi kay Kristo. So mangin anak ta sang Dios pagi sa pagtuo kay Kristo nga aton personal nga manluwas. Ini nga kasugtanan nga ginhimo gikan sa walay katapusan ginhatag kay Abraham napulog siyam kagatos katuig sa wala pa magkari si Kristo. Sa ano nga interes kagano nga ka kabaskugon? Gintunan ni Kristo sa katawhan ang tawhanon nga rasa agud tanahon kun bala magamit nila ang provision nga gintanyag. Grabe no? So muna nga makaturan kun aton nga pinsaron maayo. Dako kaayo tani nga posibilidad, dako kaayo nga blessings para sa aton tanan. Naman kay ang isa konsilyo nga ginhiwat sang langit, ang resulta sini amo ang pinalangga nga anak sang Dios naghimo sa pagtubos gikan sa sumpa or silot kag ang kahuyanan sang kapaslawan ni Adan kag ang pagdaog kay Satanas. Amo ni ang tinutuyo nga si Satanas perdihon paagi sa ginhimo ni Kristo nga tinguha biskan nga kun ano nga makasakit, ano nga kabudlayan sang nagpakatawo si Kristo ginantos niya hasta nga ginlansang pagin sa cross ginpakahuyan

to sa langit noon ngaging rian sa wala na katugtuban. Kaway Panginoo magapakamayo sa inyo tanan, sige hapon atong tapuson siya sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nagsakitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumunulog sa inyong banal ang luklukan at pinasalamatan po namin yung dakilang pag-ibig, patubay at gamay. At nawa, pagpalain mo ang mga kikinig sa radyo, ang mga notes sa Facebook. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo man ang si Odo Camilo Hoy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na aming laging minimiti ang physical, mental, spiritual, financial ang proteksyon na nagmumula sa inyo. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines at ganyan din ang lahat ng mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo, lalo tigit sa hindi namin pag-unawa sa inyong kanahang loob at pag-ibig sa inyong bayan. Itong lahat namin sa mudalangin, kasamang pagpatawad sa lahat namin ang pagkukulang at pagkasalaban sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Pinesus. Amen.

God for it.

K-5 News FM。